0: cosa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Kazonyan!
9: Halina't ating pakinggan.
8: Tuloy po kayo.
9: Tuloy po kayo.
8: Mga balita at napapanahong impormasyon.
9: Ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon.
8: Tuloy po kayo. Sa Kapitolyo.
9: Tuloy po kayo. Sa Kapitolyo. Hatid ni Governor Dr. Helen Tan at ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Serbisyong tunay at natural.
8: Tuloy po kayo. Sa Kapitolyo.
9: Para sa matatag, masigla at puno ng pag-asang lalawigan ng Quezon.
8: Naglalaman ng mga impormasyong pangkalusugan,
9: edukasyon,
8: agrikultura,
9: pangkabuhayan,
8: infrastruktura,
9: turismo at serbisyong mapagkakatiwalaan ng bawat mamamayan.
8: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
9: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
10: Magandang umaga, Pilipinas, at magandang araw rin, lalawigan ng Quezon. Isa na naman pong panibagong linggo ng pagsiservisyo ang ihahatid namin sa inyo upang ihatid ang mga napapanahong impormasyong dapat niyo pong malaman sa ating lalawigan. Mga balita mula sa Kapitolyo, ilalahad namin sa inyo. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Ayan, magandang umaga po mga kalalawigan. At syempre, tayo po ay nakikinig sa DWFSA sa 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ayan, magandang umaga po sa inyo mga kalalawigan. At ngayong araw po, tuloy-tuloy yung ating pagsiservisyo sa mga kalalawigan po natin. At syempre, ngayong nitong nagdaang linggo po, marami pa rin kaganapan ang ating pamahalaang panlalawigan para po maglingkod sa ating mga Quezonian. At syempre, unahin po muna natin itong ating mga top news, ano, lalo't higit sa ating mga top notchers, ano. Congratulations po kay Kobe Andre Rufo bilang top 1 po ng September 2026 Psychometrician Licensure Examination at kay Janelle Zapata naman po na naging rank 7 sa Licensure Examination for Nurses at kay Jan Clarice Lingon sa pagkamit po ng kanyang rank 7 din ito ha sa September 2026 Psychometrician Licensure Examination. Congratulations po sa inyo at pagbati mula sa pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa inyong kahangahangang tagumpay na bunga ng sipag, dedikasyon, tiyaga at pusong handang maglingkod. Naway maging inspirasyon ang inyong nararating at ang inyong kapwa Kazonian sa mga kabataang nangangarap na makamit din po yung kanilang pangarap at magtagumpay sa kanilang ninanais na profesyon. Congratulations po sa inyo. Ano, talagang kayo ay pinagmamalaki ng pamahalang palalawigan at syempre, congratulations pa rin po dun sa mga pumasa dahil alam naman po natin napakahirap ngayon ng pag-exam dito sa psychometrician, sa nurses at syempre sa buong Pilipinas, no, na pumasa ngayon September 2026. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong dedikasyon at pag-aaral. Tuloy-tuloy niyo lang po yan. At ayan, mga kalulawigan, dumako na tayo sa pangkalusugang balita. Naglaan po tayo ng dalawang araw nitong September 26 at 27 ng mga kalinga sa mamayan libreng gamutan po at nakapaghatid po tayo sa 8,428 na mamamayan po dito sa Lucenahen, ano, konsultasyong pangkulusugan po, kabilang po yung libreng pasalamin, bunot ng ngipin, libreng gamot, at syempre natamasa rin po ng ating mga mamamayan kasama po yung ating mga PSWDO na naghatid po sila ng mga guarantee letter at saka po yung assistance na sa mas nakangailangan, lalo't higit may mga gamot po kasi na binigay ng doktor na katulad ng mga antibiotics na hindi po natin nadala, eh meron po tayong PSWDO na nagbigay po tayo ng guarantee letter para po sa mga Carlos Drugstore or yung mga kapartner po natin na pharmacy, dun po nila makukuha yun na libre pa rin yun. Yun yung mahalaga, no? At syempre, sa inisyatiba po ni Governor Dr. Helen Tan, katuwang po ang ating sangguniang panlalawigan, si Vice Governor Third Alcala, syempre patuloy po nating ihahatid po yung mga libreng servisyong medical sa mga susunod panlinggo. Abangan nyo lang po mga kalalawigan kung saan naman tayo pupunta para makapaghatid ng kalinga sa mamayan libreng gamutan yan. At syempre, mas pinalakas po ng pamahalaang panlalawigan ng mga hakbang upang tugunan po yung ating malnutrition sa mga bata sa pamagitan po ng paglulunsad ng Power Trio Plus at Power Trio Supplement Feeding Program nito pong September 29 sa Mauban, Quezon. Isinagawa po ito sa pangunguna po ng Provincial Nutrition Action Office or yung ating mga pinaw, katuwang po ang ating lokal na pamahalaan ng Mauban, Municipal Health Office, Municipal Nutrition Action Office at Barangay Nutrition Scholars. Pinangunahan po ni Ms. Erica Pinaw, Designated District Nutrition Program Coordinator, ang launching at ibinahagi ang mga detalyeng hinggil sa mga commodities po ng programa. Ang Power Trio at Power Plus po ay binubuo ng Nutriban, NutriCurls, NutriBlends at ipinapamahagi po sa mga batang may wasting, underweight, stunting at saka po severe stunting. Layunin po ng programa na matulungan po ang ating mga bata na makamit ang sapat na nutrisyon, mapabuti po ang kanilang nutrition status at sa patuloy po ng pagtutulungan ng pamahalang panlalawigan kasama po yung ating lokal na pamahalaan. Sana po ay tuloy-tuloy na yung pagtaas po natin ng porsyento na wala na pong bata na kumbaga ang sabi nga po ay bansot. Pero ito pong mga NutriCurls, NutriBar at NutriBlend, ito po ay ang mga balita ko, ang mga ano nito, ang mga ingredients ay talagang bigas at munggo lamang. Kaya po talagang ito ay makakabuti sa ating mga bata. At balita ko, may mga bayan na po na noon pa man nabibigyan na nito 2 years in the making, talagang tumaas na po yung kanilang rating na sana po ay katulad ng sa Candelaria. Balita ko, isang barangay sa Candelaria ay nag-zero na po sa kanilang mga wasting, underweight. At sana po gayahin po natin yung kanilang mga practices at kung ano yung dapat natin gawin. Kasi alam ko may mga sa barangay, sa mga barangay hall, meron din silang iba't ibang programa para sa ganitong nutrisyon, katulad nung may gulayan sila sa gilid, para po yung mga bata na talagang kailangan ng nutrisyon, eh agara nilang mabibigyan ng masustansyang pagkain. Ayan. At bukod dito, sa patuloy po na pagpapatupad naman po ng Project School Involving School and Kindling Outreach for Life, nagkaisa naman po ang mga paaralan, health workers, volunteers at iba pa pong katuwang upang makatulong po sa pagtugon ng pangangailangan sa dugo na makapagbibigay ng pag-asa sa mga pasyenteng nangangailangan nito. At umabot po ito sa 500 blood units na nakakolekta po ang ating PHO sa nasabing programa. At bawat donasyon po ng pagkakataong makapagligtas ng buhay at maging bahagi po ng pag-asa ng pasyente at sa nangangailangan nito. At sana mga kalalawigan, kapag po meron kayong nabalitaan na may mga ganitong programa, no, blood donation, kayo po ay sana tayo lahat ay makipagtulungan kasi talagang ang dugo ay, na inyong ibibigay ay ito'y pandugtong buhay sa mas nangangailangan po. Ayan. At syempre, tuloy-tuloy po tayo sa matagumpay naman pong idanaos ng Quezon Provincial Health Office, katuwang ang Department of Health Center for Development Region 4A, ang Clinical Skill Training on Cervical Cancer Screening and Treatment nitong September 21 to 25. At dinaluhan naman po ito ng mga Municipal Health Office, nurses at midwife mula po sa iba't ibang LGU sa lalawigan. Ang pagsasanay po ay binubuo ng theoretical instruction, group discussion, return demonstration at clinical-based practice na isinagawa naman po sa Sariaya, Quezon. Yan. Maraming salamat po sa mga ganitong programa, ano, dahil dapat talaga ma-aware yung ating mga kalalawigan, mga kababaihan na dapat maaga pa lamang ay magkaroon na tayo ng screening. Kasi sabi daw ito ay walang sintomas. Basta-basta na lang ito biglang sasakit. Tapos kapag nagpa-check up na kayo, ay malala na pala. Kaya dapat kapag may mga may nakakapa kayong mga bukol, yan, kung alam nyo na hindi normal yun, ipa-check up nyo po agad kasi yun ang kailangan ng aagarang gamutan. Kaya mga kalalawigan, kapag may mga ganito, katulad ng medical mission, meron po tayong mga cervical screening. Sana po ay kayo ay pumunta at syempre pa-check natin yung mga hindi talaga normal na bukol ng inyong dibdib. Yan. At bukod po dito, no, matagumpay rin pong isinagawa ang Second Provincial Health Research Forum nitong September 29. At binigyan din naman po ng Provincial Board Member si Doc Kim Tan ang mahalagang pananaliksik sa kalusugan bilang batayan ng pagpaplano, pagdedesenyo at pagpapabuti ng serbisyong medikal. Samantala, dinaluhan naman po ng forum ang mga mag-aaral, mananaliksik, health workers at iba pang katuwang na sektor sa kalusugan. Tampok po dito ang presentasyong tatlong research paper at walong kalahok sa poster research competition na nakaangkla po sa ating Quezon Health Research Agenda. Layunin po ng aktibidad na palakasin ang pananaliksik, inobasyon at pagbabahagi ng kaalaman upang higit pong mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po sa Second Provincial Health Research Forum. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng panibagong pag-aaral tungkol sa kalusugan. At syempre, alam naman po natin na talagang una nating tinitingnan bagong research, ano yung problema sa ating lalawigan. At doon sa problemang yun, kukuha po tayo ng pag-aaral. At syempre, sana po yung mga researcher, patuloy niyo po kaming bigyan ng solusyon sa mga talagang problema ng lalawigan patungkol sa kalusugan. Yan. At bago po tayo magpatuloy, magkakaroon lang po tayo ng maikling paalala.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
6: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
14: May eGov ka na ba? Download na!
15: Download na eGov PH Super App.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
10: Magandang umaga ulit po mga kalalawigan at syempre patuloy po tayong nakikinig sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. At syempre batiin po natin yung mga nag-comment sa ating FB Live. Good morning po sa inyo, Ma'am May Formaran. Good morning po kay Josephine Evangelista, kay Ma'am Josie Gonzalez, kay Ma'am Yubin Celis at saka syempre kay Sir Ronald Rowe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At syempre, tuloy-tuloy po ang ating balitaan at ito po ay patungkol naman sa edukasyon at sports. The craze sets the court ablaze. Isang matinding sagupaan ng husay, diskarte at determinasyon ang nasaksihan po sa Quezon Convention Center nitong Sabado, September 26 sa idinaos na Quezon Pickleball Tournament Championships 2026 kung saan po naging dominado ang lungsod ng Tayabas at Lucena na nagmula po sa una at ikalawang distrito ng lalawigan. Sa pagtatapos po ng Quezon Pickleball Tournament, hindi lamang medalya at pagkilala ang naiuwi ng mga manlalaro, kundi panibagong karanasan, mas matibay na ugnayan at panibagong inspirasyon upang ipagpatuloy ng pagpapalakas ng pickleball community sa ating Quezon. Yan, maraming salamat po sa mga nakilahok sa pickleball tournament at syempre kay Governor Dr. Helen Tan na talagang siya ay mismo personal na nag-aral para po sa pickleball at syempre sa kanyang health po. Yan, dahil alam naman natin ang sports ay isa din sa magandang exercise ng ating katawan. Ano? At sa mga kalalawigan natin, tuloy-tuloy ang programa po ni Coach Aris, ang Provincial Sports Office at patuloy naman po yung ating mga basketball, volleyball, chess, iba't ibang lugar po na talagang binibisita niya para po yung ating mga kabataan ay tuloy-tuloy rin po. At syempre, patuloy po na nagpapalakas at magpapaunlad po ng ating iba't ibang sports. Layunin po ng Quezon na matapos din po yung formal na umpisahan yung Intertown Basketball Tournament 2026 nitong pong Linggo, September 27. Nung 26 po, madaling araw na natapos ang ating pickleball ano, dahil sa championship nga po ito at kinabukasan agad sinimula naman po natin yung Quezon Intertown Basketball Tournament. At talagang sa unang araw ng tournament, matindi agad yung labanan dahil walang kupunan po. Walong kupunan po mula sa bayan ng Atimonan, Tagkawayan, San Antonio, Mauban, Infanta, Sariaya, Lopez at Gumaka po ang napuno ng depensa, bilis, diskarte, determinasyon sa bawat players na maipamalas po lamang ang kanilang husay sa puso ng pagbabasketball. Samantala, abangan naman po yung mga susunod na schedule natin sa Intertown Tournament at huwag natin palampasin yung mga susunod na laro upang makiisa po at manood at ipakita po ang suporta para sa ating mga kupunan. Ayan, alam niyo mga kalalawigan, nakakatuwa itong sports office, ano? Kasi kahit tawid dagat, ayan, sa Patnanungan, Pulilio, Humalig, sa ating Alcares, ay talagang tumatawid sila para yung ating mga kabataan ay talagang makita natin kung ano yung mga talento at ilabas natin. Kasi syempre, sa isla talaga, talagang yung mga bata, yun talaga ang kanilang kauna-unahang pinagkakabisihan, hindi na gadget. Yan, kasi sa isla, mahina ang signal. So, yung mga bata talagang nakakapaglaro pa sila ng mga basketball, volleyball, badminton. Yan, at saka yung ating mga provincial sports office, talagang sila po yung ating katuwang para po yung mga talento ng ating mga kabataan ay ibus at ilaban pa sa iba't ibang bayan at maging sa ibang bansa. Congratulations po dun sa mga kabataan nating mga ganyang kwento, no, nagsisimula sa bata, dahil nga siya ay naglalaro lang, walang gadget, tuloy-tuloy yung kanyang practice at yan, lumalaban po sa ating ibang bansa para dalhin ang watawat ng Pilipinas. Ano, congratulations po sa mga ganong kabataan at naway maging inspirasyon kayo sa iba pang kabataan. Pinangunahan naman po ng Provincial Social Welfare and Development Office bilang host province ang PIAP 50th founding anniversary at regional and provincial youth summit nito pong September 25. Dinaluhan po ito ng humigit kumulang 500 na kabataan mula sa Calabarzon kasama ang local youth development officer at focal person na nakaibahagi po sa mga talakayan tungkol sa human trafficking, mental health, leadership at youth development. Tampok po dito yung mga serbisyong pangkalusugan, nutrition, employment, livelihood, gayon din po ang poster making at modern folk dance competition na nabigyan daan upang maipamalas ng kabataan ang kanilang talento at pagiging malikhain. Sa pamagitan po ng pagtitipong ito, patuloy na binibigyan lakas at pagkakataon ng kabataan na maging aktibo katuwang po ang pagbuo ng inklusibo, matatag at future ready ng mga komunidad. Yan, buong Calabarzon to, no, mga kalalawigan, bagamat ito ay 500 na kabataan, talagang naipahatid po natin yung mga layunin na mabigay alam natin sa mga kabataan, mga patungkol sa human trafficking, syempre yung mga mental health at leadership, syempre yung youth development, katuwang po yung ating PSWD. O maraming salamat po at talagang kitang-kita natin yung mga kabataan natin, yung pag-asa ng bayan. Kasi bata pa lang sila, marami na silang nalalaman dapat sa ating nasasakupan. Kasi mula po sa mga kabataan, talagang doon, alam naman natin mga kabataan, mga isip ngayon, di ba? Biglang nagbubus kung ano dapat gawin sa ating mga kabataan. Katulad nitong mga contest poster making, talagang binibigyan po nila ng diin yung ating mga human trafficking. Congratulations po dun sa mga nalo at sa mga susunod pang taon. Asahan po natin na may mga ganito pa rin tayong programa para sa mga kabataan. At hindi lang naman po ito yung programa para sa ating mga kabataan dahil ito po ay isa lamang sa ating inululunsad sa lalawigan ng Quezon at sa Calabarzon sa ating para sa ating mga kalalawigan. Yan, mga kalalawigan, dumako na po tayo sa balitang agriculture at syempre sa ating Provincial Veterinarian Office na kaisa po sa World Rabies Day 2026 na may temang Stronger Together kung saan isinagawa po ng tanggapan ang infographics making contest na nagmula naman po sa Hundagao National High School Lopez Quezon na nagkamit po ng unang karangalan. Nasungkit naman po ng STI College Lucena City ang ikalawang karangalan at ang ikatlong karangalan naman po ay sa Yongyang Institution of Technology Incorporated mula po sa Lucena City. Ang programa po ay bilang paalala na sa tamang kaalaman, responsableng pag-aalaga at sama-samang pagkilos, kaya nating wakasan ang rabies. At syempre, hindi lamang po ito yung programa ng ating Provet, ano, dahil noong linggo kasabay po ng ating Kalinga sa Mamayang Libreng Gamutan, ay nagkaroon din po sila ng mga libreng gamot para sa ating mga pet. Yan, yung mga fur parents talagang tuwang-tuwa kapag may naririnig silang libreng serbisyo, no? Kasi ang mahal din naman po ng ating pagpapaturok. Yan, pero sa ating pamahalang panlalawigan, binigyan po natin ng oras yan para mabigyan po tayo ng mga libreng gamot, bakuna, ano pa, mga bitamina na kinakailangan at syempre yun pong check-up na anong dapat gawin pag pag-irritable yung inyong mga fur babies. Yan, talagang marami pong programa ang Provet para po sa ating mga pets. Syempre hindi lang yan mga pets, meron din tayong mga sa mga poultry, yan, mga farm na animals, marami pa po tayong programa para dyan. Antabayanan nyo lang po yung mga anunsyo ng ating Provet. At bukod dito, 2,377 hektarya po sa Quezon na na-drone map para po sa agriculture, disaster preparedness at pangangalaga po ng ating kalikasan. Pinangunahan po ng Office of the Provincial Agriculture, katuwang po ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at Provincial Government Environment and Natural Resources Office kasama po ang Davao AUS Pilots And ang pagsasagawa po ng aerial mapping gamit po ang UAV drone na VTOL Griffin Pro nito pong September 22. Umabot po sa 2,377 hektarya ang saklaw po na isinagawang drone mapping sa Mamala, Sariaya. Siyempre, dahil nga po nasa Mamala, kitang-kita po yung ating drone ng Mount Banahaw at watershed area po ng Atimonan River. Layunin po ng drone mapping na makalikom po ng geospatial data at aerial imagery na magsisilbing batayan po ng mas maayos na pagpaplano para sa agrikultura, disaster preparedness, environmental protection, at resource management. Ayan, kung matatandaan nyo mga kalalawigan, no, itong drone na ito ay talagang sumailalim sa malaking pag-aaral para po sa ating lalawigan. At meron pa nga po tayong mga kawaniin ng pamahalang panlalawigan na nakagraduate po sa pagiging drone pilot. At talagang ngayon sinisimulan na po nating imapa yung ating buong lalawigan para po sa ating maraming paraan, disaster preparedness, environment protection, agrikultura. Kasi mula sa drone, makikita nyo po alin yung mga lupa na maglalandslide, na alin pa yung malawak na lupa na pwedeng pagtaniman. Yun po, madaming layunin ang drone natin, kaya tuloy-tuloy po yung ating pag-iikot sa buong lalawigan para naman po makita natin yung kinakailangan sa ating lalawigan. Yan. Sa livelihood naman po mga kalalawigan, upang higit po na mapaganda at mapalakas ang pagkakakilanlan ng mga produktong lokal, isinagawa po ang Mercado Ready Packaging and Labeling Design Program nitong September 30. Sa pakikipagtulungan po ng Art Ministry, binigyan po ng pagkakataon ng mga MSMEs na mapahusay ang kanilang packaging, labeling at branding upang maging mas kaakit-akit at handang makipagsabayan po sa mas malawak na merkado. Sa pamumuno po ni Governor Dr. Helen Tan, patuloy po ang pamahalang panlalawigan sa pagsusulong ng programang magpapalakas sa kabuhayan, entrepreneurship at competitive ng mga Quezonian. Nakakatuwa po itong mga programa ng livelihood sa pangunguna po ni Sir Lawrence, at talagang yung Mercado Ready, talagang yung bawat produkto ay iniisa-isa po natin para bigyan po natin ng mga libreng design ng kanilang packaging, labeling at saka yung branding. Kasi syempre sa una pa lang ang mga mamimili, packaging ang unang tinitingnan, 'di ba? Tama tayo mga kalalawigan. At kung una pa lang yung packaging pa lang ng produkto natin ay maganda na, kaakit-akit, ay talagang mapapabili yung ating mga customer at talagang binigyang pansin po ito ng pamahalang panlalawigan, at patuloy po natin bibigyan pa ng serbisyo yung mga MSMEs natin, at patuloy po ninyong abangan yung mga susunod na bayan na bibigyan po ng ganitong programa. At hindi lang po Mercado Ready ang programa ng lalawigan para sa inyong mga MSMEs. Marami pa, may stand on wheels, mayroon pang stand kalinisan, yan, stand kabuhayan, at marami pang iba para sa inyo yan, mga kalalawigan. At dumako na po tayo sa balitang good governance. Isinagawa po ang Building Integrity in Public Service, a Learning and Development for Ethical and Accountable Governments nito pong September 29. Tinalakay po dito ang Good Governance, mga pamantayang ethical sa ilalim po ng RA 6713, Accountability sa ilalim po ng Revised Penal Code of RA 3019 at Professional Conduct and Workplace Discipline. Ang aktibidad ay pinangunahan po ng Human Resources Development Committee sa pamumuno po ni Provincial Administrator Manuel Butardo, at dinaluhan po ng mga kawani mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalang panlalawigan at Quezon Provincial Hospital Network, na nagbahagi rin po ng kaalaman na kinakatawan po mula sa Quezon Provincial Legal Office. Layunin po ng aktibidad na mapalakas ang integridad, etika, accountability at professionalismo ng mga kawanin ng serbisyong publiko. Nakakatuwa itong programang ito. Talagang nire-remind tayo na yung mga kawanin ng pamahalang panlalawigan, tuloy-tuloy yung pag-aaral natin, lalo na kung may mga may mga revised penal code tayo na kinakailangan nating i-refresh sa ating mga kawani. Talagang itong Building Integrity Public Service ay muling bumubuhay sa kaalaman ng mga kawani na kung paano ba yung tamang pagsiservisyo sa ating mga kalalawigan, ano yung mga ethics, rules, and regulation na dapat natin sinusunod kapag tayo ay haharap sa ating mga kalalawigan. Lalo't higit yung mga opisina na talagang araw-araw nagbibigay ng serbisyo, yung mga PSWD, yun, yung mga araw-araw talagang humaharap sa iba't ibang kalalawigan para po sa pagbibigay ng serbisyo. Syempre, yung ating mga kalalawigan, hindi natin alam kung ano yung problema kasi kaya nga sila lumalapit sa pamahalang palalawigan, sa gobyerno. Meron silang kailangan, so hindi po natin alam yun. Kaya kailangan kapag haharap natin sa kanila, talagang isa kayo sa dahilan para mabago yung mood or yung problema dinadala nila. Yan. Kaya po yung mga ganitong seminar, attendan po natin para sa refresher course po natin bilang kawani ng pamahalang panlalawigan. At syempre, matagumpay rin pong isinagawa ang Provincial Economic Development and Investment Promotion Unit po ng PEDI po ang third quarter capacity building training para sa mga LEDIPOS at BPLOs sa lalawigan ng Quezon. Ito pong September 29 to 30. At layunin po ng pagsasanay na higit pa pong mapalawak at mapalakas ang kaalaman at kakayahan ng mga kalahok sa lokal na economic development and investment promotion, particular po sa mga hakbang na estratehiya maaari nilang isagawa sa kanilang mga lokalidad upang mahikayat ng mga potential investors. Sa pamamagitan po ng patuloy na capacity building, mas mapapalakas po ang kakayahan ng mga LEDIPOS at BPLOs bilang katuwang sa pagsulong ng mga aktibo, organisado at investment ready na mga lokal na pamahalaan ng lalawigan sa ating Quezon. Yan, nakakatuwa po ano, dahil yung mga yung pwede po natin, kasama po yung mga LEDI po, BPO, sana po ay maging handa na tayo sa yung mga investor na talagang sabi nga po isa sa dahilan ng pag-unlad ng isang lalawigan yung mga negosyo na papasok sa atin sa lalawigan. At syempre, bago po natin yung papasukin, marami pong dapat gawin at yun po dapat ang pag-aralan ng ating mga LEDIPOS, BPLOs, para po tuloy-tuloy yung pagtaas ng ating ekonomiya. Yan. Upang palakasin naman po ang kaalaman sa wastong pangangasiwa ng government records ng mga kawani mula sa iba't ibang tanggapan, isinagawa po nitong October 1 ang 2026 sa third floor po yung ating Records Management Essential Strengthen Compliance with Philippine Laws on Government's Recording. Pinangunahan po ng Human Resource Development Committee ang pagsasanay na nilokohan po ng 100 on-site at 122 online participant mula po sa iba't ibang tanggapan ng ospital. Naging resource speaker po sina Ms. Christine Lecopit po, kasama po si Mr. Larry Pardelia ng National Archive of Philippines po, na tinalakay po ang record maintenance and control, mail and files management, records disposition administrations, at nagkaroon din po ng workshop and simultaneous activities po ang hinggil sa record inventory and disposal documentary po ng ating exercise. Bahagi po ito ng patuloy na pagsisikap po ng pamahalang palalawigan ng Quezon na maisulong po yung organisadong epesyente at naayon po sa batas ng records management para sa mas maayos na serbisyo publiko. Yan, nakakatuwa po ano, dahil nga po talagang yung records management essentials ay kinakailangan po ng ating mga ospital na matuto sila kung ano pa po ba yung dapat. Kasi balita ko talagang meron din tong batas tungkol sa mga records management, di ba? Kaya dapat nare-refresh din ulit yung ating mga kawani ng ating mga ospital sa buong lalawigan kung paano yung tamang record ng ating mga pasyente, kung sino yung lumabas, sino po yung papasok na pasyente, at tuloy-tuloy po yung pagbibigay ng ating serbisyo sa lalawigan. At ito naman po para higit pong mapalakas ang kahandaan at kakayahan po ng responders sa pagtugon po sa mga hindi inaasahang insidente, sumailalim po ang QPDRMO ng 5 days mass casualty management po nitong September 28 hanggang October 2. Pinangunahan po ng Department of Health Region 4A ang pagsasanay na nilahukan po ng mga personnel mula sa QPDRMO, kabilang po ang mga namumuno ng tanggapan na si Dr. Melcher Avenilla, Local Disaster Risk Reduction Management Officer ng Lukban, Tayabas, Quezon, Makalelon, Patnanungan, Dolores, Candelaria at Pitogo. Gayun din po, nakasama rin po sa pagsasanay ang Provincial Health Network Quezon Medical Center, Provincial Health Office, Bureau of Fire Protection, Quezon Police Provincial Office at Philippine Air Force Tactical Operation Group PORC. At layunin po ng pagsasanay na maging maigting po ang koordinasyon, kahandaan at pagtutulungan po ng iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan upang matiyak po yung mabilis, organisado at epesyenteng pagtugon ng mga insidente na nangangailangan ng mas casualties management. Yan, nakakatuwa po yung mga programang ito, ano, dahil talagang binigyan sila ng pagsasanay na parang totoo. Meron mga actor po tayo na isinama ang DOH para po sila yung mga maging casualty. Tapos yung ating P-Dream, talagang tuwang-tuwa ang DOH kasi talagang nakikita ng DOH po yung pagtutulungan ng pamahalang panlalawigan at syempre yung ating mga local governments, yung ating mga M-Dream at saka yung ating mga Q-Dream. Talagang sunod-sunod po yung kanilang mga pagsasanay para po sa mga hindi inaasahang insidente ay maging handa na po sila. At syempre hindi lang sila, no, pati sa ating mga kalalawigan, itong training na ito, ano, mga kalalawigan, ay hindi lamang para sa mga sa ating QPDRMO, dahil mga sa susunod na buwan bababa po ang ating mga QPDRMO para naman po sila yung mag-training sa mga M-Dream dito tungkol sa mass casualty management. Ayan. At syempre po, dumako na tayo, mga kalalawigan, sa ating mga anunsyo. At pakinggan nyo ito, mga kalalawigan, dahil ito ay bagong oportunidad. Bukas na po yung aplikasyon para sa mga nagnanais makabilang po sa PSI Scholar ng Philippine Science High Schools at nakatakda po sa November 7 ang deadline po ng aplikasyon, habang gaganapin naman po sa January 30 ang entrance examination. Hinihikayat po ang mga kwalipikadong mag-aaral na mag-apply at samantalhin po ang pagkakataong makapag-aral sa nasabing institusyon. Dahil alam naman natin na magandang paaralan ng Philippine Science High School. At saka sa mga kabataan na gusto maging PSI Scholar, ano pang hinihintay nyo? Kayo po ay magpasa na po ng inyong mga aplikasyon hanggang November 7 at tatawagan po kayo dahil sa January 30 ay mag-e-exam na po kayo. At yan, mga kalalawigan, may coffee plus cacao is equal to art. Ito po ay ready to turn coffee and cacao into masterpiece. Join the beanhost.artofcoffee and the cacao painting competition and let your creative flow. Sa October 22 po, ano, sa Quezon Convention Center, 10 a.m. to 5 p.m., coffee grounds and liquid coffee concentrated and cacao tableya will serve as the primary arts medium. Sa top 5 po na artworks will be retained by the organizer for display promotion or fundraising, while other artwork will be returned to the other respective participants. Winner will be recognized po during the closing program of 3rd Quezon Coffee and Cacao Summit on October 24. Yan, mga kalalawigan, October 5 po kayo po ay, kung nais nyo sumali sa inyo, October 22 kung nais nyo pong sumali sa ganitong competition, sa October 24 po ang ating summit. Doon po natin i-recognize yung top 5 na artworks na mananalo. At paint with coffee, create with cacao, make your masterpiece. Yan po, mga kalalawigan, sa mga nais sumali sa ating artwork competition, October 22 po sa ating Quezon Convention Center, tayo po ay pumunta. Ayan. At syempre, heto na ang oportunidad na handog para sa mga manggagawang subok ng panahon. Ang Employment Program for Senior Citizen ay isang makabuluhang inisyatibo ng pamahalang panlalawigan ng Quezon dahil sa pamamagitan po ng Quezon Provincial Public Employment Service at sa pakikipagtulungan po ng McDonald's Philippines, walang limitasyon ng pangarap, walang hangganan ng pag-unlad at apply na dahil dalawang mapalad po na senior citizen ang may pagkakataong ma-hire sa bawat McDonald's stores sa buong lalawigan. Yan, lahat po yan ng McDonald's sa ating lalawigan, ano? Tigda dalawa po, maaari po kayong ma-hire. At ito po yung mga kwalifikasyon. Bukas po para sa edad na 60 pataas sa oras po tayo ay nag-apply. Dapat ay kabilang sa pamilyang may mababang kita o nasa ilalim po ng poverty line. Dapat po magpasa rin po kayo ng kompletong dokumento para sa aplikasyon. Kailangan din pong pumasa sa physical, medical at laboratory examination at sertipikadong fit to work. Para po sa makabuo ang detalye, hinggil sa schedule at venue po ng recruitment, area of development at syempre yung deployment po natin, kumpletong listahan ng mga requirements at iba pang mahalagang detalye, mangyari pong suriing mabuti ang mga kalakip na larawan po sa ating mga posting. Balikan nyo lang po yung post ng ating provincial government office, nandun po yung ating mga kinakailangang kwalifikasyon para po sa ating senior citizens po na employment natin dyan sa McDonald's. At galing at karunungan po ang nakakatanda, kakaakibat po ng masiglang lalawigan. At syempre, mga kalalawigan, apply na po at sa mga ating mga kahanap buhay. Sa ating mga senior citizen, ito na po yung kung alam niyo naman sarili niyo na kaya niyo pa po magtrabaho, ang pamahalaang panlalawigan po ay willing po kayong i-invite po dito para po kayo ay magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Yan. At maraming salamat po sa ating nakinig sa ating radyo at syempre sa FB Live, maraming salamat po. At syempre gusto rin po nating batiin yung ating mga kasamahan sa tanggapan po ng PIO. Maraming salamat po at good morning Sir June Lubid at ang ating TL si Kuya RC. Ingat kayo dyan sa inyong travel sa joint session po ng ating Sanggunian Panlalawigan sa Makalelo. Naka-live na po tayo, maaari po tayong manood dyan sa ating mga agenda at syempre yung mga admins po natin si Ma'am Ashi, si Jeline, si Cha at iba pa po muna ating mga kasamahan sa opisina. Kasama po dyan ang ating si Mami Wilm, si Isay, si Tin, si Kuya Dondon, Kuya Jop, Kuya Gary, Kuya Rupert, Kuya Gio, Kuya DP, Choi Fern, Van, Ate Maymay at syempre kay RK at Jam. Good morning dyan sa inyo. At yan po ang kabuuan ng ating balitaan sa buong linggo. Patuloy niyo po kaming subaybayan sa pamamagitan ng pag-like, pag-follow po ng Provincial Government of Quezon, Dr. Helen Tan FB page. At sa ngalan po ng Provincial Information Office, ako po si Alea Cuadro na nagsasabing, kung sama-sama, kayang-kaya. Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
17: Radyo Pilipinas.

0: Nagpulong kamakailan sina Executive Secretary Ralph Recto at National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao sa Malacañang kung saan ay naging sentro ng meeting ang mga susunod na hakbang para mas palakasin at pag-ugnayin ang mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan. Nabigyan din naman sa pulong ni Pacman at ni Recto ang mas mahigpit na koordinasyon ng mga ahensya para matiyak na ang mga programa laban sa kahirapan ay nakatuon sa mga komunidad at sektor na higit na nangangailangan. Base sa target ng Marcos Administration ay nais nitong maibaba sa 9% ang antas ng kahirapan sa taong 2028. Hamon naman, Recto, kay Secretary Pacquiao, sama-samang inakaut ang gutom at kahirapan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Prosecution panel tiniyak na sapat ang mga testigo para sa usapin ng unexplained wealth. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Iwala si House Prosecutor Isabel Maria Bel Zamora na sapat ang mga saksi ng prosecution upang pag-unayin at buuin ang kwento sa likod ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng pag-atras ni dating Senador Antonio Chelianis IV

0: ito sa masusing beripikasyon at pagsusuri laban sa mga opisyal na records. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Faltos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, mas maagang hatol sa impeachment trial, mas makakabuti para sa lahat ayon sa prosecution. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Naniniwala si House Prosecutor Terry Ridoan na ang mas maagang pagdedesisyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ay makabubuti para sa lahat. Sabi ni Ridoan na kung kaya ng Senate Impeachment Court na maglabas ng hatol bago ang December 16, ay mas magiging mainam ito para sa lahat ng panig. Yun man, igagalang anya ng prosecution ang magiging timetable na itatakda ng impeachment court. Nauna nang sinabi ng court spokesperson na maaaring magkaroon ng final verdict pagsapit ng December 16 kung magpapatuloy sa kasalukuyang bilis ng paglilitis. Pero nilinaw ni Senator Francis Mungilina na hindi pa formal na napag-uusapan o napagpapasahan ng impeachment court yung naturang petsa. Ayon naman kay prosecution legal spokesperson Benjamin Tolosa Jr., ginagawa ng prosecution ang lahat upang mapabilis yung kanilang presentasyon, ngunit nakadepende rin sa depensa kung gaano kabilis matatapos ang buong paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Manila Police District at pamunuan ng Manila's North Cemetery naghahanda na para sa Undas 2026. May ulat si Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Maaga naghahanda ang Manila North Cemetery at Manila Police District para sa seguridad at kaayusan ngayong Undas 2026. Nagsagawa ng coordination meeting sila Manila North Cemetery Director Daniel Tan kasama sila Police Station 3, Commander Lieutenant Colonel Jolly Soriano at Bloomington Detachment Head Captain Ferdy Cayabyab. Tinalakay sa pulong ang mga security measures, deployment at koordinasyong ipinatutupad upang maging maayos ang daloy ng mga bibisita sa sementeryo. Layunin ng maagang paghahanda na matiyak ang ligtas, organisado at mapayapang pagunitan ng Undas sa Manila North Cemetery ngayong taon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Valenzuela LGU, hindi muna ipatutupad ang NCAP. May ulat si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Hindi muna maghihigpit sa pagpatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ang Valenzuela City Government. Ayon kay Mayor Wes Cachalia, nauunawaan ang lokal na pamahalaan ng layunin ng NCAP. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para ipatupad ito sa lungsod dahil sa sunod-sunod na road construction sa mga pangunahing kalsada nito. Dahil dito, nais muna ng pamahalang lungsod na unahin ng maayos at ligtas sa daloy ng mga sasakyan, lalo na't patuloy na nagbabago ang traffic conditions dahil sa mga ginagawang kalsada sa lungsod. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate Dela Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: para pawiin ang kalituhan ng mga tao hinggil sa ibig sabihin ng Consumer Price Index at inflation. Narito ang pahayag ni PSA Quezon Statistical Analyst J.V. Salcedo tungkol sa mga nasabing termino.
1: Yung Consumer Price Index po, it's isa po ito sa ating indicator na nag-generate dun po sa aming retail price survey. Ang kaibahan po nito dun sa ating inflation rate, yung Consumer Price Index, siya po yung average na pagbabago sa presyong tingi ng ating mga bilihin. Well, yung inflation rate naman po ay yung annual rate of change o yung taon-taon na pagbabago ng ating Consumer Price Index na ina-express natin sa percentage.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Bagyo. Lindol. Pagsabog ng bulkan. Ilan lamang yan sa mga madalas na nararanasan ng mga Pilipino. Mga sakunang malaki ang nagiging pinsala sa ating bahay, pamayanan at higit sa lahat sa ating buhay. Mga sakunang paulit-ulit.
9: So currently meron po tayong tatlong bagyo na binabantayan.
8: Nagbabadya, nakapaligid sa atin. Pero ang mahalagang tanong sa mga Pilipino, handa ka bang harapin ang mga sakunang ito? Paano ka maghahanda? Paano ka babangon? Paano tayo mapapanatag sa gitna ng mga kalamidad na ito? Ang sagot ay nasa kamay mo. Abot kamay na kaalaman kung paano maghanda, humarap at bumangon mula sa mga sakuna. Mga kaalaman na panlaban natin sa oras ng pangailangan. Mapapanatag ka kapag alam mo ang dapat gawin. Dahil sabi nga ni Ding Dong,
10: panatag ang may alam.
11: Maging panatag Pilipinas.
12: Sulong Southern Tagalog. Palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog. Kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Malolis ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
13: Oras po natin sa buong kapuluan, it's 12 minutes after 9 o'clock. Magandang umaga, Lucena City, sa buong Southern Tagalog. Ako po si Tom Alvarez, makasama ninyo hanggang alas 10 ng umaga sa atin pong programang Sulong Southern Tagalog. Makasama po natin sa bagayang teknikal, Otto Evangelista at Josie Gonzalez sa ating master control. At sa transmitter site naman po natin ay si Kuya Rodel Perlas. Ayan. Ah, Kuya Ronald Drowy, okay. Malina naman ang aking pagkakarinig. Anyway, makakasama po natin ngayon sa umaging ito sa ating programa, hindi po si Ma'am Cecil Cambe Malolis. Si Ma'am Cecil, meron yatang importanteng pupuntahan. Makakasama po natin muli ngayon si Sir Dennis Nebrejo of PIA Mimaropa, and I think si Tricia Bermudez, ano, Nasa linya na ba? Both of them? Wala pa. Okay, so sila po mga kasama natin ngayong umaga ito sa ating programang Sulong Southern Tagalog. At antabay lang po kayo dahil marami po tayong mga pag-uusapan. Higit sa lahat, ito pong topic natin for this morning, ito po ay tungkol sa mga paghahanda sa El Niño phenomenon. Okay? Alam naman po natin na ang El Niño ay nagsimula na nitong buwan ng, I think, June 2026. Anyway, bago natin pag-usapan itong El Niño phenomenon, ano, atin pong i-welcome muna sa ating programa. Walang iba, ang gwapong-gwapo, ang ganda ng pagkakasuot ng barong at talagang bagong gupit pa, Sir Dennis Nebrejo. Magandang umaga, Sir Dennis. We miss you.
5: Magandang morning. Yeah, we miss you. Merry Christmas. Okay, maraming salamat. At na-miss ko rin naman kayo. O doon nung last week kasi may mga nilaka tayo mga napat na lakarin dahil tayo ay, alam mo naman, nasa sa third stage na ng ating citizenship, no?
13: Ayun.
5: Nag-apply tayo, no?
13: Nice. Okay.
5: Magandang umaga sa iyo, Sir Tom, at saka kay Ma'am Trish. Magandang umaga sa lahat pa rin po mga taga-subaybay ng Sulong Southern Tagalog. At Dennis Nebrejo, wala pa rin dito sa PIA Marinduque. At mga katawan sa PIA Mimaro pa, magandang morning po sa inyo lahat. Sir Tom?
13: Maraming salamat, Sir Dennis. O, Tricia, ang ganda na magkahipid ng buhok natin ngayon ng Tricia.
5: Beauty, ha?
13: Sige, bumati ka muna, Tricia, sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Opo.
14: Magandang umaga po sa ating, of course, sa ating mga tagapanood po. At, of course, magandang umaga po, Sir Dennis and Sir... Sir Tom, sa ngalan po ni Ms. Cecil Malolez, ako po si Tricia Bermudez ng PIA Calabarzon.
13: Okay. Naku, pag-uusapan natin ngayon. Nararamdaman nyo na naman talaga ito, ano, kahit sa, lalong-lalo nyo sa PIA Mimaropa, sa lugar ninyo, Sir Dennis, itong El Niño phenomenon. Kumusta sa Sir Dennis, dyan sa inyong lugar, ang epekto ng El Niño?
5: So far, Sir Tom, Ma'am Trisha, ang nararamdaman natin dito, may konting init, pero pabugso-bugso, may ulan. Kagabi, malakas ang ulan dito sa Buwak, no? At may parts din, minsan, yung init naman na ay medyo ano pa eh, nakakaya pa eh. No? Minsan maulap na papawirin, pero kanina umaga talaga super hot dito. At medyo pawis kaagad tayo nung pagbangon natin. So siguro ito na nga, nararamdaman na natin. At maya-maya siguro marami tayong mapag-uusapan tungkol dyan, Sir Tom, Ma'am Trish.
13: Alright. At Ma'am Trisha, kumusta dyan sa inyo, sa lugar ninyo, Ma'am Trisha?
14: Dito po sa Kalamba naman po, particular dito sa Laguna, is ramdam na rin po yung sobrang init tulad po kina Sir Dennis po. And I'm sure sa Quezon Province din po yung super El Nino, yung sobrang init, sobrang tuyo. And then paghapon po, surprisingly, medyo umuulan paghapon. Yung sobrang init ng umaga hanggang tanghali. Tapos bigla pong bagyo. Uulan ng malakas kapag hapon. And then, mainit na naman po sa gabi. So, very unpredictable. Medyo unpredictable po yung klima nito sa Calabarzon.
13: Magkapit-bahay lang naman tayo, Tricia. So, yung nararamdaman nyo sa Laguna, palagay ko, yun din ang aming nararamdaman. At mas lalo yatang umiinit kapag umuulan, eh, no? Kapag umulan, pagka natapos na yung ulan, yung singaw, grabe, sobrang init.
5: Yes, oh, yung singaw.
13: Kaya nga dito sa aming lugar, may't maya po ang council meeting ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Talagang halos araw-araw meron silang pa-meeting para sa El Niño Alert. Actually, yung El Niño Alert, Ma'am Trisha and Sir Dennis, nagsimula na ito ng June 2026. At sabi ng PAGASA, ay matatapos daw ang super El Niño raw ito, ha, ay half ng taong 2027. Yun ang pagkakasabi. Lalo raw matindi yung init pagpasok ng February next year. Yun daw talaga yung super hot na mararanasan po natin because of the El Niño.
5: Kasi ang Sir Tom, yung part na yung February going to June, no, yan yung talaga summer season natin. Kaya
13: correct.
5: Sabi nga, totoo naman sinabi mo na talagang mainit, no? Mas dito natin mararamdaman. Actually, active na nga, no, ang forecast intensifies ng atin nitong 2026 ay itong first half nga, no, na itong 2027. At inaasahan natin, Sir Tom, no, na makakaranas tayo ng 50 degrees, no, centigrade. Grabe. Ng init. Actually, Sir Tom, minsan may mga nag-experiment nga yata nung kahit yung part ng Baguio, di ba, mataas yung Baguio, pero nakaramdam sila na init. Yun mismong itlog, pwede ka magluturo si Babo ng kotse sa sobrang init.
13: Oo,
5: talaga.
13: Oo, dati, di ba? Diba? Nung 2023. Lalo na nung kasagsagan
5: ng El Nino. Yes, may nangyaring ganun.
13: Sa inyo
5: doon, kaya tayo ngayon dito. Ah. Okay, kaya tayo Sir Tom, may talagang kinakailangan na lagi tayo may dala tayong bimpo, tubig, para hindi tayo mag-dehydrate, no? Kasi mahirap na, lalo na yung mga senior citizens, yung mga kababayan natin na kung hindi naman kailangan, huwag na lumabas, no? At saka lagi maligo kung kinakailangan, dahil mahirap na yung singaw din ng katawan natin, Sir Tom. Isa pa rin yan na pwedeng mag-cause din ng ating karamdaman kung sakasakali. So, payo natin sa ating mga kababayan na if you have nothing important na gawin sa labas, ay might as well stay home na lang, Sir Tom, Ma'am Trish.
14: Maganda po, sir, yung sinabi niyo na lalo na sa mga matatanda kasi usually sila yung may mga hypertension, sila po yung talagang fragile or sila po yung madaling kapitan ng sakit lalo na pag sobrang init po or bigla namang magbabago po yung klima, biglang uulan. So maganda po siguro kung tama po yung sinabi ni Sir Dennis at Sir Tompo na kung wala naman po ganun kahalagang pakay po sa labas, baka mas maganda na mag-stay home po muna, stay at home po muna tayo.
13: At Ma'am Tricia, Sir Dennis, ano, dahil nga sa kasagsagan ng init ngayon, marami na sa ating mga kabayan nagpapanic buying. Alam niyo ba kung anong binibili nila? Napapansin ninyo? Mineral water. Nag-iimbak na sila ng mineral water sa kanilang mga tahanan. Sabi nga sa akin kanina Ate Otoy, nakita raw niya sa mga supermarket at ilang pong mga Facebook timelines na nagbibilihan yung mga tao ng mineral water. Hindi ko alam kung bakit kasi wala namang advice pa na mawawalan tayo ng tubig pagdating po ng Super El Nino. Pero naghahanda na rin sila, nagpapanic buying because of the Super El Nino alert na inilabas ng PAGASA last June of 2026. Sa inyo ba may mga ganyang pagkakataon? May mga pangyayari ba kayo na nakikita na nag-i-imbak na ng mineral water sa kanilang tahanan?
14: Dito pa naman po, sir, sa Calamba or sa Laguna, wala pa naman pong ganong pangyayari.
13: Mabuti naman, oo.
14: Mabuti naman po. Pero sana po ay siguro panawagan po sa ating mga kababayan is yung pong pamimili natin ng ng tubig. So, siguro, hindi ko po alam yung tamang term, yung parang hintayin po siguro muna
13: pag-imbak
14: natin yung mag-imbak po. And, kung mag-iimbak man po ng tubig, siguro, syempre, nandun pa rin po yung paalala ng ating DOH na takpan para hindi naman siya pamugaran po ng mga insekto. So, wala po sigurong masama kung mag-iimbak po sila yung tamang pag-iimbak.
13: Ang alam ko naman, Trisha, Dennis, merong expiration yung yung mineral water.
14: Drinking water, sir.
13: Na-expire din yun, di ba? Kahit pa sabihin natin tubig lang yun. Alamin natin
5: para meron din yun.
13: Sunod na, no? Kung may expiration ng mineral
5: water. Alam ko parang meron din, Sir Tom. Sa amin naman, Sir Tom, dun sa Calapan, no, sa Oriental Mindoro, mayroong dun mga...
13: Amatindi dyan.
5: Sa amin, dun sa amin sa Calapan, ay meron kaming rin yung artesian, yung talagang free-flowing, kung tawagin.
13: Ah, okay.
5: At non-stop talagang tubig dun. Saka yun ay fresh na fresh, madulas sa... sa dumaan sa iyong lalamunan, talagang medyo masarap talaga, Sir Tom. At yung iba nga doon sa amin nag-iigib, yung may mga free-flowing, libre naman kasi yon. So, kaya doon kahit na dumaan yung ilang panahon na ng El Nino na naramdaman natin, pero doon ay tuloy-tuloy ang tubig. At sana naman ay ito nga Super El Nino to. Although, ganun pa rin na, rin ako, Sir Tom, ako'y namamangha din, sabi nga, dahil namimaintain niya yung kanyang pressure, yung kanyang paglabas doon sa kanyang tubo, at talagang napapakinabangan. At ito, malaking tulong din, Sir Tom, Ma'am Trish, doon sa ating mga fish, sa ating mga farmers, no, yung mga magsasaka, na talagang tuloy-tuloy yung daloy ng tubig doon sa kanilang mga palayan, no? So, di naman ganun na masyadong kalakas, pero may parts na talagang pag dumaan naman talaga siya, talagang napupuno niya yung isang palayan. At medyo nakakalungkot lang, Sir Tom, Ma'am Trish, yung ating mga power plant na gumagamit ng hydro, no? Medyo yun lang ang problema. Kapag medyo nawala na, nag-less na ang tubig, lalo na sa mga falls, sa mga ilog, ay talagang mahihina na yung power supply, no, Sir Tom.
13: Teka, hindi ba pwede bang inumin yung tubig na yun, Sir Dennis? Naiinom ba? Hindi na kailangan ng filtration?
5: Yes. Wala, hindi na. Hindi na. Okay,
13: talaga?
5: Sir Tom.
13: Oh, that's good.
5: Oh, pwede doon. Pagka, halimbawa, pag pumunta ka na Mindoro, ay inumin kita rin sa may amin.
13: Oh, sige, sige, sige. Try natin yan. Tricia, ilang po sa mga maapektuhan, sigurado nito yung, kasama na rito yung ano, sa agrikultura, di ba? Agriculture sector. Meron bang mga paghahanda na ginagawa ang DA sa inyong lugar with regards to this phenomenon, Tricia?
14: So far po, ang DA naman po, more on preventive po, mm-hmm. yung kanilang inaano, yung kanilang pinapaalala kasi di ba may possibility na yung mga pananim na mangangailangan po ng maraming tubig eh hindi po mag-thrive dahil po El Nino. So ang advisory po nila hanggat maaari, yung very little to no water yung pangangailangan nung kanilang itatanim po para naman hindi sila malugi kasi yun po actually mga sir yun diba po ang kanilang concern yung malulugi kasi po yung kanilang itatanim and then yung kanilang mga abono so gusto po ng DA sana is yung kumbaga very durable yung resistant hindi mga kailangan ng ganun karaming tubig para naman po ma-survive ng ating mga pananim yung super El Nino na nagaganap po ngayon.
13: Ang ginagawa ng DA, Tricia, no, Sir Dennis, namamahagi sila ng mga pananim na drought resistant at climate resilient. Inabanggit nga ni Ma'am Tricia kanina na para at least meron silang alternative na pwedeng pagkakitaan kapag naandyan na yung El Nino. Marami niyang mga ganyang klase ng mga pananim, di ba? Na kaya nilang withstand ang super init na panahon. Nabanggit nga ni Sir Dennis kanina yung sektor ng agrikultura sa inyong lugar. Ano bang pangapaghahanda dyan na Sir Dennis?
5: Dito naman ang paghahanda rito ay talagang todo kilos na ang ating DA no? Mm-hmm. Sa ating sa mga farmers. Siyempre malaking epekto to at gumagawa na rin sila ang kanilang mga interventions. At ito ay isang malaking katanungan din Sir Tom. What about kaya itong fishery department natin, itong ating mga fisher folks, no? Eh, sila ba yung apektado? Although, siyempre, tubig yan. Eh. Walang katapusan yung tubig sa dagat. Makakakuha sila. Siguro, maaari din siguro maapektuhan din yung mga ilan, no? Na ating mga nasa fishing industry. At dito nga sa mga magsasaka natin dito, Sir Tom, ay patuloy na talaga silang magkasasabi mo nga kanina, nag-imbak ng tubig at sila'y gumagawa na ng paraan para naman yung kanilang pagtatanim ng palay ay tuloy-tuloy at syempre malaki epekto yan kapag ang ating farming industry ay naapektuhan na wala tayong masusupply ng bigas o dahil kaya kinakailangan alagaan natin talaga itong ating agriculture industry. Kaya lahat tayo, lahat ng gobyerno, ultimo tayo, Sir Tom, na nasa larangan ng pamamahayag, ay ating sinasabi rin sa kanila kung ano yung mga dapat. Tumutulong tayo sa pamahalaan para ipangalat kung ano man yung mga interventions at kung ano yung mga tulong na maaaring pagkaloob ng pamahalaan sa ating mga fisher folks, sa ating mga agricultural sector, lahat. No, so tayo naman ay nandito para lang magbigay sa kanila ng suporta sa pamamagitan ng ating pagbo-broadcast ng mga pangangailangan nila. Sir Tom.
13: The fact of the matter is merong memorandum sa atin ang PCO na magpakalat ng mahalagang impormasyon hinggil sa effects ng El Nino para makapaghanda ang mga tao. Nakita niyo na ba yung memo, di ba? Magagawa tayo ng mga materials about El Nino at maraming mga gagawin tayo sa mga susunod na panahon. In connection with the El Nino phenomenon. At yung National Irrigation Administration pala, mayroong minahanda pala sila ng mga mobile solar equipment para makatulong sa ating sa ating mga magsaka kahit papaano kasi hindi na kailangan ng ng electricidad. All they have to do is solar yung init lang ng araw para makapagbigay ng endless supply of water sa mga pananim. Yan.
14: Actually, sir, maganda po yan lalo na sa mga parts ng rehiyon natin na yung matindi po talaga yung sikat ng araw since yun naman po yung marami sa atin ngayon, sikat ng araw. So maganda po, Sir Tom, yung initiative po ng ating NIA or ng ating DA po na pagbibigay po nitong mga solar panel or solar powered na irrigation system.
13: At maging tayo sana sa lahat. Correct, oo. So wildfires, di ba? Lalo na sa mga bushfires, wildfires, madaling magsiklab at kapag lumakas ang hangin, maaari na kumalat ka agad yung apoy. May mga ganyang pangyayari ba, Sir Dennis, sa lugar ninyo na because of fires, sa mga maraming pananim ay natutupok ang maraming lugar?
5: Sa Mindoro, Sir Tom, ay usually may mga ganyang sitwasyon, may mga nangyaring ganyan, no? Dahil sa tindi ng init. Ang problema rin, Sir Tom, yung ating mga ilang mga kababayan ay hindi naman natin inano yung kanilang activities na manigarilyo. Ay kumisang tapon lang na tapon, alam naman nila tuyo yung lugar, ay pag babatuan pa namang upos ng sigarilyo, kaya doon nagsisimula rin yung mga grass fires natin, no? At mabilis naman, maganda naman yung ating pagresponde ng ating mga Bureau of Fire Department na sila po ay kagad naapula kagad nila yung apoy na yan. At mahirap lang pag sa bundok. So wala pa naman na encounter.
13: Oo.
5: So far wala pa na encounter niya sa Mindoro. Pero dito sa mga Marinduque, wala pa naman tayong ganung nababalitaan. Meron man siguro mangilang-ilang pero saglit lang, dahil maliliit lang naman kasi dito yung mga lugar na pwedeng magkaroon ng mga ganyang mga grass fires dito, Sir Tom.
13: Sir Dennis Omtricia, ang isa pang maapektuhan yan kapag nagsimula na itong super o itong strong El Nino ay yung mga eskwelahan, lalong-lalong yung mga public school, dahil wala silang aircon. O di ba nararamdaman na ngayon, di ba, Ma'am Tricia? Yung sa eskwelahan, nagpunta kami doon minsan na Carmi, grabe kawawa yung mga bata, as in.
14: Parang last year po, ang ginawa naman ng DepEd po is minsan nag-ano po sila yung online, kumbaga hindi na, parang hindi na kailangan umalis ng mga bata sa bahay. Or minsan naman po, talagang yung ventilation po nila, pinagtsatsaga ng mga gunay on lahat ng electric fan. So siguro sa point na to, talagang nakakaawa po talaga ang mga bata. So
13: maaaring magbago rin sila ng schedule, kasi ang tindi ng init ay alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. So maaari siguro mag-adjust ng hindi ko lang alam ha, pero yung parang nabanggit ng Department of Education na mag-adjust sila ng time ng klase para makapasok yung mga estudyante na medyo na malimalig yung kanilang mararamdaman sa loob ng kanilang eskwelahan.
14: Kasi ang mga bata naman po, gusto naman talaga nila na sa school, sa classroom, iba pa din po talaga yung learning environment. So maganda po, sir, yung initiative ng DepEd na i-adjust
13: yung school hours. Ayun.
5: Although yung pag-adjust ng DepEd before, di ba? Na-adjust nga yan, naging August ng pasukan. Pero binalik uli. Binalik uli nila. Mahirap din sa totoo lang, mahirap talaga mag-adjust. No? Kami nung panahon namin na mga bandang mga 70s, 80s, talagang matindi na rin, nakakaramdam na rin ng init na pagdating ng summer season. Talagang matindi na rin. Sabi nga nila ay yung init talaga kakaiba. Kaliligo mo pa lang, paglabas mo pa lang ng CR, kay pinapawisan agad. So siguro, lahat naman tayo nararamdaman din yung ganun. No? Kaya tayo bilang siguro isang mamamayan na health conscious din, kinakailangan natin yung sarili. Kung kinakailangan natin magpatingin sa doktor, kung may iba tayong nararamdaman, might as well go to your doctor, no? Magpakonsulta ka agad. Hindi, wag natin baliwalain yan. Dahil mahirap magkasakit, no? Lalo ngayon yung init, kasi sabi nga nila, sir, tayo mainit. May mga nagsasabi pa nga dyan, yung init daw, para daw impyerno. Sabi ko, wala akong panahon, wala akong planong pumunta doon, kaya hindi ko pa nararamdaman yun. So maraming ang mga ganun, mga nagsasabi ng ganun. Pero sa atin lang, bilang tayo, ako, siyempre, ngayon ay nasa third stage na ng aking buhay, tayo kinakalaalagaan natin sarili. No? Lahat naman tayo kasi dadaan dyan, mararanasan natin yung kung ano yung nararanasan ng tao sa mundo, dahil yung climate change, malaking pagkakaiba. Kaya siguro kung ano yung dapat nating maiambag para sa maayos nating environment, gawin na natin. Huwag na natin pabukas pa. Tumulong na tayo para sa kaunlad ng ating pamayanan.
13: Correct.
5: Okay, Sir Tom?
13: Maidagdag ko lang, Sir Dennis Omtricia. No? I hate to compare, pero nung mga unang mga panahon natin, Sir Dennis, ng kabataan natin, yung heat tolerance natin, di ba? Kayang-kaya natin init . Ganito rin naman kasi yung init na nararanasan natin, Omtricia. Pareho lang, actually, halos. Pero nakapag-basketball ba kami na alas 12 ng tanghali hanggang alauna. Pero kaya namin yung init nga noon. Pero ngayon, yung mga kabataan na katulad mo, Tricia, parang hirap na hirap talaga sila makakope up sa init. Hindi ko lang alam kung bakit napaka-tolerant natin when it comes to heat, Sir Dennis, noong mga panahon natin.
5: Yes, so totoo nga naman. Pero alam mo, Sir Tom, sabi nga nila yung morning sun, yung sunrise, good for the health daw yun, no? Di ba? Pero yung nga lang, huwag ka lang papabot talaga ng alas 10.
13: Okay.
5: Sabi nga ni Sir Tom, may talaga iba na yung init yan. So yung bearable pa yung, from 6 o'clock to 9 o'clock, yan pwede pa yan. Eh, actually, dito nga, Sir Tom, ako yung nasa opisina rito, hindi na ako nakakalabas, hindi na ako nasisinaga ng araw.
13: Masabuti na mag-stay sa loob ng
5: Yes. Pero siyempre kailangan din naman natin 'yon, no? Dahil siya nakakapag-produce ng may energy pang nilalagay sa atin ng araw, yung morning sun. Kaya nga yung mga bata, 'di ba, pag bagong panganak pinapainitan niyan.
13: No?
5: Kaya so malaking bagay din 'yon. So tayo kahit na ganito ng age natin, yeah, lalo na si Ma'am Trish, oh, tamo fresh na fresh, pero dapat siya masinagan din ng araw para mas lalo maging fresh, oh, 'di ba? So kinakailangan natin talaga 'yan para yung ating energy meron din tayo nakukuha sa araw, no. Pero wag naman yung paglubog kasi iba naman 'yun, eh. Sir Tom.
14: Hindi na nakaka-fresh.
13: Hindi na nakaka-fresh.
5: Yes.
13: Ako magkita-kita tayo minsan, no? Dennis, Tricia, one of these days siguro.
5: At oo naman, pwede naman. Marami, ano?
13: Huwag lang mainit.
14: Station nyo, maganda face-to-face sa station ng Radyo Pilipinas. Pero pwede rin po sa office ng PIA may Maropa.
13: Oo nga. Diba? Mag-o-office na rito si Ani. Si Ma'am Cecil, mag-o-office na rito. Nagbili na raw siya ng table. Eh. Siguro mga 2 to 3 days yata si Ma'am Cecil dito. Okay. Anyway, marami pa tayong mga balita na ihatid Ma'am Tricia and Sir Dennis, ano, na dyan na naman sa group chat natin yung lead ng mga ano, mga reporter natin from different PIA agencies. So pagbabalik po namin, mga balita po mula po sa ating mga PIA reporters, makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko
15: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
19: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
20: OPLAN contra tax scams.
19: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
20: Huwag i-click ang link.
19: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
18: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
22: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
24: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Penrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ka ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
25: Ayon sa Philippine Heart Association o PHA, ang hypertension ang pangunahing risk factor para sa cardiovascular diseases na siyang nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Sa kabila nito, marami pa rin ang naniniwala sa maling impormasyon tungkol sa hypertension. Kaya tara, sabay-sabay nating alamin ang katotohanan. Akala ng marami ang hypertension ay nararamdaman agad kapag may sintomas. Ang totoo, tinawag ito na silent killer dahil kahit walang nararamdaman, maaari ka nang may hypertension. Kadalasan, nalalaman mo lang kapag may komplikasyon na. Akala ng iba ang hypertension ay sakit lang ng matatanda. Kahit bata o nasa hustong gulang ka, pwedeng magkaroon ng hypertension. Lalo na kung kulang sa ehersisyo, mahilig sa maalat o matatabang pagkain at laging stress. Ang sabi naman ng iba, iniinom lang ang gamot para sa hypertension kapag mataas na ang BP. Ang gamot sa hypertension ay iniinom araw-araw ayon sa reseta ng doktor, hindi lang kapag may sintomas o mataas ang BP. Dapat din nating tandaan na ang hypertension ay hindi lang dahil sa lahi, kundi dahil din sa ating lifestyle. Kaya importanteng kumain ng masusustansyang pagkain at mag-ehersisyo. Magpa-BP check regularly. Kumonsulta sa health center at alagaan ng puso.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
13: Okay, we're back. Oras po natin ngayon is 9:39. Papatuloy po ating programang Sulong Southern Tagalog dito po sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. At kasama pa rin po natin sa ating programa, SST, walang iba kundi si Ma'am Tricia Bermudez of PIA Calabarzon and from PIA Mimaropa, Sir Dennis Nebrejo. May nag-text po dito, Sir Dennis, Ma'am Tricia, no? From Sir A. Sapit pala to ng PIA. Ano po? Nagka-grass fire na dito sa Mansalay, Baco, Calapan City at Puerto Galera pala, Sir Dennis. Thank you so much for the information, Sir Ace. Ayan. So yan, ingat po tayo. Ha?
5: Kasi dyan, Sir Tom, eh, no? Mm-hmm. Sir Tom, dyan sa parte ka talaga ng Oriental Mindoro, talagang matindi talaga init. Di ba nung nag-meet tayo dyan, Sir Tom, nung first time tayo nag-meet noon,
13: grabing years ago.
5: Nun. Di ba grabing init? Kita
13: nagbibitak-bitak ang lupa.
5: Bitak ang lupa, totoo yan, no? So eh alam mo siguro Sir Tom, nabalitaan mo rin yun before, no, diyan sa Metro Manila yung pantabangan dam yata, parang basta may isang dam diyan o Angat dam, eh talagang nagbumaba yung level ng tubig. Kaya yung ating mga restaurants diyan ay talagang pinapa-concern nila yung water, di ba? Kung hindi naman kinakata lang uminom, baka kumisa may umiinom ng tubig, hindi naman nainom, di ba? Kaya siguro dapat it's about time to conserve water sa panahon nito, Sir Tom.
13: Okay. So simulan natin naman ang pagbabalita. Simulan muna Sir Dennis ang mga balita mula po sa iba't ibang PIA agencies sa Calabarzon at Mimaropa.
5: Thank you very much Sir Tom. Target ng Department of Energy na matugunan ang matagal nang problema sa supply ng presyo ng kuryente sa Palawan sa pamamagitan ng isang malawakang transmission line project. Ang balitang iyan ay atid sa atin ni Rachel Gananciel.
1: Target ngayon ng Department of Energy na matugunan ang problema ng Palawan sa elektrisidad sa pagpapatupad ng 3-loop 69 kV transmission line pagdating ng December 2027. Ayon kay Secretary Sharon Garin, ang madalas na power interruption ay matagal ng problema sa lalawigan, kung saan ang mataas na rate sa elektrisidad ay nagre-resulta rin sa mataas na subsidiya. Ang nasabing plano ang makakasakop sa South Loop, Central Loop at North Loop sa Palawan.
2: Problem ng Palawan is mali yung design pa rin, luma na yung design ng linya. Isang linya lang siya. So pag maputol yung at some point, yung kalahati nun, hindi na magpa-function now. Considering the economic contribution and potential of Palawan, I think it's about time talaga, and this is long overdue, dapat years ago pa ito ginawa.
1: Planong maabot ang nasa 250,000 na kabahayan sa ilalim ng proyekto, kung saan inaasahan na masisimulan ng testing, commissioning at operation sa ika-apat na quarter ng 2027. Susuportahan ng Maharlika Investment Corporation ang total indicative investment requirement ng nasabing proyekto na nagkakahalaga ng nasa 15 hanggang 17.3 billion pesos. Kamakailan ay bumisita sa Palawan si Garin para pangunahan ang pagpupulong para sa Energy Master Plan ng Lalawigan. Humingi rin siya ng tulong at suporta sa mga leader at stakeholder, gayon din sa mga ahensya sa pagpapabilis ng implementasyon, lalo na sa pagpapalabas ng mga kinakailangang permit. Para sa Sulong Southern Tagalog, Rachel Gananciel mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
3: Sulong Southern Tagalog.
14: kinilala ang limang batikang manlililok ng maskara ng Morion sa Marinduque bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapanatili at tradisyon at kulturang Marinduqueño. At para po sa detalye, dito po ang ating PIA, Mima Ropa.
3: Ginawaran ng pagkilala ang limang batika ng manlililok na maskara ng Morion sa lalawigan ng Marinduque, kasabay ng pagpapasinaya at pagbubukas sa publiko ng inukit sa pamana, nililok ng pananampalataya na isinagawa sa bagong Provincial Convention Center noong Setyembre 24 sa Bayan ng Buwak. Ang aktibidad ay isang eksibisyon na nagtatampok ng mga likang sining ng mga manlililok ng maskara ng Morion na sina Ella Mason, ang magamang James at Buddy Liwanagan, Gilbert Monsanto at Eric Morales. Si Patronella o Ella Mason na naninirahan sa Barangay Kapayang Mugpog na malimit mamanata bilang Morion tuwing mahal na araw mula pa noong 1980 ay hinikayat ng kanyang biyanan na gumawa ng turbante o headdress ng bulaklakang Morion at pag-aralan ang nasabi sining at agad din naman niya itong natutunan. Mula noong 2006 hanggang sa kasalukuyan ay patuloy ang paglikha. Hinubog ng panahon ng kanyang kahusayan sa larangan ito at tumunlad ang kanyang kakayahan bilang isang lokal na artisan. Minsay naman ni James Liwanagan sa mga kabataan na gustong pasukin ang larangan ng paggawa ng maskara ng Morion na hindi ito madaling gawin at kailangan dito ay matibay ang loob at determinasyon na ipagpatuloy ang kultura natin hanggang sa mga susunod na salinlahi. Sa nasabing okasyon, pinarangalan ang lima bilang mauhusay na manlililok ng maskara ng Morion na nagsisilbing inspirasyon sa kasalukuyang henerasyon upang ipagpatuloy ang tradisyon ng paglililok ng mga maskara sa Marinduque. Ang inukit ng pamana nililok ng pananampalataya ay isang pagtatanghal na nagtatampok ng mga likhang sining na mga manguukit ng maskara ng Morion na ang layunin na ilapit sa madla ang kanilang mga gawa at pagpugayan upang makilala ang kanilang mahalagang ambag sa pagpapatuloy at pagpapanatili ng Morion sa Marinduque.
4: Para sa Sulong Southern Tagalog, Kurt Lansangan mula sa Philippine Information Agency, Mima Ropa.
6: Sulong Southern Tagalog.
13: Maraming salamat, Kurt Lansangan of PIA Mima Ropa sa ulat na yan. Samantala, sa iba pang mga balita, binuksan ng Bayan ng Look, Romblon ang panibagong oportunidad para sa retirement tourism at community development sa pamamagitan ng pagpagtulungan sa Philippine Retirement Authority. Ang ulat na ito ay atin sa atin ni Paul Jason Foss.
7: Pormal nang nilagdaan ng Municipal Government of Look at ng Philippine Retirement Authority o PRA ang Care Connect Retirement Care Partnership Memorandum of Understanding noong September 28 sa Municipal Hall sa Barangay Poblasyon. Layunin ng partnership na palakasin ang programa at inisyatiba para sa retirement living at paghahanda ng isang komunidad na tutugon sa pangangailangan ng mga retirado. Pinangunahan ang paglagda ni Look Mayor Lizeth Arboleda at PRA Department Manager Marilu Cantancio na nasaksihan ng mga department head ng lokal na pamahalaan, mga punong barangay at ilang stakeholders. Sa ilalim ng Care Connect Partnership, makikipagtulungan ang lokal na pamahalaan sa PRA sa paghahanda para sa pangangailangan ng retirement community at pagbuo ng mga programang may kaugnayan sa retirement living. Bilang isang bayan sa Tablas Island na may coastal environment, lokal na kultura at community setting, layunin ng inisyatiba na may taguyod ang Look bilang potensyal na retirement destination para sa mga Pilipino at dayuhang retirado. Maaari rin itong magbukas ng mga oportunidad para sa lokal na businesses, hospitality services, healthcare-related services, real estate, transportasyon at iba pang livelihood activities na maaaring mapakinabangan ng lokal na komunidad. Sa paglagda ng MOU, formal nang nagsimula ang pagtutulungan ng Look at ng PRA para sa mas organisadong paghahanda ng bayan sa programang ito. Kasabay ng pagsulong ng community development at mga posibleng oportunidad para sa mga residente.
4: Para sa Sulong Southern Tagalog, Paul Jason Foss mula sa PIA Mima Ropa.
6: Sulong Southern Tagalog.
5: Maraming salamat, Paul Jason Falls. Samantala, sa iba pang balita, isang bagong extension campus ng Mindoro State University ang itinayo sa Gloria, Oriental Mindoro, upang mas mapalawak pa ang access ng mga kabataan sa dekalidad na edukasyong pangkolehiyo. Ang balitang yan ay ulat sa atin ni Jobert Mendoza.
8: Isinagawa ang groundbreaking ceremony ng Mindoro State University o Minso Gloria Extension Campus sa bayan ng Gloria, Oriental Mindoro, hudyat ng pagsisimula ng isang hakbang tungo sa mas abot kamay na dekalidad na edukasyong pangkuleyo sa Southern Oriental Mindoro. Bunga ito ng pagtutulungan ng Municipal Government of Gloria, Mindoro State University, Provincial Government of Oriental Mindoro, PAGCOR, at iba pang katuwang sa pagpapaunlad ng edukasyon. May inilaang 55 milyong pondo ang PAGCOR para sa pagpapatayo ng pasilidad na inaasahang magbibigay ng karagdagang akses sa mga programa ng State University para sa mga estudyante mula sa Gloria at mga karatig bayan. Dumalo sa nasabing seremonya sina Governor Yomelito Bonsalor, Mayor Teresita Manahanong at Minso President Enya Apostol kasama ang ipapang-opisyal at education stakeholders. Binigyang diin ni Mayor Ong ang pangmatagalang layunin na extension campus para sa mga susunod na henerasyon.
9: Mga kabataan, gusto kong tandaan ninyo, ang para lang itatayo natin ngayon ay hindi para sa kasalukuyan lamang. Ito ay para sa inyong kinabukasan.
8: Itatayo ang pasilidad sa 10,000 square meter na lupang ipinagkaloob ng bilihan sa Nayon Corporation. Sa oras na makumpleto, inaasahang mababawasan ang gastusi ng mga estudyante sa pamasahe at paninirahan sa ibang lugar habang napapalawak ang akses sa higher education sa bahagi ng lalawigan.
10: Para sa Sulong Southern Tagalog, Robert Mendoza mula sa PAA ni Maropa.
11: Sulong Southern Tagalog.
14: Samantala po ay tinutulak ng lokal na pamahalaan ng Sablayan ang pagpapaunlad ng isang mangrove area bilang destinasyong panturismo at dagdag na pangkukunan ng kabuhayan ng mga residente. Para sa iba pong detalye, narito po si Sir Voltaire De King.
12: Hindi lamang simpleng pasyalan o proteksyon laban sa bagyo ang layunin ng pagpapaunlad sa pinagpalang lagusan sa Bakawan ng Sityo Pinagpala Barangay Poblasyon Sablayan, kundi isa rin itong pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan para sa mga residente nito. Ayon kay Aubrey Bautista ng Municipal Tourism Office, malaki ang kampanya ng Bakawanan sa pagbibigay ng proteksyon sa komunidad habang nagsisilbi ring alternatibong pinagkukunan ng kita ng samahang mangingisdang matyaga o samama ang grupong nangangalaga sa lugar. Kabilang sa mga inihahandang livelihood opportunities para sa mga residente ang tour guiding, food and dining services, homestay at iba pang tourism-related activities na magbubukas ng mas maraming oportunidad sa mga kalapit na pamayanan. Bagamat puspusan ang paghahanda at paghisikap ng komunidad, tuloy-tuloy din ang isinasagawang pag-asanay para sa mga miyembro ng Samama upang ganap itong magtagumpay. Patuloy din ang paghahanap ng pondo ng LGU Sablayan para sa tuloy-tuloy na infrastruktura. Kabilang na rito ang napanalunan ng Mangrove Forest Park na ikalawang pwesto sa 2024 Tourism Champions Challenge ng Department of Tourism at Quezon. Nagkamit ang LGU Sablayan ng 20 milyong piso na ngayon dahan-dahang ginagamit sa pagpapaunlad ng parke. Samantala, bilang bahagi pa rin ng pagpapalawak ng proyekto, sumali rin ang lokal na pamahalaan sa Philippine Resilience Awards upang mas makahikayat ng karagdagang suporta at pakikipagtulungan para sa hinahangad na pangmatagalang pag-unlad nito.
21: Para sa Sulong Southern Tagalog, Voltaire Dikina mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
11: Sulong Southern Tagalog.
13: Maraming salamat, Voltaire De Quina. Ang ganda ng pictures niya, no, ni Voltaire doon sa kanyang report. Anyway, with that, tayo pansamantala magpapaalam. Mensahe na lang po, Sir Dennis at Ma'am Patricia, sa ating po mga kababayan hinggil po sa El Nino phenomenon. Sige po, Sir Dennis.
5: Okay, maraming salamat, Sir Tom. At pakiba rin natin sa ating mga kababayan. Sabi ko nga kanina, if you have nothing to do na hindi naman gano'ng importante, eh, might as well stay in your homes para naman po ay doon makapag-relax kayo. At ay mga nasa opisina, ay kinakailangan din po lagi rin kayong may dalang tubig kahit kayo nakaupo lamang dyan. At syempre iba yung init ngayon na mararamdaman natin. So talagang napakatindi At gayon din sa mga kababayan natin dyan sa Oriental Mindoro at sa iba pang parts ng Mimaropa, ay lagi po tayong mag-iingat. Tandaan po natin, ang buhay natin ay minsan lamang, kaya dapat natin po itong alaga. Maraming maraming salamat Sir Tom at Ma'am Trish sa inyo pong of course pagsama sa PIA Mimaropa. Thank you po.
14: Itatanong ko sana kay Sir Dennis, counted po ba sa tubig ang kape?
5: Ha? Pwede naman. O kasi may health purpose naman din ang kape. Siya. Oh, pwede. Ano ka rin ba? Parang may coffee lover ka rin ba?
14: Opo, ginagawa po natin tubig ang kape.
5: Ice coffee. Kaya mo minsan eh, siguro kung pumunta ako dyan sa Lucena, magkita-kita tayo nila Sir
13: Tom. Sige. Looking forward to that. Oh.
5: Yung alam po, pwede lang ako weekend.
14: Ayan po. Sa ngalan po ni Ms. Cecil Maloles at ni Ardy Maki Erzadon, ako po si Patricia Bermudez ng PIA Calabarzon at nagpapaalala po sa ating mga kababayan na tayo po ay manatiling hydrated. Kung po tayo ay walang pupuntahan na gaanong mahalaga, ay tayo ay manatili sa ating bahay. At syempre, huwag po tayong pawawala ng payong, sombrero, at hanggang maaari po, pwede po tayong manamit ng light clothes sa mga komportable po tayo. At number one po ang ating kalusugan. Yun po ang ating dapat na number one priority. So mag-iingat po tayo lahat.
13: Okay, maraming salamat Patricia sa mensahe mo para sa ating mga kababayan, sa ating po mga magsasaka na higit na maapektuhan po ng El Nino. Tatagan pa po natin, meron naman po mga intervention at mga programa ang Department of Agriculture sa pamamagitan po ng attached agencies at ng pamahalang nasyonal of course, para po sa makatulong kahit papaano na maibsan ang inyong mga paghihirap dulot ng El Nino. Well, with that, tayo pansamantalang papaalam. Maraming salamat, Patricia and Sir Dennis. Ako po si Tom Alvarez, ito po ang Sulong Southern Tagalog. Well, bye for now. Please stay safe.

0: ito ang President Show. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakikiisa sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Punong ehekutibo may mensahe sa mga guro. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga guro na hubugin ang mga kabataan Pilipino na may sariling pag-iisip, prinsipyo at panasakit sa kapwa at sa bayan. Sa kanyang mensahe para sa National Teachers Day, sinabi ng Pangulo na malaki ang influensya ng mga guro sa paghubog ng uri ng lipo ng mabubuhok sa hinaharap. Ay sa Pangulo, higit pa sa pag-aaralin sa taong ng silid-aralan ay naibibigay ng mga guro dahil tinutulungan nilang matuklasan ng mga bata kung ano ang kaya nilang maabot sa buhay. Ikilala din ni Pangulong Marcos ang mga sakripisyo ng mga guro at sinabi na dapat silang suportahan sa paghirap sa nagbabago pangangailangan ng edukasyon. Direct naman ng Pangulo na kasama ng kanyang administrasyon ang mga teachers sa pag-aanda sa mga paaralan para sa mga habon at susunod na henerasyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
1: Prosecution humingi ng pasensya sa publiko dahil tatalakayin na ang spreadsheets at line items ngayong linggo para sa usapin ng unexplained wealth. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Ngayong Lunes, tatalakayin na ng impeachment court ang pagsusuri sa mga spreadsheet at individual na transaksyong pinansyal sa pagtalakay ng kasong unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Lidon, asahan ng publiko ang mas kaunting madramang eksena sa korte at sa halip ay masusing pagsusuri ng financial records. Humingi ng pangunawa si Lidon sa mga manunood sa impeachment trial kasabay ng nakatakdang pagharap ng Anti-Money Laundering Council, bank officials at mga taga-BIR ngayong linggo. Kinikilala ni Lidon ang mga technical na presentasyon ng mga dokumento ay maaaring hindi gaano nga kapanapanabik sa mga manunood kumpara sa mga maiinit na pagtatanong sa saksi, ngunit binibigyan din niya na ang totoong paglilitis sa korte ay hindi palaging may kasamang drama. Naniniwala si Lidon na nauunawaan ng publiko ang daloy ng mga pagdinig dahil kinakailangan dumaan sa mahaba at teknikal na presentasyon ng mga dokumento. Hinimok din niya mga manunood na maging mapanuri sa mga patutuong pinansyal dahil maaaring lumitaw ang mga makabuluhang ebidensya mula sa mga simpleng linya o entry lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Defense team sa impeachment trial nagpasalamat na binigyan ng panahon ng impeachment court upang masilip ang mga dokumento mula sa AMLAC. May ulat si Luisa Erispe.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Nagpasalamat ang defense team ni Vice President Sara Duterte na imbis noong Biyernes, pinayagan sila ng impeachment court na ipagpaliban muna pansamantala ang pagpapresenta ng mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, malaking bagay sa kanila na mapagbigyan ng panahon para masilip muna ang AMLAC records bago ito ay presenta ng prosecution ngayong araw. May mga detalye din kasi anya silang kailangang masilip sa mga dokumento upang sa oras na mag-object sa cross-examination ay malinaw na may matibay na basehan. Paliwanag pa ni Poa, bagamat na isumiti na sa kanila mga naunang kopya ng mga dokumento, mayroon kasing summary na bago lang na ibinigay sa kanila ng prosecution at ito ang dapat nilang pag-aralan muna. Matatandaan na noong nakaraang linggo pa dapat iaharap si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, pero hindi ito iniharap dahil humingi ng panahon ng depensa. Kaya ngayong Lunes ito nakatakdang tumestigo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Prosecution, inaasahan na ang muling pagtutol ng depensa sa pagtestigo ng AMLAC sa impeachment trial. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Inaasahan na ng prosekusyon na muling tutudulan ng depensa ni Vice President Sara Duterte ang testimonya ng AMLAC chief at paggamit ng financial records bilang ebidensya sa impeachment trial ngayong Lunes. Ang prosecution legal spokesperson Benjamin Tolosa Jr. malaya ang depensa na maghain muli na objection sa testimonya ni AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at sa formal na pag-alok ng mga dokumento bilang ebidensya. Gitna depensa ng UBEBES ang confidentiality ng AMLAC records at humingi ng dagdag na panahon para masuri ang mga ito. Pinagbigyan naman ng Senate impeachment Court at hiling at inilipat sa Lunes itong testimonya ni Buenaventura. Ayon kay Presiding Officer Senator Shinsa Escudero, rerepasuhin din mga Senator Judge ang mga provision tungkol sa confidentiality bago talakayin yung issue. Sinabi naman ni Tolosa na may nauna ng ruling ang impeachment court na nagpapahintulot sa sabina ng AMLAC records na gagamitin kaugnay ng Article 2 ng impeachment case laban kay Duterte. Para sa Bagong Pilipinas,

0: Teacher's Day. Sa punong balita sa Kampong Krami ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na ang lugar kung saan nagdaos ng kanilang lightning rally ang mga miyembro ng mga guro ay hindi isang freedom zone kundi sa loob ng isang highly secured place. Ayon kay Nartatis, mayroon naman mga itinalagang freedom zone gaya ng Plaza Miranda, gaya din ng Liwasang Bonifacio para doon ihayag ng mga nais maghayag na kanilang salobi, na kanilang sentimiento. Kasunod naman ito ay ginagalang naman ng PNP ang karapatan ng mga guro na magpahayag na kanilang salobi, subalit may mga tamang lugar anya para rito. Gayun pa man ay nagpaabot din ng pagbati itong si Nartatis sa mga guro ngayong pinagdiriwa nga ang World Teachers Day. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sumayin niyo po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
8: Maaribang, umusog-usog ng konti.
7: Sakay na!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
11: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
12: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
11: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon, mula sa 6.7 million na

oath of office. Pinagbubuti din natin ang mga benepisyo at incentive mula sa teaching and medical allowance hanggang sa iba pang suportang nakakalaan para sa ating mga guro. Kabilang dito ang World Teachers Day incentive benefit na matatanggap ninyo sa tuwing ikalima ng Oktubre.

0: Dagdag pa rito, merong performance-based bonus para sa 2024. Patuloy ang pagproseso nito at inatasan natin ang mga kinaukulang ahensya na tiyaking maayos at mapabilis ang proseso. At hindi tayo titigil doon. Patuloy natin hahanapan ng paraan kung paano pa mapapabuti ang suporta, benepisyo at mga oportunidad para sa ating mga guro. Ako talaga ay malapit ang puso ko sa ating mga guro. Dahil bata pa lamang ako, naobserbahan ko na kung paano maging stricto ang aking ina, si First Lady Imelda Marcos, ang aking lola, si Doña Josefa Edralin, sa pagtuturo sa loob at sa labas ng paaralan. Kaya naman, batid kong parehas ang pagdidisiplina ng mga magulang at guro. At noong ako'y naging governor ng Ilocos Norte, si First Lady Lisa naman, nakita ko ang kanyang dedikasyon bilang law professor doon sa amin sa Ilocos. Lagi ko ngang sinasabi, mahirap makipagtalo sa isang abogado, pero papano, teacher pa. Hindi lang argumento, may lecture pa. Pero alam naman natin na ang pangaral ng isang mabuting guro ay hindi para pagalitan tayo. Ginagawa nila yon dahil gusto nilang matuto pa tayo at maging mas mabubuti at mahuhusay na tao. Kaya't sa araw na ito, nagpapasalamat tayo sa ating mga guro na naging bahagi ng paghubog sa kung sino tayo ngayon. Nagpapatuloy ang inyong kontribusyon sa mga pangarap na kanilang natutulungang abutin. Sa ating mga guro, patuloy ninyong gamitin ang bawat pagkakataon upang matuto, umunlad at mapalawak ang inyong kakayahan. Kayo ang kasama ng ating mga anak sa kanilang paglaki. Kayo ang nagtuturo sa kanila ng mga aralin. Ngunit kayo rin ang nagtuturo sa kanila ng disiplina, ng malasakit at paniniwala sa kanilang sariling kakayahan. Sa inyong paggabay, naghahanda tayo ng isang henerasyong na handang mangarap, handang maglingkod at handang mamuno sa ating bayan. Happy National Teachers Day! Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga guro, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Thank you, Mr. President.
2: And... Yes, Chad?
3: Yes, kapatid.
2: Chad, kapatid, yun yung naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siyempre, ginikilala ng Pangulo yung kontribusyon ng mga guro sa mga kabataan na ay nagsisimpiring na magulang sa panahong nasa paaralan ng mga. Nakakalungkot nga lang, kapatid na Chad, na may mga record na iulat na school bodies, pero ginagawa na hanggang ito ng paraan ng ating pamahalaan, lalo-lalo na yung laban sa bullying, pero ng mga additional school counselors. Pero inilahad yan, mga Pangulo, yung tuloy-tuloy na suporta sa mga guro at tuloy-tuloy yung career advancement at promotion sa ating mga guro. Kung saan, sinabi ng Pangulo, nasa 82,105 ng mga school teachers.
3: Kapatid! Subukan mo pumali sa kabilang side, medyo choppy yung dating ng iyong signal.
2: Yeah, kapatid.
3: Sige, go ahead.

0: yung Manila single dito sa ako. Anyway, kapatid, iyan na lang natin ito. Yung performance-based corner sa isa ito sa mga itinatuwa ng mga duro. Tuloy-tuloy yung pagpoproseso. Yung PBB para sa 2024, inatasan ni Pangulong Marcos yung mga kinaukulang governance agencies na mabilis o pabilisin yung proseso. Uli na lang kapatid, ang mensahe ng Pangulo sa mga guro, palawakin ang kanilang kakayahan sa pagkakang kulturo ng disiplina at naghahanda ng isang henerasyon na handang mamuno sa bayan. Yan muna kapatid at siya, ilan sa mga naging kinakalupati. Pwede na tayo Marcos Jr. itong National Teachers Day. Nagulat mo na dito sa Araneta Coliseum, Alvin Bagasara, ito Pilipinas.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Yan nga po ang ating kilos gampaning pangpanguluhan. Ang oras po natin, 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: 1109.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang parangal ang mga guro kasabay ng paggunita ngayong araw ng National Teachers Day.
1: Headlines.
2: Teacher in Every Barrio Bill itinutulak para sa mga liblib na komunidad.
1: Headlines.
2: Malacañang nanawagan sa publiko na makibahagi sa mga hakbang ng gobyerno kaugnay ng Super El Nino. Pagitipid sa tubig, ipinanawagan.
1: Headlines.
2: Sapat na supply ng tubig sa mga dam, tiniyak ng National Irrigation Administration.
1: Headlines.
2: Dagdag bawa sa mga produktong petrolyo, asahan bukas.
1: Headlines.
2: Drainage improvement project sa Ross Boulevard, binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon.
1: Headlines.
2: Desisyon ng prosecution na huwag nang talakayin ang aligasyon ng bribery sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahang gagawing opisyal ngayon.
1: Headlines.
2: At Executive Director ng Anti-Money Laundering Council, ibubunyag ang mga financial transaction at pinagmula ng yaman ni Vice President Sara Duterte.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ito po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan nating kasama si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang ating mga detalye. Nakikisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Kinikilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kaisipan ng kabataan at sa pag-akay sa kanila tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ay kay Pangulong Marcos naway magsilbi ang pagdiriwang na ito para mas pahalagahan ang mahalagang papel ng mga guro sa pagpapabuti ng edukasyon sa Pilipinas. Hinikayat din niya ang lahat na magtulungan upang magkaroon ng magandang kapaligiran kung saan makakapagturo ng maayos ang mga guro at makapag-aral ng may tiwala at pag-asa ang mga Pilipinong estudyante.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Teacher in every barrio bill itinutulak para sa mga liblib na komunidad, si Kathleen Forbes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Ang dinagin sa KZRB Pacific kay Nandi Urgansha na talakayin ng kamera ang pamukang Teacher in Every Barrio Act kasabi ng pagunita sa World Teachers Day ngayong araw, October 5. Ang House Bill 8547 ay nilunay ng patupad ng scholarship at incentive program para makahikayat ng mga kwalipikadong guro sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA areas at mga komunidad ng indigenous peoples. Sa ilalim ng pamukala, maaaring mabigyan ng scholarship ang mga kwalipikadong presidente ng mga liblib na lugar para sa kanilang teacher education, kabilang ang suporta sa living expenses, books, technology at school supplies. May return to service obligation naman ng mga scholar tapos makakuha ng professional license. May mga incentive rin para sa mga gurong nadedeploy sa remote areas, kabilang yung hardship at hazard allowances, housing assistance, government benefits at professional development. Ayon kay Alganja, hindi dapat maghihadla ang layo ng isang komunidad para magkaroon ng mga bata na access sa kwalipikado at mga dedicated ng guro. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Positibo ang Commission on Higher Education o CHED na bubuo ng mas maraming oportunidad para sa Filipino students ang katatapos lang na Higher Education Partnerships Conference o HEPCON 2026. Pinangunahan ng CHED ang aktibidad nito October 1 at 2 kung saan nagtipon-tipon ang Philippine at international higher education institutions. Pinag-usapan ang mga posibleng pagtulungan sa larangan ng collaborative research, student at faculty exchanges at iba pa. Sa programang Boses, sinabi ni CHED Chair Dr. Shirley Agrupis na sa pamamagitan ng mas pinalakas na pagtulungan ay maibibigay din ang patas na oportunidad at pagkilala sa mga estudyante.
7: So ito sa mga estratehiya para mapalakas ang ating academic mobility, that means students coming in and Filipino going out. And then ipalakas din namin para ma-expand din ang ating scholarship program at yung credit transfer and joint program ang importante dito.
2: Si CHED Chair Dr. Shirley Agrupis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naglabas ang bagong panuntunan ng Commission on Higher Education o CHED sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa mga paaralan. Nakasaad sa bagong guidelines sa kailangang ideklara ng mga mag-aaral kung gumamit sila ng AI at kung paano ito ginamit sa kanilang pag-aaral. Hindi rin pinapayagan ng ahensya na ipaubaya sa AI ang mahalagang desisyon tulad ng pagbibigay ng grado, admissions, scholarships at pagpasa o pagbagsak ng isang estudyante. Bibigyan naman ng komisyon ng isang kolehiyo o pamantasan ng sarili nitong tuntunin batay sa kanilang pangangailangan. Iginit ng CHED na dapat gamitin ng AI para pabilisin at palakasin ang kakayahan ng tao at hindi para palitan ito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lalagdaan bukas ng Department of Interior and Local Government o DILG at Council for the Welfare of Children o CWC ang kasunduan para magamit na rin ang 911 emergency hotline ng mga kabataan na nakararanas ng pang-aabuso at pananamantala. Sa ngayon kasi ay Makabata Helpline 1383 ang matatawagan para sa mga kaso ng sexual abuse and exploitation of children. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Executive Director 5, Undersecretary Angelo Tapales, na sa pamamagitan ng kasunduan kasama ang DILG ay mas mapapalakas pa ang proteksyon sa mga kabataan, lalo na't ilan sa mga ito ay nasasangkot sa school shooting incident at pangbubuli sa mga eskwelahan.
8: Ang Makabata Helpline 1383 po ng CWC ay mag-MOU na with the DILG Emergency 911. So kasama po natin si Secretary Jan Bicrimulya po dyan sa pirmahan po bukas. Kailangan may sumbungan yung mga bata, papalawakin pa natin to connect the helpline ng CWC 1383 dyan naman sa Emergency 911 ng DILG. Kasi dapat po kahit saan tumawag ang bata na i-connect natin kaagad.
2: Samantala, kasama ang CWC at iba pang ahensya ng gobyerno sa gagawing Safe School Summit ngayong Linggo sa pangunguna ng National Capital Region Police Office. Layo nitong palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan at paigtingin ang emergency response protocols.
8: Yung Thursday and Friday, ang NCRPO ay magkakandak ng Safe School Secure Communities parang summit. Ito ay imbitado mula DepEd, ang kapulisan, DILG, kasama ang Council for the Welfare of Children, para talagang mag-responde at talagang alamin natin ang mga dapat gawin pag may active threat sa ating mga eskwelahan.
2: Si CWC Executive Director 5, Undersecretary Angelo Tapales.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magsisimula ngayong araw ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ni Polish President Karol Navratsky sa layong palakasin ng bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Poland. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaasahang pag-uusapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Navratsky ang mga issue sa rehiyon at sa buong mundo na parehong mahalaga sa dalawang bansa. Ang pagbisita ng Polish President ay inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa pagtutulungan ng dalawang bansa, kabilang sa larangan ng depensa at seguridad, kalakalan at pamumuhunan, agrikultura, science and technology, information and communications technology, legal cooperation, turismo at people-to-people exchanges. Tatagal ang state visit ni Navratsky sa Pilipinas hanggang October 8.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Umarangkada na, simula ngayong araw ang 32nd ASEAN Postal Business Meeting sa Manila Marriott Hotel sa Pasay. Ang Philippine Postal o Philippine Post Corporation ang magisilbing host sa tatlong araw na aktibidad kung saan dadalo ang postal leaders mula sa ASEAN at partner countries. Pag-uusapan dito ang advanced business initiatives at regional technical projects na nakatuon sa cross-border e-commerce, logistics, operational improvement at revenue growth. Inaasahang malalagdaan sa aktibidad ang mga kasunduan at ilang desisyon. Tatagal ang 32nd ASEAN Postal Business Meeting hanggang October 7.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Malacañang nanawagan sa publiko na makibahagi sa ginagawang mga hakbang ng gobyerno kaugnay ng very strong El Nino. Pagtipid sa tubig, ipinanawagan si Alvin Baltazar sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Nakakaasa ang mamamayan na ginagawa ng gobyerno. Ang lahat at tumatalima sa tunghuling ito sa gitna ng epekto ng Super El Nino sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, marami nang natag-usapan na gagawing mga hakbang kaugnay ng nararamdamang weather phenomena. Ito ani Castro ay may kinalaman sa climate information, agriculture and food, irrigation, water supply at social protection. Kasabay nito ay nanawagan din naman si Castro sa ating mga kababayan na tumulong sa mga ginagawa ng pamahalaan. Malaking tulong na aniya ang makapagtipid sa tubig para makaambag sa pagsisikap ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng tagtuyot. Kung sakali namang may tagas o leak sa dalawin ng tubig, ay ipaayos aniya ang mga ito, lalo't napakahalaga ng tubig ngayon tatama ang Super El Nino. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinangangabahang umabot sa 50 degrees Celsius ang heat index sa urban areas gaya ng Metro Manila sa panahong may very strong El Nino. Ayon sa Climate Change Commission, kulang kasi ang greenery o mga halaman na sasalusana ng init. Batay sa temperature forecast ng PAGASA para sa October 2026 hanggang March 2027, mas magiging mainit kaysa karaniwan ng temperatura sa karamihang bahagi ng bansa. Sang-ayon para sa forecast, posibleng umabot hanggang 39.5 degrees Celsius ang temperature sa lowland area sa Mindanao, 37.7 degrees Celsius sa Metro Manila at 38.4 degrees Celsius sa lowland sa Luzon. Sinabi ng PAGASA na maaring tumindi ang epekto ng very strong El Nino sa huling bahagi ng 2026 at tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tiniyak ng National Irrigation Administration na sapat at tuloy-tuloy ang patubig ng malalaking dam sa gitna ng banta ng very strong El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na puno ang tubig sa high dams kabilang ang Magat, Pantabangan, Halawar at San Roque. Inaasama papataas ang mahigit 50% ang produksyon ng mga magasaka sa pamamagitan ng irigasyon ng nasabing mga dam.
10: Mga malalaking dam natin na buong bansa puno. Ang sinasabi ko lamang po, ma-maximize namin ang production doon sa mga areas na may mga high dams tayo. Around 25% ng irrigated area ng NIA may high dams. So yung 25% na yan, ang ibig sabihin po yan, kung dyan natin bubuhos yung resources natin, ma-increase natin more than 50% ang production dyan dahil pag maaraw at tama yung supply ng tubig, mataas ang yield.
2: Si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eddie Guillen.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inilatag ng pamahalaan ang malawakang plano para mapalawak ang solar-powered irrigation sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, palalawakin pa sa 10,000 lugar ang solar-powered irrigation pagsapit ng taong 2030 upang mapababa ang gasto sa mga magasaka sa patubig at diesel. Sinabi ni Recto na meron ng higit 4,000 irrigation sites ang National Irrigation Administration o NIA sa 43 lalawigan. Inaasang mapapakinabangan ito ng nasa 2,000,000 magasaka at madaragdagan ng 100,000 hektarya ang lupang sakahan na may irigasyon. Kumagamit ang mga pasilidad na ito ng enerhiya mula sa sikat ng araw upang mapaandar ang mga water pump. Kaya malakas ang natitipid sa petrolyo at kuryente. Inaatasan din anya ang NIA na pag-aralan ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI para maiwasan ang pag-aaksaya sa tubig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinaghahandaan ng Department of Agriculture o DA ang worst case scenario kaugnay sa epekto ng very strong El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., masanda ngayon ang kagawaran dahil maaga silang bumili ng mahalagang supply tulad ng bigas, pataba at iba pang agricultural inputs. Naibigay na rin ang karagdagang 6.2 billion pesos para sa fuel subsidies at iba pang tulong para sa mga magasaka, mangingisda at tracker ng agricultural products. Samantala, plano ng DA na dagdagan ang mga pataba at binhi sa mga lugar na nangangailangan ito para mapalakas ang produksyon ng mga pananim. Pinalalaki rin ng kagawaran ang food buffer, lalo't dinagdagan pa ang mga pasilidad na pag-iimbaka ng palay habang pinalalawak din ang storage network. Samantala, sinimulan na ang cloud seeding sa mga lugar na tinamaan ng drought kabilang ang Isabela at Negros.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inaasahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas ayon sa Department of Energy. Ayon sa Department of Energy, posibleng na sa 1 peso and 30 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel. Sa kabilang dako, tataas ang ng 1 peso and 93 centavos per liter ang gasolina at may dagdag din na 3 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Samantala, sinabi ng ilang kumpanya ng LPG na posibleng madagdagan ng 17 pesos and 33 centavos ang presyo sa kada litro ng regular na LPG. Katumbas ito ng 190 pesos and 63 centavos sa 11 kilogram na tangke.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Fuel subsidy para sa mga mag-asaka, mangingisda at tsuper ng truck matatanggap na ngayong buwan ayon sa Department of Energy. Si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: AJ?
11: Yes, Chad, tatanggap nga ngayong buwan ng Oktubre ang mga magsasaka, mangingisda at tsuper ng truck ng fuel subsidy ng aabot sa 300,000 na mula sa iba't ibang nabanggit kong sektor na naghahatid ng mga produktong agrikultura. Ito isa direktiba, Chad, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ng sektor ng agrikultura sa gitna ng muling pagtaas ng presyo sa langis. Ayon sa Department of Energy, ang fuel subsidy ay bahagi pa rin ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport to AFLIP na inilunsad nga ng ating pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis bunga ng patuloy na gulo sa Middle East. Inihahanda na, Chad, ng Department of Agriculture katuwang ang Department of Energy ang naturang pamimigay ng tulong ng Development Bank of the Philippines maging ang Land Bank of the Philippines. Chad, mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pamamahagi ng fuel assistance sa mga mag-asaka sisimulan na ng Department of Agriculture ngayong Linggo. Si Meren Bastasa sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr. na posibleng masimulan na nga ngayong Linggo ang pamahagi ng fuel assistance para sa mga mangingisda. Bahagi ito ng 6.2 bilyong uplift o Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance na layong tulungan ng agri-sector na makayanan ng epekto ng global oil crisis at ang nakaambang very strong El Nino. Ayon sa kalihim, isinasapinal na rin ang listahan ng mga magsasaka na susunod na beneficiaryo ng assistance na target namang maipamahagi bago matapos ang Oktubre. Kabilang sa prioridad ang mga magsasaka at mangingisda sa mga lugar na naapektuhan ng habagat gaya ng Zambales, Tarlac, Pampanga at Bulacan, pati na rin mga apektado ng Tagtuyot sa Cagayan Valley. Bukod sa fuel assistance, kabilang pa sa uplift ang nasa higit 2 bilyong fertilizer assistance, 1 bilyong cash assistance sa ilalim ng presidential assistance for farmers and fisherfolk, at 1 bilyong fuel subsidy para sa agri-truckers. Kaugnay nito, nakikipag-negosasyon na rin anya ang isa mga toll provider para sa planong karagdagang assistance sa mga agri-trucker na nagdadara ng mga agricultural products. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binisita ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang drainage improvement project sa kahabaan ng Rojas Boulevard bilang bahagi ng pag-isika para ibsan ang pagbaha sa Maynila. Iniutos noon ng kalihim na palawakin at paguhin ang drainage inlet sa malalaking kalsada gaya ng Rojas Boulevard para mas mabilis ang daloy ng tubig at mas maikli ang oras ng pagbaha. Plano ng kagawaran na magtayo ng 3 malalaking detention basins sa Rizal Park na kayang maglaman ng tubig na katumbas ng 18 Olympic-sized swimming pools. Tiwala si Dizon na makakatulong ito para mabawasan ang dami ng tubig na dumadaloy mula Taft Avenue, Calao, Burgos at Rojas Boulevard, pati na rin sa ilang bahagi ng Remedios at Malate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang balita, sa 33 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahang gagawing opisyal ngayong araw ang desisyon ng prosecution na huwag nang talakayin ang aligasyon ng bribery na may kinalaman sa umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education o DepEd. Inaasahang tatestigo rin ngayon si Anti-Money Laundering Council o AMLAC Secretariat Executive Director Attorney Ronel Benaventura. Hiniling naman ng depensa ang motion para huwag nang isalang si Benaventura sa witness stand. Pagkatapos ni Benaventura, inaasahang sasalang ng prosekusyon ang kinatawan mula sa iba't ibang bangko at insurance firms. Kabilang dito ang Land Bank, Asia United Bank, PS Bank, Metro Bank, BPI, PNB at BDO Unibank. Kabilang naman sa insurance firms ang Prudential Life, Alliance, Manufacturers Life, FWD Life, PPI, AIA Life, BDO Securities at BDO Life.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, ibubunyag ang mga financial transaction at pinagbulan ng yaman ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Naasahang ilalantad ngayong araw ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ang mga transaksyon pinansyal na dumadaloy sa mga bangko ni VP Sara Duterte, pati na ang posibleng pinagmulan ng mga pondong ito. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, tatalakayin ni AMLC Executive Director Rilel Benaventura, hinggil sa umano'y umaabot sa 6.7 billion pesos na halaga ng umano'y covered and suspicious transactions o pinaghihinala ang mga transaksyon na na-flag ng mga bangko mula sa mga accounts ni Duterte simula pa noong 2005. Ayon kay Adyong, napakahalaga ng testimonya ng AMLC upang matukoy kung lumalabag nga ba si Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, partikular ang kanyang pagkabigong ideklara ang cash on hand at cash in bank sa ilang partikular na taon at ang practice na pagsamasamahin o lump sum ng kanyang mga personal na ari-arian sa isang kategorya sa halip na i-itemize o isa-isahin gaya ng itinathala ng batas. Inaasahan din sa sala ngayong linggo ang mga kinatawan mula insurance companies, mga opisyal ng bangko at mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue upang linawin kung ang mga transaksyon pinansyal ni Duterte ay tugma sa kanya idiniklara ang net worth na 88 million pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Posibleng mapagkaitaan ang katotohanan ng sambayan ng Pilipino kung hindi itutuloy ng prosecution ang pagtalakay sa alegasyong bribery o panunuhol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Secretary Attorney Claire Castro, kung iaatras ang prosecution ng reklamong bribery, ay posibleng madehado ang mga Pilipino na nais malaman ng katotohanan sa usaping ito. Kung isinamaan niya sa Articles of Impeachment ang umano'y bribery ng Vice Presidente, posibleng may nakita sila noon na matibay na ebidensya para talakayin ang isyong ito. Gayunman, iginit ang palasyo na ang prosecution pa rin ang magpapasya sa tamang estratehiya sa paghahain ng mga testigo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Paghahain ang petisyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, posible pa rin, si Luisa Irispe sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Hindi inaalis ng kampo ni Vice President Sara Duterte na dumulog pa rin sa Korte Suprema para questionin ang desisyon ng impeachment court patungkol sa voting threshold. Ito ay sa kabila ng pagbasura ng Supreme Court sa naunang tatlong petisyon na inihain ng ilang individual laban sa impeachment trial kamakailan. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, pinag-uusapan lang nila ngayon kung dapat ba talagang maghain ng petisyon at kung ano ang mga posibleng maging mga argumento. Anya, nais nilang matiyak na kapag sila na ang dumulog sa SC ay may sapat na basihan upang hindi masayang ang oras ng kataas-taas ang hukuman. Pag-aaralan naman ang kanilang panig kung bakit nabasura ang mga naunang petisyon pero may sariling timeline o panahon na sinusunod ang depensa kung kailan sila dudulog sa Korte Suprema. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Presiding Officer Cheese Escudero, pinabulaan ang nakatakda na sa Desyembre at 16 ang impeachment verdict. Si Ninfa Asuncion sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Pinabulaan na ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang pahayag na nakatakda na sa December 16 ang final verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging paglilinaw ni Escudero matapos questionin ni Senator Judge Raffy Tulfo ang naging pahayag ni Impeachment Court Spokesperson Attorney General tungkol na maaaring sa December 16 ay magkaroon na nga ng verdict. Ayon kay Escudero, hindi accurate ang naturang pahayag dahil ang mga projections sa timeline ay nakabatay lang sa mathematical computation mula sa pre-trial order kung saan 62 trial days ang hiningi ng prosecution at 30 days naman para sa defense. Binigyan din ng presiding officer na hindi ito batay sa aktual na takbo ng panlilitis, lalo na't may mga naging kanseladong hearing gaya ng nangyari noong nakaraang linggo. Sinabi ni Escudero na aabisuhan niya ang spokesperson ng impeachment court na maging maingat sa mga bahayag tungkol sa timetable ng panlilitis. Samantala, hiniling ni Tulfo na ma-admonish sa itong goal dahil anya ilang beses na itong nauunahan ng mga senador sa pagtalakay sa mga posibleng kaganapan sa impeachment trial. Sinabi naman ni Escudero na pag-aaralan ng korte ang manifestation ni Tulfo at ni Kilos kaugnay nito. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni na Escudero at Tulfo.
16: Our statements on timetable that came out over the weekend are all based, can only be based rather on the pre-trial order. But the court at this point in time, let it be placed on record and let it be known. It's based on math, not based on the realities on the ground of the trial. It may be a working mathematical equation, but certainly not based on reality, much less is that the point of view of the court. So the court will instruct the spokesperson accordingly.
17: Yeah, maybe it's about time na para i-admonish niyo siya, Mr. Presiding Officer, kasi this is not the first time. Mabubulaga na lang kami pag nagdakdak siya sa media. Kumbaga, inuunahan niya tayo, pinipreempt niya tayo.
15: Samantala, pinayagan naman na ng impeachment court na tumistigo si AMLAC Executive Director Donel Beneventura matapos ibasura ang motion ng defense na pigilan ang kanyang pagharap bilang testigo. Mula Senado, para Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Philippine National Police patuloy na nakikipag-ugnayan sa kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa pag-usuko nito ng mga baril. Si J. Mark Dagala ang may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Na nanatili sa 71 mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang patuloy pa rin pinaghahanap ng Philippine National Police. Ito ang dahilan ayon kay PNP Civil Security Group Director Police Major General Aden Lagranante, kaya't puspusan ang ginagawa nilang pakikipag-ugnayan sa kampo ng senador. Buwat kasi sa kabuuang 117 armas, sinabi ni Lagranante na nasa 26 pa lamang ang naisuko na. Kasalukuyang may wado pa rin sa International Criminal Court itong si de la Rosa dahil sa madugong drug war noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sinabi naman ni Lagradante na mayroong letter of reconsideration na pinadala ang kapo ni De La Rosa sa kanila para sa pagsusuko ng mga baril. Nabatid na dahil sa administratively revoke ang mga lisensya ng baril ni De La Rosa, kung kaya't dapat ito ay maisuko sa pambansang pulisya. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
19: From 117, 26 yung Tony, so we still have 91. Continuous yung ating coordination doon sa legal officer niya. By our rules, dapat masurrender, but ang last na information is on the process of accounting doon sa mga remaining firearms.
18: Ang tinig ni Police Major General Aden Lagradate. Samantala, Chet, baka pwede makahingi ng isang flash report.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
18: Sugatan ang nasa hindi bababa sa 10 mga sundalo ng tambangan ang kanilang konvoy sa bahagi ng sitio Bauno Daugao sa barangay Badya, Tipo-Tipo, Basilan. Batay sa ulat ng 45th Infantry Battalion ng Philippine Army, nangyari ang insidente dapong alas 7:45 kaninang umaga habang binabuntas ng 3 truck ng militar ang daan sa bahagi ng Tipo-Tipo pagpunta ng Lanta, dahil dito ay nagtamo na pawang mga suta sa kanilang mga sakay na sundalo ng isang military truck, at patuloy ang isinagit sa gawang hot pursuit operations hinggil sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naibigay na ng Philippine Coast Guard sa Department of Foreign Affairs o DFA ang impormasyon kasunod ng pagharang ng China Coast Guard sa legal na operasyon ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island. Ito'y para maging basihan sakaling maghain ang Pilipinas ng diplomatic protest kasunod ng insidente. Magugunitang namataan ang isang foreign fishing vessel na umano'y nagsasagawa ng blast fishing malapit sa Sandy Keys 2 and 3, kaya sinundan ng interagency team para magsagawa ng law enforcement operation. Gayunman, hinarangan at sinundan umano ng China Coast Guard ang mga Philippine Philippine vessel. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na legal at routine law enforcement operation ang isinagawa laban sa mapanirang dynamite fishing sa territorial sea ng Pilipinas.
20: It's important for us to understand, no, na ang karagatan dito sa Pag-asa K and Pag-asa K 3 ay napapaloob sa territorial sea ng atin pong bansa, no? We have territorial sea over this, meaning we have sovereignty and China does not have any jurisdiction over these waters.
2: Si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
1: Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Muling ipinatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa limang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ngayong araw. Kabilang dito ang Maynila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque at Muntinlupa. Sa halip na nasa ground ng mga traffic enforcer, gumagamit ng closed circuit television, digital camera o iba pang teknolohiya para kumuha ng video at larawan upang sitahin ang mga lumalabag sa batas trapiko. Maharap naman ang lalabag sa standardized fines sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code of 2023. Maaring i-check ang traffic violation alerts sa kani-kanilang online portals ng LGU. Pwede rin makita kung may violation sa mobile phones gamit ang eGovPH Super App o MMDA NCAP service. Maaaring namang questionin sa LGU portals kung tila nagkamali ng paghuli sa motorista.
1: Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Violation mula sa No Contact Apprehension Apprehension Policy o NCAP, susuriin muna ng pamahalaang lungsod ng Maynila ayon kay Mayor Isko Moreno. Si Lawrence Sanjoco sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Report.
21: Sinimula na ngayong araw, Lunes, October 5, ang pagpapatupad ng Enhanced No Contact Apprehension Program o yung NCAP 2.0 dito sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno de Bagoso, layunin itong higpitan ng pagpapatupad ng batas trapiko at bawasan ng pang-aabuso sa kalsada. Gumagamit ang NCAP 2.0 ng upgraded high resolution cameras na kumukuha ng mas malinaw na larawan ng mga posibleng traffic violation. Nilinaw naman ng pamahalaang lungsod na hindi automatikong violation ang kuha ng camera dahil kailangan muna itong suriin at i-validate ng otorisadong NCAP personnel bago maglabas ng notice of violation. Ang multa at penalties ay nakabatay sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Maaari namang maghayo ng online protest ang mga motoristang kumikwestiyon sa violation at magbayad ng multa online o sa lokal na pamahalaan kung saan nangyari ang paglabag. Pinaalalahanan ni Dumagoso ang mga motorista, kabilang mga kawaniin ng gobyerno, na sundin ang mga batas trapiko dahil maaaring madagdagan ng penalty kapag hindi pinansin ang kanilang notice. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanjoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Hindi muna ipinatutupad ng Valenzuela City ang No Contact Apprehension Policy o NCAP ngayong araw dahil inaayos pa ang mga kalsada sa lungsod. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, batid nila ang layunin ng NCAP pero hindi anya ito ang tamang panahon para ito ipatupad sa lungsod. Mahirap anya ipatupad ng patas ang camera-based na paghuli sa mga motorista dahil araw-araw nagbabago ang mga ruta at sitwasyon ng trapiko dahil sa roadworks. Sa ngayon, prioridad ng lungsod ang ligtas at gumagana ang traffic scheme bago ipatupad ang nasabing polisiya.
1: Radyo Pilipinas. News nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, matapos ang matagumpay na kampanya sa Aichi Nagoya Asian Games, pagtutuunan ng Philippine Taekwondo Team na makasungkit ng spot sa 2028 Los Angeles Olympics. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
22: Bitang tagumpay mula sa makasaysayang kampanya sa 28th Asian Games, nakatuon ngayon ang pansin ng Philippine Taekwondo Team sa pag-qualify sa 2028 Los Angeles Olympics. Ito ang pahayag ni Philippine Taekwondo Association Secretary General Rocky Samson na nagsabing ang nakamit ng Pilipinas sa ASIAD ay indikasyon na maaaring maipamalas ng mga Pinoy Games kapag nagsimula na ang kanilang kampanya sa Olympic qualification. Nag-uwi ang Philippine Taekwondo ng 1 gold, 3 silvers at 1 bronze medal mula sa mga events na Kyorugi, Kumsei at Virtual Taekwondo. Ito ang best ever medal haul ng katipunan sa Asian Games na naglagay rin sa bansa sa 3rd pwesto sa Asia kasunod ng powerhouse team South Korea at Iran. Ayon kay Samson, mula sa kanilang Asia breakthrough ay higit na paiigtingin ang National Taekwondo Program sa pamamagitan ng pagtugon nila sa mga naging kahinaan at pagpapalakas ng training at ensayo, pag-develop ng iba-ibang style para magkaroon ng bala sa mga international competitions. Target din ng PTA na mapataas pa ang world rankings, mapatibay ang seeding positions at maging aktibo sa international competitions bilang paghahanda sa Olympic qualifiers. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindig, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
3: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ang oras po natin na 49 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kuha tayo ng mga balita mula sa ating provincial stations. Unahin natin ang ating mga kasamahan dito sa Luzon. City Government ng Lawag tiniyak ang suporta sa mga barangay upang mapanatili ang pagiging drug cleared sa lungsod. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mas malaking hamon ngayon para sa mga barangay matapos maideklarang drug cleared na ang lungsod ng Lawag. Ito ang pananaw ni Mayor James Brian Alcid matapos kinumpirma na ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing ang nasabing estado ng drug-related operations sa lungsod. Ayon kay Mayor James Brian Alcid, dapat lamang na mas maging mapagmasid ang mga barangay officials ukol dito upang matiyak na ma-maintain ang estado ng Lawag City at maprotektahan ang lahat ng tao mula sa masamang epekto ng droga. Kaya nga kamakailan ay nagsagawa ang Department of Interior and Local Government ng training para sa mga barangay kung paano nila tratuhin ang mga drug cases sa kanilang barangay. Tinayak naman ng LGU na susuportahan nila ang bawat barangay dito upang isustain ang Lawag City bilang drug cleared. Para sa Bawang Pilipinas, Jurpitpitan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tayo naman tayo sa Radyo Pilipinas, Baguio. May dadaling pag-uulat si Joseph Cabanas. Regional Economic Integration and Development Strategies ilulunsad sa mga lalawigan ng Cordillera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Pinapalakas ang Regional Economic Integration at ginagawang angkop ang mga development strategies sa iba't ibang lalawigan sa Cordillera batay sa 2025 Provincial Product Accounts. Ayon sa pagsusuri, lumilitaw ang tatlong antas ng economic structure sa rehiyon. Ang Baguio Benguet bilang Competitive Urban Core, Kalinga at Ifugao bilang Emerging Growth Poles, at Abra, Apayao at Mountain Province bilang Frontier Economies. Binibigyang prioridad ang Baguio Benguet bilang innovation at economic hub, habang nakatuon naman ang mga programa sa logistics, agribusiness, tourism at manufacturing sa Kalinga at Ifugao. Pinapaigting ang connectivity, renewable energy, agroforestry at social services sa Abra, Apayao at Mountain Province upang matiyak ang mas pantay na pag-unlad. Ipinapakita ng datos na umabot sa halos 500,000 piso ang per capita GDP ng Baguio City, mahigit doble sa regional average na mahigit 200,000 pesos. Ang mas matibay na ugnayan ng agrikultura, industriya at serbisyo kabilang ang cold storage, irrigation, high value crop, food processing at iba pang lokal na industriya. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Kabikulan. Pagpapaigting ng rice cluster isinusulong sa bayan ng San Jose sa Camarines Sur. Si Ronnie Ofancia ng Radyo Pilipinas Naga sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Isinusulong ngayon ng pamahalaang lokal ng San Jose Camarines Sur ang pagpapalakas ng rice cluster para sa mas produktibo, sustainable at matatag na sektor ang mga magsasaka sa nasabing bayan. Ito ang binigyang diin ng Municipal Agriculture Office ng nasabing munisipalidad kasabay ng ginawang consultative meeting ng Department of Agriculture Bicol Rice Program. Layo ng konsultasyon na mapalakas ang koordinasyon ng mga stakeholder, mapalawak ang suporta sa rice farmers at malaman ang mga hakbang na dapat gawin upang mas lalo pang mapaunlad ang pagtatanim ng palay sa nasabing munisipalidad. Ayon sa ahensya, nananatiling katuwang ng mga magsasaka ang lokal na gobyerno, Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno upang maging progresibo ang rice sectors at maisaayos ang mga oportunidad para sa agrikultural na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofancia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Punta naman tayo sa Visayas. Contingency measures pinaghahandaan ng Metro Pacific Iloilo Water dahil sa banta ng very strong El Nino. Si Janelle Baclay ng Radyo Pilipinas Iloilo sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Pinaghahandaan ng Metro Pacific Iloilo Water ang inaasahang Super El Nino ayon sa forecast ng PAGASA. Sa ngayon, patuloy ang paggawa ng contingency measures at intervention ng MPIW upang maximize ang kanilang sources at makuna ng dagdag na supply ng tubig. Ayon kay MPIW Chief Operations Officer Angelo David Berba, nasa 5 million pesos ang halaga ng proyekto na kanilang nasimula na tulad na lamang ng drilling activities
9: Airways at pagpapaunlad ng kanilang connection pipelines. Hindi maikakaila noong taong 2024 nang na-eksperensyahan ang mild El Nino, ngunit aminado ang kumpanya na mas seryoso ang epekto na madudulot ng Super El Nino kaya kanila itong hinahandaan. Sa forecast ng PAGASA, simulang mararamdaman ang mild El Nino ngayong buwan ng Oktubre hanggang Disyembre at inaasahang mas maging malala ito sa first quarter ng taong 2027. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tungo naman tayo sa Mindanao, Philippine Statistics Authority o PSA Region 9, napagtala ng 0.4% na annual growth rate dahil sa gross domestic product o GDP ng Zamboanga City. Si Blessed Boyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa report.
10: Radyo Pilipinas report.
11: Umakyat sa 152.43 billion pesos ang gross domestic product o GDP ng Zamboanga City para sa taong 2024 hanggang 2025 o katumbas ng 0.4% ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA Region 9 sa kanilang 2025 Provincial Product Accounts Dissemination Forum kung saan tinalakay ang economic performance ng lungsod para sa nasabing taon. Kabilang sa mga nakilahok sa nasabing forum, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at stakeholders kung saan tinalakay ang iba't ibang industriya na naging bahagi ng pag-akyat ng GDP ng lungsod. Ayon kay PSA 9 Regional Director Mutian Pamaran, ang top 5 industries na may pinakamalaking ambag sa GDP ng Zamboanga ay manufacturing na nakapagtala ng 24.7%, wholesale and retail trade na nasa 22.7%, 8.1% naman sa agriculture, forestry and fishing, 6.2% sa education habang 5.9% naman sa construction. Ang PPA ay isang programa ng kanilang tanggapan na naglalayong magbigay ng kumpleto at malawak na datos tungkol sa GDP ng mga probinsya at highly urbanized cities o HUCs. Para sa Bagong Pilipinas, Blessed Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At sa ibang bahagi ng Mindanao, City Government of Tandag nakatanggap ng pinakamataas na parangal sa nutrisyon sa Caraga. Si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa balita.
10: Radyo Pilipinas Report.
12: Inilala ang Tandag City Surigao del Sur sa Regional Nutrition Awarding Ceremony matapos itong makamit ang National Nutrition Honor Award, ang pinakamataas na parangal para sa mga lokal na pamahalaan sa larangan ng nutrisyon. Tinanggap ni Mayor Roxanne Pimentel ang parangal kasama si Health Committee Chair John Paul Pimentel. Bukod dito, kinilala rin ang ilang member ng Tandag City Nutrition Team, kabilang sina Mary Joy G. Ungayo, na tumanggap ng special recognition bilang 2024 National Outstanding City Nutrition Action Officer, Rigi Pude, Regional Outstanding City Nutrition Program Coordinator, at Jean C. Cortero ng Barangay Dugukdok na naging Regional Outstanding Barangay Nutrition Scholar Finalist. Nakibahagi rin sa pagkilala si Barangay Dugukdok punong barangay Irineo Zafra. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Lunes, October 5, 2026. Maraming salamat sa ating o sa lahat na bumubuo ng ating master control ng PBS News at ng Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Ang oras po natin, 11:58.
10: Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
7: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Anim na minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Ito po ang paglilitis, ang Radyo Pilipinas special coverage kaugnay ng impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Tayo po ay nasa ika-day 33 na po. Ay kinalaman pa rin sa ito po yung if I'm not mistaken ano article 2 ito from the articles of impeachment. Ay kinalaman pa rin dito sa mga suspicious transaction sa pagitan ni Vice President Sara Duterte ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio at iba pang mga kumpanya na itinuturo na may kaugnayan sa vice-presidente.

0: Ito pa rin ang pinag-uusapan pa rin, mga kababayan, yung may mga kinalaman po no dun sa Metro City Chow Food Corporation, GenCorp Industries, 888 Bistro at Kalye 88 Foods Corporation. Nagiging tampulan tuloy ngayon ng usap-usapan sa social media sa pakikibahagi po ng ating mga kababayan sa panonood sa nangyayaring pagpapatuloy ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Pwede ka palang kumita ng ganong kalaking pera, no? Ang potato chips lang, ano? Ah, hindi pala potato chips. Banana chips ba? Kasi yung isang kilala ko, bang chips ang binibenta nun. Kangkong yata, hindi ko maalala eh. In any case, mga kababayan, ayon po ang stance dito ng prosekusyon, yung 4.4 billion pesos na iniulat sa AMLA na mga transaksyon sa pagitan po ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Man Scarpio mula po sa taong 2007 hanggang 2025. Ayon kasi sa prosekusyon, si Attorney Man Scarpio nag-withdraw ng 41 million pesos in cash sa loob lamang ng isang araw noong August 6, 2024. Bumubuhos ang pera nila mula sa China sa pamamagitan po ng Kalye 88 Food Corp na pag-aari ni Attorney Man Scarpio. Halos 4.5 billion pesos ang transaksyon na pumasok at lumabas mula po sa taong 2022 at 2025 lamang. Po ay sa 15 korporasyon na may interes ang mag-asawang Vice President Sara Duterte at si Attorney Man Scarpio. Sa bahagi naman po ng depensa, the defense maintains na ito pong mga pag-uusap na ito at ang paglalabas at pagsisiwalat ng iba't ibang mga impormasyon patungkol dito ay paglabag sa confidentiality at sa batas. Ang pagtestigo na rin, ito ang binabanatan ngayon ng depensa ni AMLA Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. Piniyagan ho kasi ng impeachment court ang pagtestigo ng nasabing AMLA official. It is also the stance of the defense na wala raw personal knowledge itong si AMLA Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa nilalaman ng bank records ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Man Scarpio. In any case, mga kababayan, ito po ang mga pagdinig. Ang pagdinig na ginagawa ngayong araw po, day 33 na po. And alamin natin kung itong mga business interest ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Ito nga ba? May suporta sa likod ng mga pinaghihinalaang transaksyon dun sa paglabas ng kanilang mga business accounts. Anggapin muna natin ang ulat mula sa ating mga kasamahan na nakatutok dito naman sa prosecution, House Prosecutor. Tinindigan ang pagharap sa witness stand ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Pag-object ng depensa sa pagharap ng AMLA, paulit-ulit na nireject ng kampo ng prosekusyon. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Miss Melanie? Teka, ayusin muna natin yung audio. Babalikan natin si Miss Melanie Valdos Reyes.

0: Now, ang katanungan po dito ngayon, to illustrate, meron nga bang alam o wala nga bang alam si AMLAC o si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura sa nilalaman ng mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio? Well, meron ba? Is the AMLC privy to the information sa loob ng banko ni Vice President Sara Duterte? O ito ay covered nung tinatawag nating bank secrecy law? Have to wait for the distinction, ano? At kung ito ay kakatigan ng Senate Impeachment Court, kung sa palagay po ng ating mga senator judges with their infinite wisdom, kung i-admit ba nila itong testimonya ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura. Samantala, balikan natin ang ulat ng ating kasamang si Ms. Melanie Valdos Reyes, House Prosecutor. Tinindigan ang pagharap sa witness stand ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura. Pag-object ng depensa sa harapan ng AMLC, paulit-ulit na nire-reject ng kampo ng prosekusyon. Balikan natin si Ms. Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
2: Alian, magandang tanghali. Paulit-ulit nga nireject ng House Prosecution Panel ang paulit-ulit ding objection at motion ng kampo ng depensa na wag nang iharap si AMLC Executive Director Ronel Buenaventura sa witness stand. Ayon kay Private Prosecutor Attorney May de Villagracia, mistaken presumption o maling akalang naging pag-object ng paling ng depensa sa pagharap ni Attorney Buenaventura sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiit niya na kasi ang panig ng depensa na ang paglabag sa confidentiality law ang pagharap ng AMLC o sa Section 8A ng RA 11521. Ayon kay Attorney De Villagracia, walang sapat na batayan o grounds ang motion ni Attorney Binluan para i-exclude o huwag nang payagan tumayo sa witness stand ang opisyal ng AMLC. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney De Villagracia.
3: First, Your Honor, the defense counsel raised Rule 128, Section 3 of the Rules of Court. Your Honor, the Defense Counsel seems to be laboring under the mistaken presumption that the offer of evidence is by and of itself evidence. Your Honor, it is not. The offer of evidence, the office of the offer of evidence is merely to inform the court of what the testimony of the witness seeks to prove. The evidence would be the testimony of the witness himself. Hence, Your Honor, the objection on this ground is rather premature.
2: Dagdag pa ni Attorney May na layo ng pagtestigo ng AMLC na matalakay ang covered transaction reports o yung tinatawag na CTRs at ang suspicious transaction reports o yung STRs sa account ng mag-asawang Duterte Carpio mula taong 2007 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos. Samantala, sa unang bahagi ng paglilitis, nilinaw naman ni Attorney Buenaventura ng AMLC na walang nilalabag na confidentiality laws ang kanilang tanggapan sa pagharap nito ngayon sa impeachment court. Ayon kay Buenaventura, batid nila ang mga provision ukol sa confidentiality sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act, ngunit meron ding internal rules ang AMLC na nagpapahintulot sa kanila na tumalima sa mga competent court gaya ng impeachment court. Pakinggan natin ang paliwanag ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura.
4: No, Your Honor, let me clarify, Your Honor, under our law, there's a provision under Section 8, Your Honor, Section 8A, wherein we are supposed to ensure confidentiality of our documents. However, under Section 8A dash paragraph 2 po, Your Honor, nakalagay din po dun that the Council can promulgate rules regarding the handling to ensure that the AMLC and the Secretariat shall not violate that confidentiality. Part po ng aming internal rules is, of course, we have to comply with the orders of competent authorities like the courts po. And of course, we recognize this honorable court as having the sole power to try and decide impeachment cases, Your Honor. So pursuant to the coercive and compulsory process of this court, we are in compliance with our internal rules, the law, and the order of this court, Your Honor.
5: At hindi magbaba...
2: Alang kabilang naman sa offer ni Attorney May De Villagracia kanina ang 319 million pesos na inflow sa bank account ng mag-asawang Duterte Carpio para sa kumpanyang Cali 88 Food Corporation na umunoy galing sa mga kumpanya sa China, bagay na binanggit ni dating Senador Antonio Sanichulianis IV sa kanyang press conference noong Biyernes. Isa pa sa mga highlight kaninang umaga ay yung pagpapasaring ni Private Prosecutor Attorney May De Villagracia sa gitna ng kanyang pagtatanong o direct examination kay AMLC Executive Director Ronel Buenaventura matapos banggitin ang naging grado nitong 85% sa bar exam na nagdala sa kanya sa top 10 sa 2015 bar exams. Ayon kay Attorney De Villagracia, mas mataas ito kumpara sa abogado na kilala nila ni Attorney Alvin Binluan na may gradong 80%. Maaalalang noong mga umpisa pa lamang ng impeachment trial, iniyabang ni Attorney Binluan ang 80% na grado ni VP Sara Duterte sa impeachment court na mas mataas pa umano sa mga grado na nasa korte. Pakinggan natin ang pagpapasaring ni Attorney De Villagracia.
3: Banggit niyo po na kayo ay abogado. Kailan po kayo kumuha ng bar examinations?
4: Noong 2015 pa po. Yung resulta po nakuha po noong 2016.
3: Ano naman po ang naging resulta sa inyong 2015 bar examinations?
4: Nakapasa naman po. I placed 10 po sa bar po, noong 2015 bar po.
3: Kung pwede ko pong maitanong, Attorney Buenaventura, ano po ang inyong naging bar rating kung inyo po itong naalala?
4: 85.75 po, Your Honor.
3: 85.7. Sorry, Your Honor, naalala ko lang po. That's 5.7 percentage points more than yung 80 percentage points na nakuha nung kakilala namin ni Attorney Binluan. Anyway, I'll move on, Your Honor.
2: At yan ang sa panig ng prosecution, Alian Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang pagsasayitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Dalawampung minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. May konting pitik doon si Attorney May De Villagracia. Talaga yun, simple lang yung pitik eh. Any case, mga kababayan, ang nagiging punto dito, ang punto de vista naman kasi talaga dito, at ang side, at ang trabaho naman talaga ng defense team dito is to discredit the witness. Especially if the witness does not share the theory of the defense. That happens. Ano, sa mga normal na court proceedings, normal po yan, mga kababayan. On the other hand, it is the job ng party who stands to benefit dito sa bibigay ng mga testimonya ng kanilang napiling testigo to defend, if not defend, to make it appear sa ating korte, sa ating mga senator judges, sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng impeachment trial that the witness is a competent witness. Ayan. But, well, with all due respect kay Attorney May De Villagracia, Hindi ko gets how the bar rating figures in dito sa competency ng isang witness. But I understand her point. Napansin ko lamang. In case, matapos po sa bahagi ng prosecution, magtungo naman tayo sa bahagi ng depensa. Hirit ng defense team na tanggalin bilang testigo si AMLC Executive Director Ronel Buenaventura, hindi piniyagan ng impeachment court. Ang ulat na yan mula kay Luisa Erispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Al, imbis nga nakatiga ng impeachment court ay hindi pinalusot ang confidentiality na katwira ng defense team para hindi maging testigo si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura ngayong araw ng prosecution. Ayon sa impeachment court, hindi absolute ang confidentiality ng AMLAC sa mga dokumento nito kaya pinayagan pa rin ng korte ang pagtestigo nito sa prosecution. Pero ang katwiran kasi ng defense team, breach of information, ang gagawin ni Buenaventura na paglabas ng mga dokumento. Lalabag din ito sa Section 8A ng Republic Act 9160 o Anti-Money Laundering Act of 2001. Nakasaad din kasi dito na kahit ang pagre-reproduce umano ng mga dokumento ay ipinagbabawal ng batas at posible pa itong pick-upin ng media na magiging paraan ng pagsasapubliko at pagre-reproduce ng mga dokumento ng AMLAC. Isa pa, kailangan pa umanong beripikahin ang laman ng records sa mga bank at institutions at walang personal na kaalaman si Buenaventura kung totoo ang mga nakasaad dito. Giit nga ni Attorney Mark Winluan, Defense Counsel, wala namang tinatago ang vice-presidente pero sana dumaan pa rin sa batas ang proseso. Narito ang pahayag ni Attorney Mark Winluan sa impeachment trial kanina.
5: Walang tinatago ang Vice Presidente. Ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas at hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso, at ang tanging layon ay pamumuliti ka lamang.
2: Sa pagpapatuloy naman, Al, ng impeachment trial kanina habang bago ipresenta si Ronel Buenaventura, ang executive director ng AMLAC, ay sinabi rin ni Attorney Mark Winluan na magiging ad caute lamang kanilang magiging cross-examination kung magkakaroon man mamaya pagkatapos ng direct examination. Ito nga ay ang may pag-iingat ang kanilang partisipasyon dito sa impeachment trial at hindi nila inaalis ang posibilidad na humanap ng legal remedies. Yan ay kahit nga nagdesisyon ang impeachment court na paharapin si Ronel Buenaventura. Samantala, sa pagpresenta naman, hindi pinadali ng defense team ang pagpresenta kay Buenaventura. Hindi pa man hinihimay ang mga records, binabaril na ng depensa ang summary na nais ipresenta ng prosecution. Kina-question ng defense, ito ba ay inihanda mismo ni Buenaventura o ang prosecution ang naghanda para kay Buenaventura? Ito kasing summary na ito, naglalaman na nung AMLAC records. Pero nailinaw din naman ng prosecution na ito nga ay mismong si Buenaventura ay kasama sa gumawa o isa rin sa gumawa nitong summary na ito. Kaya pinayagan pa rin ng impeachment court na ipresenta at yan nga yung hihimayin mamaya sa direct examination sa pagbabalik ng impeachment trial. Samantala, lahat naman ng offer ng prosecution ay dinenay ng defense. Kasama na dito yung pagdating sa sinasabi kasi dito na tumatanggap nga umano ng pera si Vice President Sara Duterte mula sa China sa pamamagitan ng Calle 88 na korporasyon at iba pa. Kasama ito sa dininay ng defense team at mamaya ay abangan natin kung madidiscuss ito sa cross-examination ng defense. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Luisa Erispe.

0: Abang inaantay po natin, mga kababayan, ang muling pagre-resume ng pagdinig sa ika-day 33. 12:30. Okay, 12:30 inaasahan po na magbabalik ang Senate Impeachment Court sa pagpapatuloy po ng pagdinig nito. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, sa bahagi naman mismo ang Senate Impeachment Court. Sa ilang saglit, itutunguhin po natin. Ah, dito na. Tutunguhin natin ang ating kasamang si Nympha Asuncion, Presiding Officer Cheese Escudero, na nawagan ng civility at patas na pagdiliti sa Impeachment Court. AMLC witness piniyagang tumistigo sa impeachment trial. Narito ang ulat mula kay Nympha Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Kaya Sal, bago nga magsibula itong day 33 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ay nanawagan sa Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero sa lahat ng sangkot dito sa impeachment trial na panatilihin ang paggalang, pagiging mahinahon at pagiging patas sa gitna nga ng tumitinding tensyon dito sa mga pagdinig. Ayon kay Escudero, nauunawaan niyang umiikli na ang pasensya at tumataas ang emosyon ng ilan dahil sa mga kaganapan sa paglilitis. Gayunman, igiinit niya nga hindi dapat mawala sa paningin ng impeachment court ang kanilang pangunahing tungkulin, ang patas at maayos sa pagdinig at pagdedesisyon sa kaso batay sa mga ebidensya. Sinabi ni Escudero na hindi dapat madistract ang korte ng anumang rant o tantrum mula sa loob man o labas ng courtroom. Inimok din niya mga abogado, partido, testigo, opisyal ng gobyerno, commentators at observers na panatilihin ang courtesy, civility, fairness at candor sa isa't isa. Binigyang diin ni Escudero pero na hindi tungkol sa kanya o sino mang individual ang impeachment proceedings, kundi tungkol sa bansa, sa mamamayan, accountability, justice at fairness. Anya, maaaring maging matindi ang argumento at kritisismo pero hindi dapat maging personal o makasira sa dignidad ng sino man. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Presiding Officer Escudero.
3: Our duty is not to conquer one another in these proceedings, but to eliminate the truth and serve the cause of justice. Let the arguments be forceful, but never personal. Let the contest be exacting, but never degrading. And when these proceedings are concluded, let it be the law, not anger, not pride, nor applause, be the final word. Kinikilala po ng presiding officer na sa yugto ito ng ating paglilitis, medyo maikli na ang pasensya ng karamihan, medyo mataas ang emosyon ng ilan, at medyo nag-uumapaw ang galit, puot, at inis. Bugso ng anumang nakikita o napapanood nila sa mga pagdinig na ito. Subalit, hindi tayo pwede mawala ng loob sa ating ginagampanan tungkulin. Hindi tayo pwede pumatol at dapat ipawalang bahala lamang. Anumang pag-aalboroto, anumang pagsasalita, anumang tanim na galit na inilalabas ng ninuman sa husgado at sa hukumang ito. We will be focused on our job at hand. And that is to try and decide this impeachment case based on the evidence, with justice and with fairness. We shall not be distracted nor detracted by the rantings or tantrums of anyone inside or outside this courtroom. Because at the end of the day, it's not about me. It's not about you. It's not about any one of us here. Rather, it is about the country, our people, accountability, justice, and fairness.
2: Samantala, pinayagan naman ng impeachment court na tumistigo na si Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Matapos ng ibasura yung motion ng kampo ni Vice President Sara Duterte na pigilan yung kanyang pagtestigo. Sa naging ruling ni Presiding Officer Escudero, sinabi ng korte na hindi nangangahulugan ang confidentiality provisions ng Anti-Money Laundering Act o yung AMLA na ganap ng immune sa subpoena ang mga AMLAC report. Ayon kay Escudero, nananatiling umiiral yung naging isang ruling ng Supreme Court na ang Section 9C ng AMLA ay nagbabawal sa covered persons kanilang officers, employees na ibunyag ang pagkakaroon ni, o nilalaman ng suspicious transactions report, pero hindi nito direkto ang pinagbabawalan ng AMLAC na mismong tumugon sa isang lawful subpoena. Binigyan din ng korte na ang Section 8A na idinagdag sa AMLA sa ilalim ng Republic Act 11521 ay nagtatakda ng proteksyon sa impormasyon ng hawak ng AMLAC, pero hindi nagtatatag ng absolute privilege laban sa subpoena. Dahil dito, maaarihan niyang tukuyin o i-authenticate at ipaliwanag ni Buenaventura ang mga report na tinukoy sa subpoena. Gayunman, sinabi ng korte na hindi nito pinahihintulutan yung unrestricted public disclosure. Maaari ring isagawa ng in-camera kung kinakailangan ang ilang bahagi ng testimonya. May karapatan pa rin yung magkabilang panig na umapila o mag-object sa mga issue gaya ng authentication, relevance, hearsay, completeness, accuracy, admissibility, at evidentiary weight ng AMLA report. Kaya naman denied nga yung motion ng depensa na i-exclude si Buenaventura bilang testigo ng walang prejudice sa mga magiging objection ng defense team. Narito yung naging bahagi ng ruling ni Presiding Officer Espedero.
3: MLC is not a passive repository and confidentiality cannot be invoked in a manner that defeats its statutory mandate. Republic Act No. 11521 strengthened information security. It did not overrule Republic versus Sandigan Bayan nor repeal MLC's functions or confer immunity from a subpoena. Further, Section 2 of Republic Act No. 1405, as pointed out by Senator Judge Lacson in our last hearing, separately and expressly permits inquiry into bank deposits in cases of impeachment. The Supreme Court recognized this statutory exception in PNB versus Gangkaiko, GR No. 18343. While this exception does not by itself dispose of the distinct confidentiality imposed on MLC information, it confirms the policy that bank secrecy is not an absolute bar to the constitutional accountability process. The MLC witness may therefore identify, authenticate, and explain the report specified in the subpoena.
2: Yes, samantala ay sa ngayon ay inaantay na lang natin na magbalik plus sa lunch break itong impeachment court at pagkasalang muli ng impeachment trial ay dadaan na sa cross-examination si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Ayan muna yung pinakahuling agrapan mula sa panig ng impeachment court. Ito si Nifa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Nifa Asuncion. Oras po natin, 34 na minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, huwag po kayong BBT o dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang paglilitis.
1: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
4: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Pinalakas, pinalawak,
17: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko,
18: Radyo Pilipinas
19: and Capital 104.3 Colab.
20: Colab
21: Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
22: Ang taginting ng FM
23: at lakas ng AM
24: sa iisang himpila,
25: pinagsanib na puwersa
26: para sa mas malawak,
27: mas maraming mararating
28: at mas maraming maaabot ng impormasyon
29: at serbisyo publiko.
30: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
31: Radyo Pilipinas
32: News Nationwide.
33: Trending issues na pinag-uusapan,
34: World News in 5.
35: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
36: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
37: 66 Informasyon.
38: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
39: Sports Radio 918,
40: Radyo Magazine 1278,
41: at Radyo Pilipinas World Service.
42: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
43: Mapapakinggan na
44: sa Capital 104.3 FM.
45: Capital 104.3,
46: Radyo Pilipinas World Service,
47: Sports Radio,
48: Radyo Magazine, Servicio Publiko,
49: the AM and FM collab
50: sa Capital 104.3 FM,
51: Radyo Pilipinas,
52: Radyo Pilipinas
53: and Capital 104.3 Colab.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
54: Ang tangi
0: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang de la Rama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico.
4: Radyo Pilipinas
5: and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
7: World Service
8: Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM
10: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
15: serbisyo publiko.
16: Radyo Magazine 1278.
17: Sports Radio 918.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publico
20: 738.
21: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
25: The AM and FM collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas.
32: And Capital 104.3 collab.
34: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
37: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
43: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
37: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
43: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
37: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. It doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada, and you get to see her there too.
43: Till I met you.
37: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
43: I love you more each day.
37: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
34: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
47: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
52: Radyo Pilipinas.
54: Radyo Publiko.
55: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
56: Apat na 45 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
0: Kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Samantala pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM, tayo po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, ating Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Habang inaantay po natin, mga kababayan, ang resumption na itong pagdinig pa rin ka-day 33 ng impeachment trial aban kay Vice President Sara Duterte. May kinalaman pa rin sa Article 2 ng kanyang Articles of Impeachment, yung unexplained wealth. Minsan mapapasabi ko na lang ay sana all may unexplained wealth. Sa atin kasi unexplained poverty ang nararanasan natin. But then again, mga kababayan, all jokes aside, napakahalaga po na tayo ay nakikinig, nanonood sa kasalukuyan pong nangyayaring impeachment trial. Hindi lamang po upang mapanagot kung sino man ang may sala. Dahil alam naman po natin na lahat ng tao mapanasa mataas na posisyon, kapag gobyerno man o pribado, kapag babae o lalaki, lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng batas. Halaga na nanonood po tayo, nakikinig at nakikilahok sa mga diskusyon. Dahil dito po nabubuhay ang kamalayan ng ating mga kababayan. Dito tayo na-educate. Ano nga ba ang mga mekanismo na makikita natin sa ating mga batas? Lalo na po sa ating saligang batas. Pang maituwid, kung ano man ang kabaluktotang nakikita natin sa ating pong pamahalaan. Hindi ko kasi po pwede na walang accountability. Lahat po tayo, one way or the other, we all answer to one thing. We answer to accountability. Hindi naman kasi po pwede na ginagamit mong depensa ang iyong posisyon. Lalong-lalo na kung ang pinanggalingan ng posisyon na ipinang-sasalag mo, galing ito sa mga taong naniniwala, nagtitiwala sa iyong kakayahan. More than anything else, you owe it to the people who voted you. Diba? Tayong mga bumoboto at patuloy na ginagamit ang ating pong karapatan at obligasyon upang bumoto ng tama, well, we also owe it to ourselves. Sabihin, obligasyon din natin sa ating mga sarili na bukod sa bumoto ng tama, panagutin ang nakikita po nating kamalian sa ating pong pamahalaan.
55: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Past 12:00 PM. Ngayon, naisisiwalat lalo mga kababayan na may mga, well, I'm not particularly talking about the Vice President in this case. Pero ang nangyayari kasi dito, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating precedent. Ibig sabihin, kung nakita natin ito sa ibang tao, baka ginagamit na rin to ng iba. Tinutukoy natin dito yung circumvention ng accountability para sa ating mga public officers. Kasi dapat, kapag ikaw ay may business interest at ikaw ay papasok sa public service, dapat magdadivest ka. Pero, yung batas na namamahala kaugnay ng patakaran na yan, wala namang sinasabi na pupwede, na pinagbabawal nito ang iyong asawa. Pero instead of divesting, hindi sabihin mo, eh, yung asawa ko na lang muna ang hawak ng aming mga business interest. Inaway natin mga kababayan, ha, hindi ho masama, hindi ho pinagbabawal sa batas na magkaroon ng mga business interest sa mga korporasyon. Hindi rin masama na maging incorporator ng isang stock corporation. Di kaya naman eh magkaroon ng iba't ibang mga holdings, di kaya naman mga investments sa iba't ibang mga business entities. Normal pong proprietary rights yan mga kababayan. Ang masama dito, well, nagagamit po kasi itong mga business interest na ito to simulate what should have been flagged as an siguro illegal na transaction. Kasi tanong-taan po natin, humahawak ang ating mga public officers nung tinatawag nating public funds. Ito po ay galing sa kabayan ng taong-bayan. Sama kasi nito kung pinapakita mo o makikita sa iyong mga business interest, pinalalabas mo na itong kita o yung pera na hawak ko o ginagamit ko ay proceeds ng aking mga business interest. Yung pala, ginamit ng panglaban ng pera ng kanyang mga business interest. Then again, mga kababayan, ito ay binibigay lamang po namin sa inyo. Ano ang mga maaari, ano yung mga tinitignan pong mga posibilidad. Dahil sa huli, ang magde-desisyon pa rin naman kung maalis sa pwesto si Vice President Sara Duterte o siya'y mananatili sa kanyang pwesto bilang Vice Presidente. Ang Senate Impeachment Court sa pagboto po yan ng ating mga senator judges. Linsunod pa rin sa mga provision na makikita po natin sa ating saligang batas. Habang inaantay pa rin natin ang pagpapatuloy ng Senate Impeachment Trial, ilang mga paalala muna mula po sa aming himpilan.
55: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higaan ding relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
3: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Radio Pilipinas.
5: Pilipinas.
4: Pilipinas.
5: Pilipinas.
4: Pilipinas.
5: Pilipinas.
4: Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band.
5: Radio Pilipinas.
6: Radio Publico.
5: And the Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
5: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
7: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Radio Pilipinas.
6: Radio Publico.
5: Sa 104.3 The Capital.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
13: Singin mo na lang ako.
12: May OPM na makaluma.
13: Sandal mo sana ang ulo mo sa
12: uya. May OPM na rock.
13: Oh!
12: May OPM na rap.
13: What you know last night, yo, it was the best.
12: May OPM na mabagal.
13: Agad magaganda ang mga pinay.
12: May OPM na mabilis.
13: Mokakatay.
12: May OPM na Tagalog.
13: Ang himig natin.
12: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
13: Ang ating musika.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: It's a leap of faith, actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The three saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed where devotees sing the Santa Clara song.
22: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
23: a Radyo Pilipinas coverage.
0: 2 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Mga kababayan, balikan po natin ang nangyayaring live stream dyan sa Senado.
24: Assumed, Attorney Ronel, you understand that you will continue to testify under the same oath earlier.
25: Yes, Your Honor.
26: Okay.
24: Before you continue, Attorney May, Senator Judge Pia Cayetano, as earlier agreed, we have not proceeded on the merits

0: Pakitingnan din po yung pages 2B and 2C ng parehong dokumento sa fifth line, transaction number ending 7943. Ano naman po yung transaction na yan?
1: It's transaction reported by BDO Unibank Inc. Davao Riza. Ang transaction code po is CWDLO. Transaction date po is December 20, 2024. The peso amount po is 5,969,000. Yung CWDLO po ay yun po yung withdrawals OTC or clients withdrawal from its deposit account through over the counter po.
0: Attorney Bonaventura, kayo po ay isang kawanin ng gobyerno at alam niyo po na ang last day ng filing ng SALEN is December 31 ng bawat taon. Ngayon, yung last transaction po na withdrawal ng pera na iyong nabanggit ay ilang araw po bago ang supposed last day of filing ng SALEN?
2: Objection, document speaks for itself.
3: Actually, it would be misleading because December 31 is not the last day of filing of the SALEN. It is the cutoff date.
0: Sorry, the cutoff date yon.
3: That would be covered by the filing of a SALEN for the at the succeeding year. So with that limitation, witness may answer if he knows.
1: Kung from December 31 po to December 20, that's about 11 days po, Your Honor.
0: 11 days. Para po pala yung sa confidential funds.
2: Attorney Ronel, Your Honor, stricken off the record, Your Honor.
3: Attorney Ronel, what did you say? December?
1: basis po, Your Honor, is kasi yung transaction date po is December 20 and then yung intindi ko po sa question is if yung December 31 po.
3: I heard you to say December 20 to 11. Pabalik yun.
2: Your Honor, please. Your Honor, if we... just a manifestation, Your Honor.
3: Kindly let the witness answer first. What did you say, Attorney Ronel? What's the period you were talking about? December 20 to 11?
1: December 20 to December 31 po na yung tanong po kanina na intindi ko po sa tanong is gaano kalayo o gaano katagal yung from December 20 to December 31 po. So ang sagot ko po is around 11
3: But
1: days.
3: You're referring to the period 20 to 31.
1: Apo.
3: Yes, Attorney Mark.
2: Your Honor, for the record, Your Honor, again, with all due respect to Attorney Mee, but she made snide remarks regarding 11 days, which we deem highly improper, Your Honor. This is not a barbershop talk. These are unprofessional remarks, Your Honor. So we just want to maintain the integrity of these proceedings. And they keep on repeating it. And so we just want these snide remarks, Your Honor, to be stricken off the record, Your Honor.
3: The chair will strike off the remarks of Attorney May. Also, the reference or the statements making reference to barbershop or the word snide, both would be stricken off the record. And we are to proceed. Kindly proceed, Attorney May, accordingly.
0: Thank you, Your Honor. Punta po tayo sa Attorney Bonaventura. I refer you to the CTRs on Attorney Carpio, Exhibit P- Roman numeral number 2-7-12. On page 3C, lines 16 to 21, meron pong anim na CTRs all dated August 6, 2024 with the following transaction reference numbers ending 0808-9649, 3666, 3663, 3664, 3665. Ano po yung mga transaction na ito?
1: Your Honor,
0: I'm referring to
1: page 3C,
0: lines 16 to 21.
1: So, yung first two po have transaction code C and C. Yung last four po, yung last apat po na CWDLO, Yung CNC po, yung kanina po na nabanggit na encashment, check encashment over the counter. Yung CWDLO, yung withdrawals over the counter po. These are of different amounts po. 15 million, 8 million, 5 million, 5 million, 3 million, 5 million, Your Honor. The dates are August 6, 2024,
2: Your Honor.
4: Your Honor, please.
2: Yes, Your Honor, at this point, Your Honor, maybe just ask for ask for a mental health break, Your Honor, in a bathroom break as well. So then it's already 2:30 and we usually adjourn about this time.
3: Chair declares a 10 minutes, attorney Mark.
2: That would suffice, Your Honor. Thank you.
0: Thank you, Your Honor.
3: Chair declares a 10-minute break to answer the call of nature of whatever nature.
2: Thank you, Your Honor.
5: President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Ang pag-
6: 2:28 na po ang ating oras. Patuloy po kayo nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito pa rin po ang impeachment trial. Date 33 na po tayo. Day 33 ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte ngayon pong October 5, 2026, kung saan ay unahin ko lamang muna, no, yung ilan sa mga kaganapan kanina, no, yung ilan sa ating mga na note, no, na nangyari, ilan sa mga highlights ay syempre unahin muna natin, no, yun pong pagsisimula ng impeachment trial kung saan mismong si former Senate President Tito Soto III ang nanguna po para sa prayer at nandoon din po nag-declare syempre ng quorum ang Senate President na si Sherwin Gatchalian at ang iniharap nga po ngayong araw ay si Attorney Ronel Buenaventura ang executive director ng AMLAC or yung Anti-Money Laundering Council. At kabilang sa kanyang mga offer of testimonies, no, ay ito po ay sa pangunguna ni Attorney May Divina Gracia, yung pagpapatunay nga daw po, no, kabilang sa kanilang mga inoffer na testimony, yung pagpapatunay ng mga transaksyon, ito po ay 4.4 billion pesos ang iniulat sa AMLAC na mga transaksyon nina Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mance Carpio mula 2007 hanggang 2025. Mind you, ito ho ay masasabi ho natin na parang na-flag down daw po, no, ng AMLAC. At sa panig naman po ng depensa, ito po ay sa pangunguna nga ni Attorney Mark Vinluan, nagsagawa po ng motion to exclude ang depensa, no? Ayaw ho nila na ipresenta yung mga dokumento at yung mga kung ano pa sigurong sasabihin, no, nito pong si Attorney Ronel Buenaventura. But then again, ang ruling po ni Senate Presiding Officer Senator Judge Cheez Escudero ay dinideny po niya yung motion to exclude, no, na i-manifest po ng panig ng depensa. Samantala, bago yan, no, ilan sa siguro notable din na ito, yung pagtayo ni Senator Raffy Tulfo, no, Ito po ay kanyang manifestation na tila pinangungunahan naman daw ng tagapagsalita ng impeachment court silang mga senator judges. Kasi apparently, over the weekend, may mga nagtanong daw sa kanya na December 16, magbibigay na sila ng hatol. Kaya ang sabi ni Senator Raffy, hindi naman namin alam yan. No? At maraming beses na nga raw sumablay at pinangungunahan ang senator judges. That's the exact quote, no, ni Senator Raffy. Although sinabi naman po ito ni presiding officer Chief Escudero na December 16 yung binabanggit ni Attorney Tongol ay hindi raw, not entirely true, no. So baka may mga nabanggit lang sa pagtatanong sa mga media ng mga media kay Attorney Tongol. And na, baka na na-quote siya. Ayan. So, hindi nagustuhan naman ni Senator Raffy Tulfo yan. Okay. And ito nga po, no, nagpapatuloy sa day 33. Oo, sa day 33, ngayon pong October 5, ito nga pong direct examination sa pamagitan po ni Attorney May Divina Gracia ng panig ng prosecution ang pagdedirect examination kay Executive Director ng AMLAC na si Attorney Ronel Buenaventura, no? marami hong mga quotable quotes ngayong araw na ito, tulad na lamang nung pagbanggit ni Attorney May Divina Gracia, yung pagtatanong niya na ilan ba ang nakuha mong marka sa bar exam, 'di ba? Sabi nung ating witness, sabi ni Attorney Buenaventura, 10th placer siya sa bar at 85.75% ang kanyang nakuha, no? And ito ho ay kaagad na kumbaga pina-strike off the record nitong si Attorney Vinluan. Oo, kasi kumbaga maano din medyo ano ba to? Paano ba natin sasabihin 'yon? Yung mga swabbing pagbibigay ng statement, ayan, nitong si Attorney May. Pero bagay na syempre ay hindi naman din pinilulusot nitong panig naman ng defense, no? Anyway, ngayon pong araw na ito ay nakita din natin, no? Ito hong mga transaction na flinag ng AMLAC. Tandaan po natin na if I'm not mistaken, no, sa mga previous ho na pagdinig, tandaan po natin na ang nagfa-flag ng mga ganitong transaksyon ay hindi po direktang nanggagaling sa AMLAC. If I'm not mistaken, ha, ang pagkakaalam ko ho, yung bangko ang nagre-report. Kasi meron silang tinatawag na covered transactions, no? Ito yung mga tinatawag na covered persons, no? Na kumbaga ay meron silang paraan para ikangay malaman, teka muna, ito ba ay nag-exceed sa kanyang pag-withdraw? Like halimbawa po, yung mga nasa casino, nagtatrabaho sa casino, 5 million yung parang ceiling nila. And then sa realtor, 7.5 million, no? At yung mga covered transaction na hindi lalagpas sa 500,000 pesos in cash. Pero makikita ninyo kanina rin, no? And again, ako po ay sinasabi ko lamang kung ano yung nasa pagdinig kanina, kaya wag niyo ho kayong magagalit doon ho sa mga ikangay fanatic. Alam natin na nauunawaan natin yung inyong mga marubdob na damdamin, 'di ba, na may pagtanggol or kung ano paman, pero tignan din po ninyo, 'di ba, ano bang sinasabi sa pagdinig. Okay, ang sinasabi ho sa pagdinig ay ito nga kanina, no, ang binabanggit ho nila ay mayroong tinatawag na covered transaction na hindi lalagpas sa 500,000 in cash. Pero nakita nyo naman ho, over the counter, ang mga withdrawal ay nagkakahalaga ng 1 million mahigit, no? Okay, so sabi ni Attorney Buenaventura dito, covered transactions, ang mga transaksyon na mahigit 500,000 para nga sa mga casino personnel or employee siguro ito, 5 million pesos and then 7.5 million pesos naman para sa real estate broker or developer, no? And then other than that, ay syempre yung mga suspicious transaction na. At ito ho ay ika nga ay ang reason naman dito ng AMLAC kabilang meron silang site, meron silang pito na inihalimbawa, no, na bakit nagiging parang suspicious yung transaction at napakahalaga na syempre ma-identify daw yung kliyente kung syempre kung saan nga naman nagmumula yung pera, no, kabilang ho doon sa sinasabi na or kasama, no, kabilang doon sa mga sinasabing seven suspicious ay yung client not properly identified, no, and then yung business na hindi naman nagko-commensurate. Sinasabi mo halimbawa kumita ho yung ano yung aking business, ano pala yan, kumita, so magkano yung kinita niyan, 'di ba? Saan, kumbaga saan ang gagaling? Bakit halimbawa sasabihin mong kumita pero mas malaki naman halimbawa yung ang laki ng mga gastos mo and yet talagang nasusustain mo pa yung business, 'di ba? So ibig sabihin meron ka pang ibang pinagkukuhanan, 'di ba? Sabi ho dito ni Attorney Buenaventura kanina, ay yung suspicious transaction ay walang amount na tinitignan. Ang tinitignan ay kung mayroong mere suspicious suspicion. Ayan, ang bangko, no? Yung mga covered transactions report, suspicious transaction report ay iniuulat sa AMLAC ng covered persons, no? Ito yung kung matatandaan ninyo sa mga unang pagdinig, 'di ba? Ito yung if I'm not mistaken, ito yung sa confidential funds, 'di ba, nung nagwi-withdraw, tinatanong ng mga senator judges, eh bakit naman hindi ninyo halimbawa hindi ninyo flinag, hindi ba kayo nagsuspetsa na ganito kalaking amount ang iwi-withdraw, yung mga ganon. Balikan ho ninyo yung mga naunang impeachment hearing. But anyway, mukhang magsisimula na rin po sila, no? At pakinggan na po natin dahil ilan po sa mga makikita natin dito na prinisenta ay yung mga withdrawals, no? Meron pang time deposit, may mga withdrawals, and mind you, ito po ay nangyari noong mga kasagsagan po ng pandemic, no, December 2020. Okay, so sige, alamin pa po natin ano pa yung mga mangyayari at nagaganap dyan po sa Senado. Balikan po natin ang impeachment court.
1: Anim po ba yung kanina, Your Honor? Yung anim po.
0: Opo, ano po yung mga amounts?
1: Based on records po, Your Honor, the amounts are isa pong 15, the first two po, yung same ng code, CENC, yung cash and check and cashment po. First is 15 million po, the second is 8 million. Yung may code naman po na magkakapares na CWDLO, yung over-the-counter withdrawals, 5 million po, 5 million, 3 million, and 5 million po, Your Honor.
0: Okay. At magkano naman po ang total ng mga amount na inyong nabanggit? To assist Your Honor, the witness may we provide him with a calculator, Your Honor?
3: Assisting counsels may assist in whatever 30, 30, 30, 30. Shape, size, form, or manner, including giving a calculator.
1: Sige po.

0: 41 million po, Your Honor.
1: Kaninong account po kinuha ang mga withdrawals na iyong binanggit?

0: banggit ko kanina. So yung karamihang nabanggit kanina na yung climate impact, sinasabi may potentially 6,500 na estimated nilang pwedeng magkaroong mortality, ay pwede naman maiwasan dahil karamihan nitong mga datos na to ay nakukuha dun sa mga bansa na mag-isa yung mga matatandang naninirahan sa kanilang tahanan. Dito naman sa atin with the extended family system, ay minumkahin namin nga, bantayan at dalawin araw-araw yung inyong mga kamag-anak na medyo may edad para tiyakin na nahahydrate, umiinom ng gamot, umiinom ng tubig at iibsan yung init. So yun naman, pwedeng buksan lang yung bintana o maglagay nga nitong mga misting device. Hindi naman necessarily aircon dahil nga malaki rin yung konsumo ng aircon ng ating mga electricity. So ang isa namang aspetong tinututukan din namin ay kahandaan ng hospital. Kasi pag nawalan ng kuryente, ay malaking pinsala yon. Yung mga naka-respirator, yung mga gamot na nare-refrigerate ay baka mapanis. At yun nga yung aming tinitiyak at meron po kaming agreement with the Office of Civil Defense na ang healthcare po ay priority mabigyan ng fuel kung sakali pong umabot sa ganung mga pagkakataon. So mamimitigate, yung mukhang worst case naman po natin ay may paraan para hindi po mangyari.
1: And additional lang, Sec, regarding doon sa nabanggit kanina ni Ale na marami yung nag-hoard na mga waters na naka-plastic. May paalala po ba kayo sa mga sa public regarding dito sa tinatawag na chemical risk or microplastic poisoning sa maling pag-imbak nitong mga bottled water?
0: Tama yan. Kaya kung pwede nga, kung may sapat naman tayong water resource at tayo naman ay nakakapagtipid at again, it depends on supply and demand, ay kung pwede ilagay sa mga glass na garapon instead na sa mga plastic kasi may microplastic nga na maaaring magdulot din according to certain studies ng diabetes at ibang mga sakit.
2: May sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN.
3: Hello po. Sec, to Sec Laurel, I just want to confirm if the DA is still asking for a supplemental budget worth $45 billion to mitigate the effects of El Nino. Ano po yung mga priorities ito, if ever, and may commitment na rin po ba from Congress? And also, itugo na po kay Secretary Mercado. Phone-in question, any reaction, though I understand extensively, nasagot niya na naman kanina yung ginagawa ng DOH. Meron pong UN study. It's a UN warned that extreme heat will put pregnant mothers and their newborns at increasing risk. Climate-driven extreme heat is linked to premature birth, stillbirth, low birth weight, and maternal complications. How will the DOH protect these mothers?
4: Thank you. For the DA, yes, meron kaming request na $45 billion. No? That actually includes sa uplift yun eh. Kasama na yung crisis, kasama na yung El Nino. And out of the $45 billion, narilisan na kami ng $6.2 billion which we are implementing now. And I would believe that there will be another $10 billion coming, no? For solar irrigation, solar pumps, and solar aerators, and additional biofertilizers. For 2027 naman, meron nang nailagay kami through the help of Congress na $10 billion, no? For the presidential assistance for farmers and fisher folks in anticipation of yung magiging problema sa El Nino. Plus kanina, inutos ni Pangulo na gumawa kami ng work plan na baka yung mga ibang tupad ibigay natin sa ating mga farmers and fisher folks during the kasagsagan ng El Nino based on a schedule para habang hindi sila makapagtanim ay maggawa sila ng kanal, ma-plant preparation na for the next planting season among others. So nakahanda ho at utos sa amin ng ating pangulo ay mag-meeting kami more regularly at para lahat ng detalya sa interventions ay ma-plan sa mabuti.
0: Sa aspeto naman ng mga nagbubuntis, so ang kalimitan na usually affected ng severe heat are the elderly, the pregnant women, and also the children. So yun po yung kailangan bantayan natin. Kaya nga nasabi ko, dapat pong bisitahin, alagaan, at kumustahin. Hindi lamang po ng mga kamag-anak, pati po yung mga barangay health worker ay aatasan natin na bantayan po itong ating mga vulnerable population. Doon po sa mga nagbubuntis, meron po tayong pinalawig na maternal care package sa Philippines.

0: Health. Covered po nito 8 prenatal visit. So kahit buwan-buwan pong pumunta ang ating mag-ina na sa ating pong mga OB o kaya po doon sa ating mga midwives sa mga birthing centers, para po ma-monitor yung ating growth curve, meron pong pag-measure kung according to normal po ba ang paglaki ng bata, at meron po tayong intervention na pwede pong ibigay. Additional nutrition, additional protein, additional high value food. Kaya yun po yung ating pwedeng gawin. Kasama na rin po dyan yung pag-test ng ating mga bata, like ultrasound, yung pong ating mga test for virus at saka for other diseases. So kasama po yan dun sa package po ng PhilHealth.
1: Sunod na tanong mula kay Christian Yosores, DZMM.
2: Good afternoon po kay Secretary Laurel. Sir, nasaan po ang gobyerno ngayon sa pagbibigay ng assistance sa mga farmers sa agriculture sector in relation po to El Nino? Kasi may nakausap po kaming farmer group from Occidental Mindoro saying na nag-aalala sila kasi hindi pa sila nakakabangon dun sa pinsala ng habagat, and yet may paparating po o meron ng epekto yung El Nino. Ang reklamo po nila ay sa lugar po nila sa Occidental Mindoro, iisa lang daw po yung NFA warehouse, and dahil hindi sila lahat ma-accommodate, may iba pong no choice but ibenta yung kanilang aning palay sa mga traders na binabarat po sila.
3: Well, sa ngayon, as I mentioned kanina, ang direktiba kanina is increase yung capacity ng NFA, no, warehouses na bilhin na lahat na mabibili. I will personally look into yung sa Occidental Mindoro na yan, and definitely i-increase natin yung para mas mabili natin marami sa farmers. Kasi maganda yung presyo ng NFA for the farmers, kaya lang may requirement na dry, but definitely we will speed it up and increase yung aming offtake. Thank you.
1: Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus.
4: Ay, hello po, sir. Sir, gusto ko lang malaman if na-discuss ba during the meeting whether there's a need to declare a climate emergency given na nararanasan yung El Nino.
5: Hindi pa naman, na wala namang napag-usapan na ganyan kanina, but ang directive is na paghandaan na po natin yung worst case scenario, and I think yun ang napag-usapan extensively, na yung iba't ibang ahensya, iba't ibang mga sectors are ready kung sakasakaling mangyari nga.
4: One last follow-up na lang po. Kasi kanina nasabi po, di ba, na parang depende sa magiging gamit or lakas o hina natin gumamit o kumonsumo ng tubig yung magiging water resources natin. Yung current po ba nating consumption ay enough to sustain us or kailangan pa pong mag-cut down? And ano po kayo mga nakikitang water-saving measures na pwedeng i-impose? Let's say, wag mo nang, halimbawa, palitan regularly yung sa swimming pool, di ba? Yung mga ganun, sir. Ano po ba yung mga kailangan gawin?
5: Maraming salamat. Marami pong mga maaaring gawin ng ating mga mamamayan. Mga simpleng bagay, katulad ng habang naliligo, hindi dapat tumatakbo ang tubig, pati pagsisipilyo, at mag-ipon ng tubig. I think yun ang mahalaga talaga. Tapos yung nasabi mo nga na non-essential uses like swimming pools, malakas rin makagamit po yung car wash. Yung mga car wash, dahil malakas ang pressure eh. So, napag-usapan namin kanina, posibleng magbigay ng directive sa mga government agencies and instrumentalities of government na to implement strict conservation measures. So, malaking bagay po yun, katulad nung direktiba tungkol sa paggamit ng fuel last year. Nakatulong po yan. Minomonitor po ng DOE yun from the different government offices. And malaking tulong po siya in terms of conserving energy noon. So, ngayon, tubig naman.
4: Sino, sir, ang lead agency pala ng Super El Nino Task Force?
3: For the moment, it's actually OP. Next week, magmi-meeting ulit kami with the president himself, no? But I guess, siguro dito sa amin dito among our secretaries, si Secretary Solidum ang aming point person as far as SAMI is concerned. Yeah, man, he has to go to SAMAR.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Sammy Danilla, Business Mirror.
6: Good afternoon. For Secretary Laurel po, Earlier na mention po ng DA na parang ipaprioritize po nila yung mga non-threatened areas doon sa El Nino for support. Meron na po kayang parang shortlist yung DA kung ano yung mga areas na makakakuha ng priority support during El Nino?
3: Depende kung anong priority. Kung titignan nyo yung mapa kanina na pinasend ni Secretary Solidum, yung mga yellow areas, yun yung kakargahan or green areas or blue area, yun yung kakargahan natin ng more implements. While naman yung mga red areas naman, although lumalawak yung red areas, doon naman yung mga more or less yung mga interventions na like Tupad, doon din tutulong sa amin DSWD, doon din kami probably kung ano-ano pang ibang pwedeng gawin no na para makatulong sa farmers and fisher folks.
6: Tapos since ongoing po yung harvest season ng sa mga rice farmers po, may plano po ba yung DA to suspend yung importation, rice importation for na?
3: Well, so as of the moment, nag-hold ang prices natin ng palay, although it's not as good as nung last harvest season, but definitely like last year same time nasa may 8, 9, 10, 12 pesos ang presyo ng palay. Ngayon ang mga palay, kanina minon-monitor namin, pinakamababa, 16.50, pinakamataas, mga 20 no, sa wet. So in general, okay naman ngayon. So there's no reason to restrict importation. But of course, nakiusap tayo sa ating mga importers na during this harvest season, kung pwedeng bawasan nila yung kanilang pagpasok na imported, which they are naman na helping our farmers.
6: Thank you po.
1: Okay, maraming salamat, Malacañang Press Corps. Salamat din sa ating mga panauhin. Balik sa iyo, Yusek Claire.
7: Okay, may karagdagang katanungan. Kanina sinabi po natin ang pinakamataas na ma-expect natin na temperatura ay 38.7 degrees Celsius.
8: Sir?
7: Tama po. So, kung 38.7 degrees Celsius, di ba nakakaranasan po tayo ng mga 45 degrees, 42, sa Tugigaraw, Isabela, ano po yung difference?
9: Yung pinakita at sinabi ng aming secretary kanina na ang forecast temperature in the coming months about maximum of 38.7. Pero kung tingnan natin ang forecast namin ay hanggang March lang. It's because yung seasonal forecast namin hanggang 6 months. But we know April, May, tataas pang temperature. Actual temperature, but kung i-combine natin yung lumigmig or relative humidity, ito yung tawag nating heat index. Ito yung maabot ng more than 45 or 52. Ito yung temperatura na naramdaman ng ating katawan at epekto ito na of course may risk sa ating kalusugan na na-mention ng Secretary Tiki.
7: Okay, so kailangan talagang paghandaan lalo na pagka sobrang init ng panahon.
9: Yes po.
7: Kay Secretary, Secretary Mercado, gagawa po ba tayo ng mga, let's say, video, infomercial, para malaman na ating mga kababayan yung first aid para sa heat stroke, or ano yung mga signs ng nararanasan na yung ganitong klaseng sakit, sir?
0: Tama po. At tayo nga po ay inatasan ng ating Pangulo na gumawa po ng information campaign, hindi lamang po ng mga posters, kundi po talaga to reach out, even magbahay-bahay po yung ating mga barangay health worker para paliwanag po yung mga kailangan gawin para pa po maiwasan tong komplikasyon ng ating El Nino.
7: Mm-mm. So Trimedia, kakailanganin din po namin ang tulong ng lahat ng mga taga-media para maibahagi itong mga ganitong klaseng impormasyon. Kay Luwa Admin Attorney Joy Salonga. Sir. Opo. Pinoproblema po talaga ng mga kababayan natin eh baka mawalan daw ng tubig. Ano po yung maaaring gawin? Maliban sa iniulat ni Secretary Kuna, ano pa po yung ginagawa natin sa ngayon para po maibsan naman natin yung fear ng mga kababayan natin?
10: Unang-una talaga yung water conservation and then report, pag-report ng mga NRW concerns, yung mga tagas.
11: Pero yung LUWA naman, nagbibigay ng pondo para sa ano, development of new water sources. So tuloy-tuloy yun, kasama namin ng NWRB sa paghahanap ng bagong water sources within local water districts para masimulan ng paggawa ng mga deep well or kung ano pa ang pwede nating pagkunan ng tubig during these times.
7: Saan ngayon po ba nasimulan na natin to?
11: Yes ma'am, since 2025 pa namin ginagawa yan, tuloy-tuloy yan. Ang repiping sa kapag na-develop ng new water sources.
7: Okay, maraming salamat. At tanong ko lang po, pag nag-ipon ba tayo ng tubig, let's say meron akong 4 na drum. So, hindi ko siya gagamitin up to 2027 or paano po? Paano ko siya iipunan? Mag-iipon ako ngayon and then istock ko siya hanggang March 2027?
11: Yung mga plastic drums yata, hindi masyadong nagtatagal yan. Baka stainless, pwede pang magtagal. So kung nag-ipong kayo sa drum na plastic, gamitin nyo yun and then i-refill nyo from time to time. Kailangan nyo na yun, nare-replenish at nagsa-circulate. Kasi baka mamaya pagmulan pa rin sakit.
7: Sa kapag nag-iipon din po ng tubig, tapos walang takip, pwede siyang pamahaya ng, ng lamok. Opo. So doon, ingat din po tayo. Okay, Sir Secretary Tio Laurel, Sir, sa mga magsasaka, paano natin sila maiipsan? Kasi mukhang sila yung talaga maapektuhan dito. So, paano natin sila matutulungan para hindi nila maramdaman masyado itong epekto ng El Nino?
3: Well, ang utos po ng Pangulo kanina ay bigyan siya ng schedule, no? Base sa estimated effects ng El Nino at kung ano man yung mga intervention. So, nandun ho yung sa usapan kanina yung mga involved natin ng DOLE para yung mga programa nila may dala doon. Mayroon din mga programa ng DSWD pero dun sa mga lugar na hindi talaga makatanim. Pero dun sa mga lugar naman na makakatanim at meron tayong fuel subsidy na ibibigay to help them, no? But additional fertilizer subsidy, transport subsidy at of course yung binhi na kailangan nila among others.
7: Sir, kung sabi kanina ni Secretary Rene Solidum, kung yung Super El Nino ay nararamdaman sa dagat, may epekto ba ito sa mga mangisda natin?
3: Usually sa El Nino, in my experience in the fishing industry sa mga nandaragat, ano, mas maganda ang huli. Normally, kagatulad ngayon, no, dapat wala nang huli sa Palawan, ng Galunggong, pero now, marami pa rin eh. Kaya ang presyo ng Galunggong hindi 350, ngayon nasa 280 yata, 250. So, mas okay in general dapat. Pero yung mga nagtitilapya sa mga pond, tsaka nagbabango sa mga pond, yun malamang maapektuhan talaga.
7: Okay, maraming salamat. Okay, Secretary Kuna, baka meron po kayong mensahe sa ating mga kababayan.
5: Maraming salamat, UC Claire. Well, ang ating inaasahan sana po na tumulong tayo lahat, mga mamayan ng Pilipinas, na tumulong po kayo sa water conservation para sa ating lahat po ito. Gaya ng sabi ko kanina, noong 2019, nag-157 meters yung Angat Dam, nagkaroon po ng mga water interruption. Itong last July lang, nag-150, hindi nagkaroon ng water interruption. Ibig sabihin po, ay hindi ganun karami ang konsumo ng tubig and it was enough para may ride out yung baba nung ating dam nung panahon na yon. So, sa lahat ng maliliit na bagay na makatulong po kayo sa pagtitipid at sa pag-iipon din ng tubig, gawin po natin.
7: Maraming salamat po. Secretary Kiko, mensahe po.
3: Yung habagat, although may mga tinamaan tayong mga magsasaka at mangingisda, pero may positive side yun eh. So, at ang mga dams natin, maraming tubig. So, mas maganda actually sitwasyon natin kumpara sa bago maghabagat. So, ang in-encourage ko ho, lalo na sa irrigated areas, ang ating mga magsasaka, na ituloy ang inyong planting intention. At tututukan ho namin ng support sa inyo at para hindi naman tayo mabawasan ng ganong karaming production, ano? Sa mangingisda, nandiyan din kami para suportahan kayo with source of fuel, pati sa mga solar aerators na inyong kailangan sa transport, you know, in this coming month. So, magpatuloy lang natin at nandiyan ho kami sa likod ninyo. Thank you.
7: Thank you po. Secretary Mercado.
0: Thank you po. Sa Kagawaran naman ng kalusugan, inihimok po natin ang ating mga kababayan na tumugon at kumonsulta sa ating mga BHW, sa ating pong mga yakap center, sa ating pong RHUs kapag may nararamdaman po. Dahil ito po ay sometimes parang hidden disease. Lalo na po yung mga meron pong predisposing disease like diabetes, hypertension, yung nga pong mga buntis, mga matatanda at saka yung mga bata. So kami naman po ay may sapat na gamot at may sapat pong kagamitan at kami po ay handang tumugon dito po sa ating napipintong mga El Nido.
7: Salamat.
0: El Nino, sorry.
7: Thank you.
0: Slip of the tongue. Pangalawang beses ko lang.
7: At least, di ba, parang gumagaan ang pakiramdam kahit alam natin na may magkakaroon ng kalamidad. Pag-asa admin na Raniel Servando, sir.
9: Ang DOST, maraming salamat po. Ang DOST Pag-asa ay patuloy na mag-monitor sa mga changes on, sa ating weather and the climate pattern, particularly na in the coming months, nakikita natin ang epekto ng hindi lamang malakas but napakalakas na El Nino. No? Dapat sundin natin ang mga mahalagang measures or intervention para maibsan ang epekto nito, like conserving water. But mahalaga po dito yung continue monitoring and keep updated. Follow updates from Pag-asa at other official sources, no, of information, kagaya from Office of Civil Defense, from LGUs. No. Maraming salamat.
7: Thank you po. And of course, OCD Admin Harold Cabreros po.
12: Maraming salamat po. At magandang hapon po sa lahat. Ang Office of Civil Defense, being the Secretariat also of the National Disaster Risk Reduction Management Council, we monitor the implementation of the National Action Plan on El Nino. And so far, I just want to inform everyone that we already have 106 cities and municipalities that declared state of calamity. And also, 5 provinces have declared a state of calamity, which are the provinces of Isabela, Cagayan, Camarines Norte, Dinagat Island, and Agusan del Sur. And may I just also inform everyone that we also recorded a damage on agriculture around 6.87 billion already. And 6.87 billion. And affecting more than 249,000 hectares. Likewise, we just want to encourage everyone, as mentioned a while ago, to please cooperate at makipagtulungan po sa ating mga water, energy conservation, and of course, sa ating mga pangkabuhayan. Isa po, ang minomonitor din natin, katatapos lang po ng ating tagulan, ngayon naman tag-init, ang tinitingnan natin yung mga cascading effects nito. One of which, ang nakikita natin, ay magkakaroon ng increase ng forest fires. So, yan ang isang babantayan natin at it will affect also our forest and our agriculture. So far, wala pa naman. Wala pa tayo na i-report ng mga casualties ng El Nino so far. So, yun po ang isang titignan natin, yung mga cascading effects ng El Nino. Aside from yung sa health concerns, sa ating mga food and of course energy, but also sa mga ganung pangyayari katulad ng forest fires. And of course, sa mga kabahayan din. Kaya pag-ingatan din po natin dahil sa sobrang init po ay mag-trigger ng mga sunog. So yan lang po sa Office of Civil Defense.
7: Maraming salamat. Walang tatalo sa paghahanda. At muli, maraming salamat sa ating mga naging panauhin. Unahin ko na po si DOST Secretary Renato Solidum. Umalis na po siya kanina kasi meron po siyang lipad papunta ng summer. So, pinagbigyan lang po niya tayo at nagmamadali na po umalis. Okay, maraming salamat po, Secretary Kiko Tio Laurel Jr., Secretary Edwin Mercado, Secretary Juan Miguel Cuna, and OCD Admin Harold Cabreros, and Pag-asa Admin Nathaniel Servando. Maraming salamat po sa inyo lahat.
13: Alvin? Parang Alvin?
14: Yes, Paring Mark.
15: Go.
14: Okay, Mark. Ang sinabi dito ni Secretary Renato Salidum ng BOSP ay nagsimula na actually yung epekto ng El Nino.
15: Mm-hmm.
14: Nagkaroon na ng August at saka September.
15: Mm-hmm.
14: At asahan natin, Paring J-Mark, October to March, yung pag-ulan way below normal na at marami ng lugar yung nakapula. At ang sinabi nga dito, Paring J-Mark, kay Secretary Solidum, ano, March 2027, lahat ng probinsya expect na makararanas na ng drought. Lahat ng malalim sa Pilipinas,
15: mm-hmm.
14: ay talagang makakararanas na tayo ng drought. 2 months below normal ang ulan, three months na tuloy-tuloy dry spell. Five consecutive months na below normal ang pag-ulan, yan ay tinatawag na tayo parang ganyan. Ano ang yung bandang ulit na parang ganyan ka? May OCB Administrator Harold Contreras sa 106 ng mga cities at municipalities around the state of
15: 106, tama?
14: Oo, 106 na parang J-Mark, cities and municipalities. Ang dami sa agriculture na naitala 87 pesos na at ang coverage nito parang J-Mark nasa 249,000 na hektarya na. Ang lawag na parang J-Mark.
15: Malawak na nga, oo. At mukhang mapapaaga talaga yung tag-init, ano? Pero sabi nga, lalala pa by first quarter of 2027. Tama, parang Alvin?
14: Oo, tama. Kaya medyo mahaba-haba ito. At, well, ang serious man ang palasyo naman ang kagang maganda at ating pamahalan. Kanya-kanyang kandidat, kanya-kanyang gawa ng hambang at ang gawa na ay sabi ni Secretary Tito Pio Laurel, kung malamang sa hindi, baka mag-loud singing tayo.
15: Yun.
14: Darating na...
15: Eh, baka pwede mong pakiulit, parang Alvin, yung naging paalala dun sa mga, di ba, nagbabiral ngayon, yung mga ngayon pa lang, nag-i-imbak na ng mga deboteng tubig?
14: Ay, okay,
15: may babala kanina, di ba?
14: Oo, may epekto sa kalusugan niya, parang hindi advice na magiging tayo. Lalo-lalo na ang nakalagay sa ilalagay natin ng tubig sa may plastic. Merong reaction na rin dahil sa parang J-Mark. Ang tayo na idea work ko sa parang Mercado. Ngayon, gusto nyo mag-ipon ng tubig natin. Ang pagkakabagay niya nga, garapon.
15: Oo. Yung babasagin, oo. Maganda siguro, hindi lang nabanggit ni Secretary, no? baka na ano lang, mas maganda siguro ma-suggest din, maibalik yung mga tapayan. Di ba nung araw, yung imbaka ng tubig, yung mga tapayan? Oo, yung gawa sa clay, di ba? Oo, parang palayok. Oo,
14: totoo yun, parang din. Oo, totoo yun. Kasi lola ko may tapayan eh.
15: Oo.
14: Ang epekto nga na nakikita. Pag nilagay mo sa tapayan, parang lumalagay.
15: Oo, malamig ang tubig dyan. Oo. Basta ang gagawin lang diyan, tatakpan lang yung ibabaw para hindi pasukan ng lamok. 'Di ba?
14: Oo. Kasi baka maging ganun, pag nag-water, alam mo naman pag nag-stag ng water, yan din ang peligro yung lamok eh.
15: Oo. Basta properly sealed lang siya. Hindi siya mapapasukan ng kahit anong mga elemento, 'di ba? Oo, basta maayos ang pagkakaimbak. Mm-mm. Pero sabi nga, hindi raw tama yung pag-iimbak ng tubig. Basta't importante, yung tamang konsumo at tamang pagtitipid. Tama ba pagkakaintindi ko?
14: Correct. Huwag magpanik. Parang hindi pagkakalit ko nila yung panik. Pero nagkakagulo eh.
15: Correct.
14: Kaya pala ng malaganda, parang hindi mag- panik at ginagawa ng pamahala ng lahat ng ginagawa nito para hindi naman natin ganong maragawan ang naman araroon naman na natin para si Mike pero sa kailangan lang ang paghahanda eh maipatayos natin yung ating
15: ayan at least yun ha ang gist na paalala ng Malacanang, don't panic.
14: Oo. Don't panic. Ako lang ito.
15: Yan.
14: Iabon lang natin parang J-Mark. Oh, sabi ni Secretary ko na posibleng magbigay sa government agency strict conservation measures.
15: Yun.
14: So, saan natin yung siguro yung pagkatay ng aircon yung lunch break wala rin at huwag natin masyadong inaiba hindi na rin pinakailangan 25 yata yung lunch break para hindi masyadong sa area
15: dito parang din yan tamang lamig lang huwag yung masyadong malamig
14: huwag mo itatapos yung lunch break parang tunag sa
15: yan baka sipunin ano. Sige, pare Alvin, baka meron pang ano? Baka meron pang paalala man sa kanya.
14: Wala na parang Jimmy, pero ang assurance dito, baka magpapatawag ulit, magtulong si Pangulo Marcos next week.
15: Ay,
14: talagang tututukan ito parang demo.
15: Pero ano bang diyan nagtuloy ba meron bang other matter si Jose Claire?
14: Tuloy-tuloy pa rin yung question at yung ibang mga question na hindi na wala nang iba si Jose Claire.
15: Sige baka pwede nating pakinggan ulit yung mga other matters ni Jose Claire.
14: Sige. Pakinggan natin si...
7: Ibibigay ko po sa inyo ang detalye. May nabanggit po sa atin, pero ibibigay ko muna... Sisiguraduhin ko muna po yung pinaka-detalye. May nabanggit po sa atin kanina.
16: Okay, ma'am. And lastly po, yung reaction na lang ng pala sa sinabi ni Senator Loren Legarda kay Senator Lacson na nagsisisi na umano ito sa pagpanig ng, sa opposition.
7: Nasa pag-uusap po nila yan. Hindi natin alam kung saan ba nagsisi si Senator Loren Legarda sa pagkakaroon ba ng putukan sa loob ng Senado at pagkapatuloy na pagtatago ni Senator Bato de la Rosa. Parte ito ng mga nangyari noon kung saan siya ay parte ng majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano. So kung may pinagsisisihan po siya, wala na po tayong masasabi dyan, wala tayong magiging komento dyan dahil yun po yung kanyang nararamdaman. At kung ano may nararamdaman niya ay irerespeto po natin.
1: Okay, sunod na tanong mula kay IB Reyes, Billionario News.
7: Ay. Christian, paki. Thank you. Salamat.
17: Hi, Isa. Good afternoon.
7: Yes,
17: the prosecution panel maintains they have a solid case even without the bribery charges against the vice president. May we hear more of Malacanang's reaction to this over the weekend?
7: Again, gusto nating ipaalam sa mga kababayan natin na ang Pangulo, ang administrasyon ay hindi po makikialam kung ano po ang paanong i-present ng prosecution yung kanilang ebidensya. Patungkol dito sa impeachment trial. Kung sa alam nila na sapat na ito para magkaroon ng pabor na desisyon sa prosecution, iyan naman po ay ating igagalang at irerespeto kasi nasa pamamaraan po ito ng pag-present ng mga abogado ng dito sa prosecution. Ang siguro naman ay obligasyon din nila kahit hindi na ito isama sa impeachment trial, paano malalaman ng mga kababayan natin kung ano yung tungkol sa issue ng bribery? Parang obligasyon din po nating lahat or karapatan din po nating lahat na madinig ano ba tong issue about bribery. Without really including that issue or charge to the impeachment trial.
17: So Malacanang thinks even without including this in the trial, dapat po mapakita pa rin ng prosecution in other venues itong bribery allegations against the vice president.
7: Sa ating ganito naman po kasi sa administrasyon na ito kung anong po ang issue ay dapat na lumabas, dapat natin makita lahat si vice presidente man yan o hindi. Kapag ikaw ay public servant, public official at ikaw ay may kinaharap na anomalya, hindi pwede na hindi malaman ng mga kababayan natin. So doon lang po tayo lumulugar. Pero kung ano man po ang estratehiya ng prosecution, yun ang dapat nilang gawin.
1: Sunod na tanong mula kay Erica Sinaking, Business World.
18: Good afternoon po, Yusek. Has President Marcos certified the General Appropriations Bill as urgent bago po mag-legislative recess ang Congress?
7: Natanong po natin yan, pero ang sabi po ngayon ay wala pa pong request as of now. So, yun lang po yung sagot sa akin.
18: Pero pag nag-request po ang Congress, tingin niyo po ang President will prioritize it?
7: Kapag dumating na po yung request, tingnan po natin kung ano ang pwedeng maging action ng Pangulo.
18: Alright. Is the Palace confident po that the budget can be passed on schedule?
7: Dapat lang. Dapat lang. Kasi noong nakaraan, medyo natagalan eh. Natagalan ang pagpasang muli sa Office of the President, kaya medyo natagalan din yung pag-aaral. Lumagpas ng 4 or 5 araw after January. So, hindi po ako ngayon magbibigay ng timeline. Baka maiba ang susunod na mangyayari. So, hindi po ako magbibigay ng timeline. Pero dapat lang na ito ay maipasa sa kung ano yung nararapat na schedule.
18: Okay, thank you po.
1: Okay, wala nang tanong. Mula sa Malacanang Press Corps, balik kayo sa iyo ulit, Yusek Lear.
7: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, Bureau of Customs nagtala ng record high na 7.4 billion pesos na collection ngayong 2026. Ito ang pinakamataas na revenue collection ng ahensya mula buwan ng Enero hanggang Setyembre. Ang tagumpay na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang tamang pangungulekta ng pondo upang mapabuti pa ang mga serbisyo ng gobyerno para sa bawat Pilipino. Sa pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno, nahigitan ng Bureau of Customs ang 9-month target nito ng 8.913 billion pesos. Ayon sa ahensya, nakatulong sa pagkamit ng record high collection ang mas pinalakas na monitoring and collection, mas maaayos na valuation at assessment, pinaigting na enforcement laban sa smugglers at ibang revenue leakage at ang patuloy na modernization ng customs processes. Nagpasalamat naman si Commissioner Nepomuceno sa lahat ng kawanin ng Bureau of Customs para sa kanilang husay at sipag sa trabaho. Mainit na pagbati sa Bureau of Customs, ang tagumpay nyo ay direktang may epekto sa pagpapaganda ng serbisyo para sa bawat Pilipino.

yung sa ADK distro po. Kung meron yung parang cover para. Ah, ito pala yun. Yung sa ADK distro. Distro STR.

0: Mailalarawan sa anumang salita kung gaano kahalaga ang papel ng mga guro. Kaya bilang ganti, pinalalakasanya ng pamahalaan ng mga hakbang para kahit paano'y masuklian ang mga pagpupunyagi ni na ma'am at sir. Kabilang na riyan ang pagpapalakas ng non-teaching workforce, pagbawas sa classroom observations, benepisyo at insentibo gaya ng teaching at medical allowances.
1: Kabilang dito ang World Teachers Day incentive benefit na matatanggap ninyo sa tuwing ikalima ng Oktubre.

0: Dagdag pa rito, merong performance-based bonus para sa 2024. Patuloy ang pagproseso nito at inatasan natin ang mga kinaukulang ahensya na tiyaking maayos at mapabilis ang proseso. At hindi tayo titigil doon. Patuloy natin hahanapan ng paraan kung paano pa mapapabuti ang suporta, benepisyo at mga oportunidad para sa ating mga guro.
1: Ibinida pa ng presidente ang nasa mahigit 80,000 na bagong promote na guro sa ilalim ng Expanded Career Progression System na layong bigyang daan ng career advancement ng mga guro. Malaking bagay yan kay Nessa na napromote bilang Teacher Formula Teacher 1 matapos ang kanyang 13 taong pagtuturo. Sabi niya, nagpataas ito ng kanyang moral bilang guro dahil hindi anya na isantabi ang kanyang iginugol na panahon sa pagtuturo.
2: Laki po siyempre, as a breadwinner kasi siyempre, lahat ng ano is nasa iyo. So malaking tulong yun as a family, sa family ko, kasi nga naibibigay ko na yung maibibigay ko kung ano yung needs at syempre yung wants na kailangan din nila o yung kaya kong ibigay para sa kanila.
1: Nasa proseso na rin ang promotion ni Marisol.
3: Po sa kasi nagkaroon ng program which is ECP, which is nakatulong din sa mga teachers, mas lalo na rin po especially talaga doon sa mga matatagal na sa ano namin, sa DepEd po.
1: Samantala, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi ipinagkikibit-balikat ng pamahalaan ang mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Kaya pinalalakas na raw ng pamahalaan ang guidance at mental health support sa mga paaralan. Nagdagdag na rin ang mga school counselor associates at pinaiigting ang mga hakbang laban sa bullying at iba pang uri ng karahasan.
0: Nagtutulungan ang buong pamahalaan upang maiwasan ang ganitong insidente sa ating mga paaralan. Kailangan natin lahat na maging mulat at handang kumilos. Ang kaligtasan ng kabataan ay tungkulin nating lahat, pamahalaan, paaralan, magulang, guro, komunidad at bawat isa sa atin.
1: Hinimok naman ng punong ehekutibo ang mga guro na panatilihin ang momentum matapos ang pagtaas ng score ng Pilipinas sa PISA 2025, kasabay ang pagtiyak na mananatiling prioridad ng gobyerno ang pagpapataas ng antas ng edukasyon sa bansa. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
4: Ngayong ipinagdiriwang ang National Teachers Day, pinalawak pa ng Government Service Insurance System o GSIS ang Adopt a School Program sa pamamagitan ng pagbibigay ng 12 million peso na learning support sa 30 pampublikong paaralan sa buong bansa. Kasama sa suportang ito ang solar power system sa mga paaralang kailangan ng maaasahang supply ng kuryente. Bawat paaralan ay makatatanggap ng 400,000 pesos na assistance, technology and assistive learning device at mga kagamitan para sa online at face-to-face class session. Ayon kay GSIS President and General Manager Wick Veloso, mahalaga ang suportang ito dahil karamihan sa mga gurong nagtuturo sa mga paaralang kailangan ng kuryente ay kanilang miyembro. Dagdag pa niya, binibigyang pagkilala nila ang mga guro sa pamamagitan ng suporta sa mga paaralang sineserbisyohan nila araw-araw.
5: Target na bigyan ng scholarship program ang mga guro sa pampublikong paaralan at educational assistance para sa kanilang mga anak bilang dagdag na suporta. Sa ilalim ito ng House Bill Number 10954, a Public School Teacher Scholarship Grant Act ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro, na layong tiyakin ng suporta para sa professional development ng mga guro at edukasyon ng kanilang mga anak. Kapag nais sa batas, ang mga kwalipikadong guro ay bibigyan ng scholarship para sa master's at doctoral degree programs na inaalok ng state university and colleges sa ilalim ng Commission on Higher Education.

0: edukasyon. Ang kanilang mga anak naman ay maaaring apply ng scholarship grant sa pamagitan ng Department of Education para sa preschool, elementary at secondary education sa mga pampublikong paaralan at hanggang sa tertiary education sa alinmang State University of College sa pamagitan ng CHED.
1: Samantala, iginiit ng liderato ng pambansang pulisya na ipinatutupad lang nila ang panuntunan para sa kaligtasan ng bawat isa. Kaugnay ng nangyaring tensyon at biglaang kilos protesta ng isang grupo noong bisperas ng World Teachers Day. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
2: Kung wala sa Freedom Park, illegal assembly. Ito ang belta ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narates Jr. matapos mauwi sa Girian ang isinagawang rally ng Alliance of Concerned Teachers kahapon. Nag-umpisa ang Girian matapos magpumilit ang grupo na makalapit sa Gate 7 ng Malacañang. Pero hindi sila pinagbigyan ng mga nakabantay ng mga kapulisan. Dahil sa insidente, ilang individual ang nasugatan at nasaktan. Sigaw ng grupo na bigyan ng solusyon ang sangasangang problema sa sektor ng edukasyon. Sabi ng hepe ng pambansang pulisya, hindi pinigilan ng PNP ang pagpapahayag ng mga grupo. Ang naging aksyon ng PNP ay bahagi lang daw ng tinatawag na security measures consistent with existing protocols.
3: Ang rally ay may permit. Punta ka sa Freedom Park at doon mo gawin. Other than that, it is called illegal assembly, no? Ngayon, kung kinocurtail natin ang kanilang sinasabi, hindi natin kinocurtail. We are asking them to peacefully disperse at umalis doon.
2: Ipinagtanggol din ni Narates ang mga responding police at nag-disperse sa mga rallyista.
3: Ang police ay nandyan to respond, to keep the place safe and the people safe. Not only yung mga tao doon, but including yung grupo nila. Pagka medyo violente na sila, and then we disperse peacefully. We negotiate.
2: Matatanda ang kinundinan ng Alliance of Concerned Teachers ang naging hakbang ng PNP. Ryan Lesigues, para sa Bayan.
0: Samantala, papalitan ng mas malaki ang drainage system sa Ros Bolivar na magsisilbing isang malaking detention basin na sasalo sa baha sa ilang kalsada ng Maynila. Yan ang ulat ni JM Thompson.
4: Pagkatapos ayusin at paganahin ng DPWH sa mga pumping station sa Maynila, kasunod nitong tinitiyak na ayusin ang mga drainage system sa lungsod.
5: Pinapalaki natin itong mga drainage natin dito sa Ros Boulevard.
4: 135 meters ang haba ng aayusing drainage system sa kahabaan ng Ros Boulevard kung saan may sukat na 2 metro ang laki ng ipapalit na drainage pipe. Inaasahang matatapos ito ngayong taon.
5: Halos yung buong kalye ng Ros Boulevard, isang malaking detention basin na to para habang hinihigop nung pumping stations natin yung tubig, pwedeng magstay muna dito yung tubig. Pero mawawala yung tubig dahil meron tayong imbakan dito, itong mga malaking to. Bago pumunta ng pumping station, bababa muna yung tubig dito. Mawawala yung tubig sa taf tsaka sa kalat.
4: Mahalaga para sa vendor na si Carla ang pagpapalaki ng drainage. Ikinuwento niya kay Public Works Secretary Vince Dizon ang kanilang nararanasan kapag bumubuhos ang malakas na ulan. Anya, tulong-tulong sila para maglinis ng mga drainage na may nakabarang basura para mabilis na humupa ang baha.
6: Ako sa nagbibigay ng basurahan para yung mga customer ko doon nila itatapon.
5: Importante yon kasi syempre kung malaki nga itong drainage mo pero yung tubig naman nababara dahil sa mga baradong inlet dahil sa basura. Bagi wala din, magbabaha pa rin. So, tulong-tulong lang. Ang maganda ngayon, pinapagaki na namin yung mga inlet. Pero still, kung may basura, babarahin pa rin ang mga basura yun. So, kailangan natin yung tulong ng community.
4: Tinitiyak ng DPWH na tuloy-tuloy ang kanilang aksyon kontra baha, kabilang ang pagpapagana ng mga pumping station, pagsasaayos ng mga drainage system at pagpapalaki ng inlet nito.
5: Paulit-ulit nga sinasabi ng Pangulo natin, no? Kailangan sabay-sabay natin itong gagawin. So, yung ating mga pagpapalaki ng inlet, all districts of Metro Manila ginagawa na sabay-sabay.
4: JM Thompson, para sa Bayan.
0: Sinisiguro ng Department of Social Welfare and Development na hindi nila pababayaan ang mga benepisyaryo ng kanilang mga programa na posibleng maapektuhan ng matinding El Nino. Ito ay sa pamagitan ng mas pinalawak na pagpapatupad ng Project Lawa at Binhi. Inuulat ni Regine Lanuza ng TTV Davao.
7: Simula nung buwan ng Hulyo ng kasalukuyang taon, naramdaman na ng mga magsasaka dito sa Barangay El Yongto, Davao City ang epekto ng El Nino. Ayon sa magsasakang si Consuelo, napansin talaga nilang naglalanta ang kanilang tanim na gulay, lalong-lalo na ang lettuce. Nangangamba siya na kung patuloy ang matinding init at maubusan sila ng supply ng tubig, bukod sa pagkalanta ng kanilang tanim, maaapektuhan din ang lasa nito. Papait kasi ang lettuce kapag kulang sa tubig.
8: Ang amo laging tanom na naapektuhan kay gaano malaya manggod. Mauna siya. Oh, tong grabe ka ang ulan. Nya di makasustainer ang tubig na mo kay ang lettuce manggod buntag hapon yun na siya. Tubig ang iyang panginabuhi.
7: Gayon paman, inihayag ngayon ng DSWD 11 na hindi nila pababayaan ang kanilang mga beneficyaryo. Ayon sa Regional Director ng DSWD 11 na si Benchy Gonzales, handa sila sa mga ganitong pangyayari. Pinalakas na nila ang kanilang Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at Binhi o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished, kung saan binigyan nila ng kapasidad ang mga asosasyon at grupo upang makagawa ng paraan kapag nakaranas ng kakulangan sa tubig. Inihayag din ng DSWD 11 na kabilang sa itinuro dito ang paggawa ng water embankment upang may pagsidlan ng tubig habang nakakaranas pa ng ulan.
9: So para to have a water storage kapag merong baha or heavy na rainfall. And at the same time, kagaya itong parating na El Nino, at least meron silang maliit doon na water reserva na pwedeng pagkuhanan na ang water na pangdilig doon sa kanilang mga halaman.
7: Ang nasabing programa ay malaki ang tulong sa food security. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
10: Halos taon-taong nararanasan ang isang fenomeno na kung tawagin ay El Nino. Mayroong mahina, normal at ngayon ay strong El Nino ang ibinabala ng pag-asa. Gaano katindi ang epekto nito sa bansa at paano ito mapaghahandaan? Alamin sa special report ni Elijah Canlas.

0: Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit yung temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan yung both extreme event. Kaya ang kailangan, monitoring na nanggagaling sa DOS ni PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadesenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.

0: Tuluyan na pong humina o nagtapos ang habagat season ayon sa PAGASA. Naobserbahan ang unti-unting pagbabato ng panahon itong nakalipas na ilang araw tulad ng paglakas ng high pressure system sa East Asia, ang pagbaba ng intertropical convergence zone at ang kapansin-pansing paghina ng hangin at pagbaba ng ulan na iuugnay sa southwest monsoon o habagat. Ang tanong ngayon ng marami, hindi na ba uulan dahil wala ng habagat? Ang sagot dyan ay posible pa rin ang mga pag-ulan o localized thunderstorms pero hindi na kagaya noong mga nakaraang buwan na halos sunod-sunod na araw o linggo nag-uulan maghapon. Ito man ng hapon o gabi dahil sa localized thunderstorm o yung mga panandaliang buwan. Samantala nagpapaulan muli ang intertropical convergence zone sa bansa. Ang ITCZ ay isang uri ng wind convergence o yung pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemispheres at bumubuo ito ng rain clouds sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Palawan, gayon din sa malaking basay, bahagi ng Visayas at ng southern Philippines o Mindanao. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Luzon. Makararanas po tayo bukas ng maaraw at mainit na panahon, maliban na lang kung may localized thunderstorm sa hapon o gabi. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan niya.
1: Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan.
0: Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura humarap bilang testigo kaugnay ng umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte.
2: At silipin, ang opisyal na awitin para sa ASEAN 2026 na inawit ng Philippine Tourism Ambassador at P-Pop Kings na SB19. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our gold medalists! Ang tagumpay ninyo ay tagumpay din ng sambayanang Pilipino. Mabuhay Team Philippines! PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa iyo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
2: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television.
3: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Sa bawat problema, desisyon at hakbang na ginagawa ng Pangulo ng Pilipinas ay may kaakibat na pananagutan at responsibilidad. Kaya't bilang leader at ama ng bansa, paano nga ba binibigyang atensyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat suliranin ng bansa kasabay ng pagharap sa personal na buhay? Narito ang ulat.
4: Bilang pinakamataas na opisyal ng bansa, alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawat desisyon ay may kapalit at may taong maaapektuhan. Sa podcast interview kasama si Gary Valenciano, sinabi ng presidente na kailangang seryosohin ang bawat ginagawa at maging present sa bawat sandali kahit may iniisip na ibang problema. Kailangan anyang ituon ang sarili sa kung ano ang kailangang gawin. Dahil sa kanyang posisyon, hindi lang sariling kapakanan ang nakasalalay.
5: Even if you're not feeling well, even if you're worried about something else, at least you have to be in that moment and be really serious about what you're doing.
4: Dagdag pa niya na kailangan maging maingat sa bawat pagpapasya dahil hindi raw makukuha ang tamang desisyon kung hindi ito haharapin ng seryoso. At kasama sa responsibilidad na yan ang pagtanggap ng puna. Kaya giit niya, hindi siya sensitibo sa kritisismo at sa halip ay kailangan anya itong pakinggan.
5: I listen to criticism. Because sometimes they're right, and that for me is more important than if they're, sometimes they're just hurtful, sometimes it's just, you know, they don't like your face. Well, that's fine, it doesn't matter to me. But I try to get past, maybe it's a little hurtful what they say, and it's not but I try to get past that, and I try to be objective and say baka tama. But they may have a point. Mostly they're not right, but sometimes they are.
4: Pero paano kaya nagpapatuloy sa trabaho ang Pangulo kung minsan ay pagod o hindi nakakondisyon?
5: They're not just, bahala na. Well, let them do it. Leave it up to them. You take responsibility for everything. And once you do that, you function. You are able to function.
4: Ibinahagi rin ng punong ehekutibo na hindi raw talaga politika ang balak niyang tahakin kahit naririnig na niya ito noong bata pa lamang siya mula sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Noon, mas gusto niya raw maging scientist at pangarap din niyang maging musician.
5: I had an affinity for mathematics and science in school. And I said, I'm going to be a scientist. I want to be a scientist. I dreamed of working in a lab in a white coat and doing really important research. continuing to study, maybe teach a little bit. That was when once I started to think about seriously about what are you going to do with your life. That's one of the things that came up. The other thing that really was always there was music. And my mother, because she's so musically minded,
3: yes,
5: we always had music in our house. There was always music playing.
4: Ibinahagi rin ng Pangulo na ang pinakamalaking dagok sa kanyang buhay ay noong 1986. Dito anya nabago ang buhay na kanyang kinagisnan.
5: When my life was totally upended, and not only my life, but the life of every person around me. All my relatives, all my friends, all the people I worked with, everything changed. Everything completely changed. One day, you're the son of the president and you're sitting in a palace. And the next, then 2 days later, you're in Hawaii and you don't know what on earth has just happened. You're not allowed to go back home. You cannot even get a job. You cannot even talk to people that you need. You feel you have a need to talk to because they isolated us.
4: Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
6: Matagumpay na nakumpleto ng 6 na Pilipinong analog astronauts ang kauna-unahang analog habitat waypoint o anahong misyon ng Philippine Space Agency. Ang analog misyon ay mahalaga bilang paghahanda sa space flight at iba pang complex misyon gaya ng pananaliksik, test systems at procedures para sa space missions. Samantala, nakipagkita naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipinong analog astronaut at ilang opisyal ng PhilSA para talakayin ang inisyatibo ng pamahalaan sa analog mission, paghanda sa human space flight at pagpapaunlad sa kakayahan ng mga Pilipino sa space exploration. Ayon pa sa PhilSA, ipagpapatuloy nila na makapagbigay ng kontribusyon sa umuunlad na space capabilities ng bansa.
7: Sa iba pang balita, sumentro sa pagbuo ng ASEAN Power Grid ang talakayan sa ASEAN Energy Business Forum. Layon nitong magkaroon ng plataforma para magdugtong-dugtong ang electricity networks ng mga miyembrong bansa ng ASEAN para magkaroon ng energy security ang rehiyon. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
8: Pinaiikting ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ang mga hakbang upang maging mas matatag ang energy infrastructure sa rehiyon laban sa epekto ng climate change, kabilang ang mga pagbaha, bagyo, malalakas na hangin at ulan, gayon din ang tumataas na temperatura na nagre-resulta sa matinding tagtuyot. Sa ASEAN Energy Business Forum ngayong araw, sinabi ng pinuno ng Energy Modeling and Planning Department pang ASEAN Center for Energy na si Dr. Zulfikar Yunaidi na mahalagang maisama ang climate resilience hindi lamang sa disenyo ng mga energy facilities kundi sa buong life cycle ng mga ito.
9: Resilience becomes increasingly important for the region as we strengthen regional connectivity through flagship projects such as the ASEAN Power Grid. With our progressively interconnected energy systems, strengthening the capability to mitigate, adapt to, and recover from climate-related disruptions become increasingly important. This matter is also consistent with the direction of the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation, or APAEC 2026-2030, where energy security and resilience become central considerations for ASEAN's energy cooperation.
8: Sinabi naman ng Program Manager for Energy and Environment ng Delegasyon ng European Union sa ASEAN na si Gaspar de Bussy na hindi maaaring ituring na optional ang climate resilience pagdating sa energy policy. Anya, maaaring maapektuhan ng climate change ang hydropower, renewable energy resources, transmission at distribution infrastructure, pati ang pagiging reliable at abot-kaya ng supply ng kuryente. Binigyan din rin ito na kailangan matugunan ng sabay-sabay ang energy security, clean energy transition at climate resilience.
10: The transition requires significantly more investment in electricity grids, renewable energy, storage, flexibility and cross-border interconnections. But investing more is not enough. We also need to ensure that these investments are resilient to future climate risks. For the EU, this means increasingly integrating climate consideration into infrastructure planning, investment decisions, and project appraisal from the outset.
8: Nakikita naman ng project manager ng ASEAN Climate Change and Energy Project na si Adhya Pratama na batay sa ASEAN Energy Outlook ay dodoble ang magiging demand ng rehiyon sa kuryente pagsapit ng taong 2050. Kinakailangan niya ng malaking investment sa mga transmission at distribution lines at binigyan diin na mahalagang isaalang-alang ang banta ng climate change sa disenyo at lokasyon ng mga energy projects na itinatayo.
11: So bringing these perspectives together help us connect and the conditions needed at the policy level with the practical needed of those managing energy infrastructure.
8: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
6: Pinagana na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang kanang task group Metro Manila ASEAN 2026. Ang NCRPO spokesperson, Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, bahagi ito ng patutupad na seguridad para sa nalapit na ASEAN Summit mula November 16 hanggang 18. Bukod dito ay tuloy-tuloy din ang kanilang ginagawang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at law enforcement group para sa paglalatag ng security plan. Wala namang namomonitor na banta ang NCRPO para sa malaking aktibidad na ito. Bukod naman sa mga lugar na pagdarausan ng summit, babantayan din ng NCRPO ang mga transport hub na maaring dagsain ng mga pasahero na sasamantalahin ang mahawang bakasyon.
12: Hindi naman po, wala po tayong namomonitor na banta. Patuloy yung ating intelligence monitoring, ganun din yung ating threat assessment. Gayun pa man, handa naman po ang pwersa ng NCRPO at meron po tayo naka-ready na ma-contingency plan.
7: Kung ang pag-iingat ay sasamahan pa ng disiplina, tiyak na bababawasan ang mga aksidente sa kalsada. Kaya't ngayong araw, muling ibinalik ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Yan ang ulat ni JM Thompson.
13: Kaliwat kanan ang mga aksidente sa kalsada dahil sa ilang motoristang lumalabag sa batas trapiko. Isa ito sa layunin na mabawasan ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP simula ngayong Lunes, October 5 sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila kasama ang Quezon City, Muntinlupa, Parañaque, San Juan at Manila. Hati naman ang pananaw ng mga motorista sa muling pagpapatupad nito dahil sa mas mahigpit at mabilis nitong paghuli sa mga lumalabag sa batas trapiko sa pamamagitan ng mga high-resolution cameras.
14: Kailangan po para madisiplina yung mga driver eh.
15: Para matuto yung ibang motorista na tumulo sa batas.
14: Kaya lang po, minsan po, ina nga po, hindi rin maiwasan. Gaya niyan, yung mga ibang stoplight po, walang mga timer. Hindi mo alam kung kailan hihinto yung iyan dahil magugulat ka na lang, uy, tumatakbo ka, bigla na lang magpa-flash ng green, hindi mo alam, dahil abutan ka ngayon.
16: Yung ibang kalsada po, hindi pa naman po ayos na tulad ng mga signage, hindi pa po siya kompleto para sa kasi minsan may nakakalito din po.
13: Kaya naman ang Valenzuela City na kasama dapat na muling magpapatupad ng NCAP ay hindi muna ito ipatutupad dahil sa marami pang road construction sa lungsod ayon sa lokal na pamahalaan. Pinag-iingat naman ng MMDA ang mga motoristang posibleng makatanggap ng kumakalat na NCAP text cam na nagsasabing may pending traffic violation na kailangan agad bayaran sa pamamagitan ng kahinahinalang link. Ayon sa MMDA, kapag hindi nagtatapos sa mmda.gov.ph ang link ay huwag na itong i-click dahil paniguradong scam ito. Maaari lang makita kung may totoong violation sa pamamagitan ng Notice of Violation, myhulika.mmda.gov.ph o kaya sa eGov app. Kasabay naman ng muli nitong pagpapatupad ay inaasahang mababawasan din ang kotong o korupsyon sa mga nanguhuli ng mga motorista.
17: Layunin lamang ng No Contact Apprehension o NCAP na paigtingin ang disiplina ng mga motoristang gumagamit ng kalsada para maiwasan ang mga aksidenteng hindi inaasahan dahil sa mga motoristang hindi sumusunod sa batas trapiko. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Sa day 33 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tumestigo ang hepe ng Anti-Money Laundering Council tungkol sa bilyong-bilyong pisong umano'y pumasok at lumabas sa bank accounts ng Vice Presidente at asawang si Attorney Man Scarpio. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
18: Yes, Kenneth, sa ika-33 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilang suspicious transaction na inuugnay sa kanyang banko o bank transactions ang isinwalat ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council.
19: Base po dyan sa dokumentong yan na iyong hinahawakan, bakit po siya iniulat bilang suspicious transaction?
20: Based on records, Your Honor, as reported by the covered person, the reason indicated is graft and corrupt practices, Your Honor.
19: Punta naman po tayo sa transaction reference number ending 4031, line 2. Transaction code STRE, dated July 4, 2019. Involving a premium payment to Mercantile Insurance Company, Inc. Bakit din po ito na-report as suspicious transaction?
20: Your Honor, the reason indicated here is, based on records, as reported by the covered person, is graft and corrupt practices, Your Honor.
19: Just for clarification, Attorney Benaventura, kanino bang account ang involved dyan sa mga suspicious transactions na inyong nabanggit? Yung dalawang suspicious transaction reports na inyong nabanggit.
20: The indicated po rito is Zara Z. Duterte, yung una po. And then yung nasa, based on records po nakalagay ay Zara Z. Duterte, Your Honor.
18: Yan ang dalawang suspicious transactions na natukoy ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pagharap ng executive director nito sa Attorney Ronel Benaventura. Maliban dito, isa pa umadong suspicious transaction ang natukoy ng AMLAC na may kaugnay naman sa illegal drugs.
19: Punta naman po tayo sa pages 5A to 5C. There is an entry with transaction reference number ending in 3283, line 8, second to the last line. Transaction code STRE, dated August 1, 2024, involving a transaction with Philippine Savings Bank. Bakit naman po ito na-report as suspicious transaction?
20: Your Honor, the reason po indicated here based on records is drug trafficking and related offenses, Your Honor.
18: Ang AMLAC umabot sa 666 covered transaction report o CTRs at 55 suspicious transaction reports o STRs ang naitala sa mga bank transactions ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manases Mons Carpio mula 2007 hanggang 2025. Ayon kay Benaventura, umabot sa 4.4 billion pesos ang kabuang kahalaga ng matransaksyong iniulat sa AMLAC. Ipinagkita rin sa impeachment trial ang mga umano'y sender of funds kay Vice President Duterte.
19: Sa ilalim ng subheading na sender of funds to VP Sara.
20: Okay po.
19: Ano pong mga transaksyon po kung mayroon man ang nakalista dito?
20: Just to read on the records po. Moreover, VP Sara was also identified as the beneficiary of the check purchases made by the following individuals. So may table po dito. Row 1 is purchaser of check. Row 2 is number of transactions. Then date and then amount po. So yung first line po is purchaser of check, Duterte Rodrigo R. Number of trans, 1. Date, June 20, 2006. Amount, 2,500,000 pesos. Yung last column po, purchaser of check, Samantha Jane Yenkuoy, Samuel Kanguy, Yaniel Yenkuoy. Number of trans, 2. 25 October 2011 and 24 April 2012. Amount, 14,881,692.14.
18: Yes, Kenneth, sa pagdinig naman na tukoy ang 319 million pesos na inward remittances ng Kali 88 mula sa China. Ang Kali 88 ay banana chip manufacturer na pagmamayari ng asawa ng Vice Presidente na si Attorney Mons Carpio. Kaya sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lampas na ito sa itinakdang oras na 6:30 PM at kanina bago tayo umere nagsasagawa or cross-examination defense panel at nagkaroon ng ilang interjection yung Senator George. Kenneth?
3: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
6: Kumpiyansa ang Health Department na makapaghatid ng mas dekalidad na servisyong pangkalusugan sa ilalim ng bagong Hospital System Watch o mas kilala sa tawag na ambisyon. Layunin nitong mapaganda, mapabilis at maging mas epesyente ang kalidad ng mga serbisyo sa lahat ng pampublikong ospital. Nakaangkla rin ito sa pangmatagalang programa na magkaroon ng mas matatag at maging panatag ang mga Pilipino sa aspeto ng kanilang kalusugan.
1: Ang aming layunin ho talaga ay mapabuti ang serbisyo sa ating mga ospital, particularly sa ating DOH hospitals. At dun sa tugon po ni ASIC Manikis tungkol sa ating healthcare workforce, makakaasa po sila na tuloy-tuloy po not only yung internal po namin na improvement sa DOH, yung tinitingnan po natin na staffing standards, support po sa ating mga healthcare workers, especially ho yung mga concerns around abuse and violence towards our healthcare workers.
6: Samantala, isinumiti na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang consent sa nominasyon para sa generals and flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Major General Moises Micor para sa ranggong Lieutenant General, habang Major General kay Brigadier General Bob Apostol at kay Commodore Marco Buena sa ranggong Rear Admiral. Samantala, 8 opisyal naman ang para sa ranggong Brigadier General at isa sa ranggong Commodore. May nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA of Personnel na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.

0: Sa ulat probinsya, mahigit 6,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang lugar sa Davao ang nakatanggap ng Certificate of Land Ownership o titulo ng lupa mula sa Agrarian Reform Program ng gobyerno. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
1: Matagal nang hinihintay ng maraming magsasaka sa Davao Region ang kanilang Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Tulad ni Norvea, na isang agrarian reform beneficiary na nagsabing malaki ang kanyang kagalakan dahil matapos ang higit 35 taong paghihintay sa titulo ng kanilang lupa, natanggap na niya ito ngayon sa tulong ng gobyerno.
2: Kung ibati is dakong kalipay, kay naangpon nagyod sa kadugay-dugay na namong gihulat na anagyod sa amo ang kamot ang titulo.
1: Nagpapasalamat din si Teresa sa kanyang natanggap na titulo ng lupa na posible rin niyang ipamana sa kanyang mga anak.
3: Nalipay gud kaayo ko sir nga naabot na gud sa amo ang titulo niya. Ako isa sa inyo nga ako gud nang ampingan og ako ang pa uswagon niya, ako ang ugmaron para mapuslan sa akong mga anak.
1: Kabilang sila sa higit 6,500 na mga beneficiaryo na mula sa iba't ibang lugar dito sa Davao Region na nakatanggap ng kanilang Certificate of Land Ownership Award o titulo sa lupa. Ang pamamahagi ng higit 1,200 na Certificate of Land Ownership Award ay pinangunahan mismo ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Kasabay ito ng isinagawang Project Split Stakeholders Forum dito sa Davao City noong Huwebes, Oktobre 2 ng kasalukuyang taon, kung saan umabot din sa 14,000 hektarya ng lupang pang-agrikultura sa buong Davao Region ang naipamahagi sa nasabing programa. Sa pamamagitan ng Project Split o Support to Partitization of Lands for Individual Titling, mas mapapatatag ang karapatan ng mga magsasaka sa pagmamay-ari ng lupang kanilang pinagsusumikapan. Bukod sa pagbibigay ng mga titulo ng lupa, nais din ng Department of Agrarian Reform na mas mapalakas ang iba pang suporta para sa mga magsasaka sa Davao Region. Nagpapaalala rin si DAR Secretary Estrella sa mga magsasaka na hikayatin ang susunod na henerasyon sa pagsasaka.
4: Sa mga katulad natin na mag-uuma, huwag sana kayong bibitaw. At sana turuan din ninyo ang inyong mga anak na magkahilig sa agrikultura para merong tuloy-tuloy na may pagkain ang mga Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless all of you.
1: Bibisitahin din ang tanggapan ang iba pang lugar sa buong rehiyon upang malaman ang mga lugar na dapat tayuan ng karagdagang farm to market roads. Gayun din upang suriin ang sitwasyon ng iba pang mga magsasaka at kung ano pa ang karagdagang suporta na kanilang kinakailangan tulad ng abono at mga kagamitan sa pagsasaka. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
0: Ikinatuwa ng 5 benepisyaryo sa Coronadal City ang natanggap nilang presidential assistance. Kabilang kasi sila sa mga napili scholars sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Yan ang ulat ni Sofia Turnos ng PIA Soc Sergeant.
5: Natanggap na kamakailan ng 5 presidential scholars mula sa Barangay Morales, Coronadal City, South Cotabato ang 20,000 pesos presidential scholarship mula sa bawat barangay makikinabang program ng pamahalaan. Ayon kay Barangay Chairman Dimson Floro, ang pagpili sa mga scholar ay nakadepende sa estado ng kanilang pamumuhay.
6: Sila po ay nabilong po sa mga pamilyang indigent family. Dumaan po sa tamang proseso, may nag-apply, may nagtanong. Siyempre, since meron tayong slot for that benefits, pina-apply po natin, then tinginan po natin yung mga documents, yung kung qualify ba sila sa pag-avail ng ganitong assistance. At the end of the process po, lahat po ng nag-apply na 5 ay pasok po sa qualification.
5: Nagpaabot naman ang pasasalamat si Russell Den, isa sa mga benepisyaryong scholar kay Pangulong Marcos Jr. para sa scholarship na kanyang natanggap. Ani ay malaking tulong ito para sa mga graduating student tulad niya.
7: Isa po ako sa nakatanggap ng scholar na galing po sa ating minamahal na Pangulo na si President Bongbong Marcos at ako ay nagpapasalamat sa tulong na kanyang naibigay. Napakalaking tulong at ito ay gagamitin ko sa aking pag-aaral dahil sa ngayon ako isang fourth year student na so marami po kaming binabayaran na mga libro, mga damit at uniforms at other expenses po sa paaralan.
0: Inaasahan naman na mas maraming scholar mula sa lahat ng barangay sa buong bansa ang makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Mula rito sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Sophia Zabate-Ternos ng Philippine Information Agency, SOCSRGEN.
8: Posible umanong makaranas ng tagtuyot ang halos lahat ng probinsya sa bansa dahil sa strong El Nino. Patuloy naman ang mas pinigting na paghahanda ng mga ahensya ng gobyerno alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia live. Clayzel.
9: Dayan, umiiral na ang Super El Nino ayon sa Office of Civil Defense. Nasa 106 na lungsod at mga munisipalidad ang nagdeklara na ng State of Calamity. Malinaw naman ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno. Paigtingin ang mga hakbang para maigsan ang matinding epekto ng tagtuyot.
10: Iniutos ng Pangulo ang mas mabilis at tuloy-tuloy na pag-aksyon upang maibsan ang epekto ng tag-init ang bilin ng Pangulo. Huwag na nating hintayin pa at tayo maghanda na. Dahil sa tamang paghahanda, maiibsan ang epekto ng El Nino sa bansa.
9: Babala ng Department of Science and Technology, 86 na probinsya o lahat ng probinsya sa buong bansa ang makakaranas ng tagtuyot pagdating ng March 2027 dahil sa epekto ng matinding init. Sabi ni DOSC Secretary Renato Solidum, mararanasan ang bihirang pag-ulan at posibleng tumaas sa 38.7 ang temperatura, sing-init ang nararamdaman kapag nakakaranas ng mataas na lagnat.
11: Talagang mas kakaunti ang tubig na babagsak. The effects are being felt, but it can get worse next year. How we will be affected by it is dependent on how much preparation we have and the conservation of water that we will do.
9: Nakataktang magpatupad ng mahigpit na conservation measure o pagtitipid ng tubig ang Department of Environment and Natural Resources. Gaya noong 2024, kung kailan tumama rin ang El Nino at nilimitahan ang mga aktibidad na matakaw sa konsumo sa tubig. Ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, aatasan ng mga golf course na gumamit ng recycled water sa kanilang operasyon para mapreserba ang tubig sa Angat Dam na pangunahing source o pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila.
12: We have to conserve water. Yung mga unnecessary na paggamit po, katulad siguro ng mga car wash, pagbabasa ng ating mga driveway and yung mga swimming pool po, mga unnecessary yan at this time. Ang kailangan po namin is to work with the other local government units para po sila pong tumulong sa atin to police the areas within their jurisdiction about yung conservation of water po.
9: Nakikipag-ugnayan na rin ang DNR sa mga konsesyonaryo ng tubig para maglagay ng mobile tanks sa mga strategic location na magsusupply ng tubig sa mga lugar. Ngayon pa lang ilang probinsya na ang isinailalim sa State of Calamity. Nakapagtala na rin ng pinsala sa agrikultura dahil sa tagtuyot.
13: Provinces have declared a State of Calamity, which are the provinces of Isabela, Cagayan, Camarines Norte, Dinagat Island, and Agusan del Sur. We also recorded a damage on agriculture around 6.87 billion already. Affecting more than 249,000 hectares.
9: Tiniyak naman ng Department of Agriculture ang patuloy na paggawa ng mga solar irrigation at pamamahagi ng solar pumps sa mga magsasaka. Nakahanda rin ang ahensya na magpatupad ng cloud seeding o yung artificial na pagpapaulan. Dodoblihin ang pamamahagi ng abono at iba pang farm input sa mga lugar na hindi lubhang maapektuhan ng tagtuyot. Siniguro ng DA na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa.
14: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So Hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
15: The last time was in 1962 in Jakarta. So ito po yung pinakamaraming medalya in 62 years. Ito po yung pinaalam ko na sa Office of the President, kay Secretary Gomez. And very happy po sila. Last time was in 1962 in Jakarta. So ito po yung pinakamaraming medalya in 62 years. Ito po yung pinaalam ko na sa Office of the President, kay Secretary Gomez. And very happy po sila.
16: Mas dumami rin ang mga sports na nakapagbigay ng medalya sa bansa. Mula sa 11 sports na naghatid ng medalya sa Hangzhou, umabot ito sa 16 sports sa Aichi, Nagoya, Japan.
15: We're very happy. We won so many medals in so many sports. Kung di po ako nagkakamali, 18, 19 sports. In China, we won in 11 sports. Yan po ang malaking pagbabago at yan po ang importante sa ating development ng Philippine sports, sa ating grassroots program.
16: Nanguna sa gold medal hall si two-time Olympic champion Carlos Yulo na nagwagi sa men's floor exercise at vault event. Bukod din sa matagumpay na pagdepensa ng titulo ni EJ Obiena, nagawa rin niyang itaas ang kanyang Asian Games record sa pole vault event na 5.91 meters. Habang ang ika-apat na ginto naman ay nagmula kay Jeyus Gabriel Yape sa mixed individual virtual taekwondo. Samantala, nagdagdag naman ng silver medal sina Carlo Paalam sa boxing, Tatiana Mangin at Kurt Barbosa sa taekwondo, habang may mga medalya rin ng Pilipinas sa tennis, beach volleyball, jiu-jitsu, MMA at iba pang sports discipline. Pero sa kabuuang medal standings, pumalo sa 17th pwesto ang Pilipinas. Pinangunahan ng China ang medal table matapos humakot ng 169 gold, 89 silver at 83 bronze medals. Ikalawang host Japan, sinundan ng South Korea, India at Uzbekistan. Bagamat hindi natupad ang target na 8 gold medals, mas malaki naman ang kabuuang medal hold ng Pilipinas sa Aichi, Nagoya Asian Games. Sa naganap na closing ceremony kahapon sa Paloma Mizuho Athletic Stadium, ginanap ang official turnover ng palaro kung saan susunod na tutungo ang Asian Games sa Doha, Qatar na gagarapin sa taong 2031. Paolo Salamatin mula sa POC Media, para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
0: Naglalaki ang artista ang kinilala at tumanggap ng iba't ibang parangal sa isinagawang 2026 Dekada Awards na layuning itaas pa ang antas ng pelikulang Pilipino. Yan ang ulat ng showbiz ni Angelica Abrogan.
17: Nagbalik ang Multimedia Press Society Incorporated o MM Press matapos ang 10 taong hiatus sa pamamagitan ng pagdaraos ng 2026 Dekada Awards. Kilala noong Golden Screen Awards sa ilalim ng dating pangalang Entertainment Press Society o EnPress. Nag-rebrand ang 2004 founded organization para umangkop sa modernong digital at multimedia landscape.
18: Sana huwag po tayong makontento sa kung ano ang nadali. Patuloy nating itaas ang antas ng pelikulang Pilipino. Hamunin natin ang kaisipan ng manonood. Magkwento tayo ng mga makatotohanang masakit ngunit mapagpalaya. At huwag tayong mapagod na lumikha ng sining na may saysay.
17: Pinarangalan sa Grand Comeback na ito ang mga kilalang aktor at aktres na nagwagi ng mga major local at international acting awards mula 2014 hanggang 2024. Kabilang sa mga tumanggap ng natatanging pagkilala sina Marian Rivera para sa Balota, Charo Santos para sa Kun Maupay Man It Panahon at Piolo Pascual para sa Malyari. Nirecognize din si John Arcilla para sa kanyang makasaysayang Volpi Cup win sa Venice International Film Festival para sa On the Job The Missing 8. Habang si Elijah Canlas naman ay pinarangalan para sa Kalel 15. Nakuha naman ni Dennis Trillo ang natatanging Dual Dekada Awardee title para sa kanyang natatanging pagganap sa Felix Manalo at Green Bones.
19: Salamat sa pagkakataon na binigyan niyo sa akin na mapasama dito sa hanay ng mga artista na talagang kinalakihan ako, sinubaybayan at naging inspirasyon.
20: Ang laki ng dating sa akin ng salitang dekada, parang ang dami kong gusto pasalamatan. Hindi po siya nakakatanda kasi ang dami kong mga...
0: Para sa iyo pang update at balita, i-follow at i-like ang social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube at PTVPA.
21: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
22: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
23: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
22: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
24: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
25: Ampalaya!
26: Ampalaya!
25: Kumakain kayo, ampalaya!
22: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
21: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
25: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
27: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa barangay, Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos sa mga kinaukulang ahensya na bilisan ang pagkilos para maibsan ang epekto ng Super El Nino.
1: Headlines.
0: Department of Agriculture tiwala sa stock level ng bigas, baboy at manok sa harap ng El Nino.
1: Headlines.
0: Pagpapalakas ng energy security laban sa pandaigdigang krisis at pagsusulong sa ASEAN Power Grid Initiative, sentro ng mga pagpupulong ng ASEAN Energy Ministers ngayong Linggo.
1: Headlines.
0: Paggamit ng AMLC records na may impormasyon sa foreign currency deposits sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinagtibay ni Court Presiding Officer Chief Escudero.
1: Headlines.
0: Halos 50 minor de edad na iligtas ng Philippine National Police groomers, patuloy na pinaghahanap ng pulisya.
1: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng mga kabataan.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, October 6, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan ng mga kinaukulang ahensya na bilisan ang pagkilos para maibsan ang epekto ng Super El Nino. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpatawag ng pulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kung saan ay agenda ang pinakahuling update sa paghahanda ng gobyerno kontra epekto ng El Nino sa bansa. Utos ang punong ekutibo sa mga pinuno ng kagawaran gawing mabilis at tuloy-tuloy ang pagkilos para mapagaan ang epekto ng El Nino na magdudulot ng matinding init mula ngayong Oktubre hanggang Marso 2027. Milin din na ni Castro ng Pangulo, huwag nang hintayin pa na lumala ang sitwasyon bago kumilos at sa halip. Dapat ay mailatag na ang kailangang preparasyon sa tagtuyot. Kasama din sa utos ng Presidente ang pagpapalakas sa information dissemination para sa taong bayan sa gitna ng inaharap na weather phenomenon. Pakinggan natin si Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Iniutos ng Pangulo ang mas mabilis at tuloy-tuloy na pag-aksyon upang maibsan ang epekto ng tag-init na mararanasan mula ngayong October hanggang March 2027.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Agriculture tiwala sa stock level ng bigas, baboy at manok sa harap ng El Nino. Narito ang report ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang kasalukuyang stock level ng mga pangunahing food commodities bilang paghahanda sa posibleng epekto ng very strong El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., nasa may 150 araw ang supply pagdating sa pork products, gayon din sa manok sa bansa. Para naman sa bigas, nasa 75 araw din ang kasalukuyang stock level. Dahil dito, kumpiyansa ang DA na handa ang bansa sa posibleng epekto ng El Nino pagdating sa supply ng bigas, baboy at manok. Una nang pinalakas ng DA ang paghahanda nito sa sektor, kabila ang nasa higit 6 bilyong pondo para sa fuel assistance at iba pang tulong para masuportahan ang mga magsasaka, mangisda at maging ang mga agri-truckers. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaganda ng Department of Agriculture ang posibleng epekto ng El Nino sa produksyon at kita ng mga magsasaka at mangisda. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., humilingan DA ng kabuang 45 billion pesos para sa El Nino Response Program. Kabilang dito ang 6.2 billion pesos na United Program for Livelihood Improvement and Financial Transformation o Uplift. Kaugnay nito, sinasapinal na ng kagawaran ang listahan ng mga magsasakang makakatanggap ng tulong pinansyal. Inasahang makukumpleto ang pamamahagi ng pondo sa mga kwalipikadong magsasaka bago matapos ang Oktubre. Ayon sa DA, bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan ang kabuhayan ng sektor ng agrikultura.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Food Authority o NFA na dagdagan ang pagbili ng palay upang mapalakas ang buffer stock ng bansa bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., kailangang sulitin ng NFA ang natitirang harvest season upang mapuno ang mga bodega nito ng rice stocks. Kasabay nito, palalakihin din anya ang kapasidad ng mga warehouse ng ahensya. Pinalalakas din ng Department of Agriculture ang suporta sa mga lugar na may sapat ng o sapat pang supply ng tubig. Kabilang dito, ang dagdag na binhi at pataba ang paggamit ng solar irrigation systems at solar pumps upang mapanatili ang produksyon. Inihanda rin ang pamahalaan ng cloud seeding upang madagdagan ang ulan sa mga agricultural areas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Epekto ng Super El Nino sa mga magsasaka, mangingisda at manggagawa, pinasisilip sa kamera. Mula sa kamera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Itinutulak ng makabangyang buhok sa kamera na imbestigahan ang epekto ng tinatawag na Super El Nino sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda, food security at kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Sales resolution ng farm.

0: workers kabilang may heat exhaustion at heat stroke. Pinasusuri din yung mga kasalukuyang hakbang ng gobyerno para sa relief, mitigation at long-term solution upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga apektadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagpapalakas ng energy security laban sa pandaigdigang krisis at pagsusulong ng ASEAN Power Grid Initiative, sentro ng mga pagpupulong ng ASEAN Energy Ministers ngayong linggo. Yan pong balitang atid ni Quincy Cahilig.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Panahon na para paigtingin ang mga hakbang sa pagtitiyak ng energy security sa ASEAN region sa gitna ng mga hamon sa pandaigdigang merkado. Kabilang na ang sigalot sa Middle East. Ito ang binigyang diin ni Razib Dawood, Executive Director ng ASEAN Center for Energy, sa kanyang mensahe sa soft opening ng ASEAN Energy Business Forum sa Pasay City nitong Lunes. Ayon kay Dawood, damang-dama ng ASEAN ang epekto ng 7 buwan ng Middle East conflict, lalo na 60% ng oil products ng rehiyon ay inaangkat mula sa gitnang silangan. Narito ang kanyang pahayag.
4: This crisis must be our wake-up call to accelerate the ASEAN power grid and strengthen the ASEAN Petroleum Security Agreement so that we are ready for the next crisis.
3: Bukod dito, target ng ASEAN Power Grid Initiative na pag-ugnayin ng mga power infrastructure sa rehiyon pagsapit ng taong 2045 para sa stable na supply ng enerhiya na kailangan sa paglago ng ekonomiya. Layunin din ng ASEAN Petroleum Security Agreement na pagbabahagi ng oil supply sa pagitan ng mga bansang kasapi sa panahon ng emergency. Samantala, magpapatuloy ngayong Martes ang 2026 ASEAN Energy Business Forum sa PICC na susundan ng ASEAN Energy Ministers Meeting mula sa Miyerkules, October 7. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, magandang oportunidad ito para sa Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair para maisulong ang mga praktikal na solusyon para matulungan ang mga negosyo at mga mamamayan sa gitna ng mga kinakaharap na krisis sa enerhiya. Mula dito sa ASEAN International Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nation.
2: Binagtibay ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero ang paggamit ng AMLC records na may impormasyon sa foreign currency deposits sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, hindi saklaw ng absolute confidentiality sa ilalim ng Foreign Currency Deposit Act ang impormasyong litimong naiulat na sa AMLC. Hindi rin anya direktang inuutusan ng mga bangko na ibunyag ang foreign currency deposits at ang AMLC witness na si Attorney Ronel Buenaventura ay magpapatotoo lang sa mga record na nasa legal na pag-iingat na ng ahensya. Binigyan din pa ni Escudero na hindi maaaring gamitin ang confidentiality rules para hadlangan ang mandato ng AMLC at ang pagdinig ng impeachment court.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagbabala sina Senator Judges Rafi Tulfo, Kiko Pangilinan, Tito Soto at Risa Ontiveros laban sa paggamit ng posibleng criminal liability bilang panakot kaugnay ng paglalabas ng AMLC records sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa naging cross-examination ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan kay AMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, pinunto nito ang penalty sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act o AMLA, partikular ng tungkol sa paglalabas at pagre-report ng confidential information. Tinanong ni Binluan si Buenaventura kung maaring managot sa kasong kriminal ang media sa paglalathala o pagsasahim papawid ng confidential na impormasyon mula sa Anti-Money Laundering Council. Binigyan din ni Binluan na baring kabilang sa mga parusa sa paglabag sa confidentiality ang pagkakakulong at pagbabawal na humawak ng posisyon sa gobyerno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, pinaalala rin ni Senator Judge Rafi Tulfo na pinayagan na ng Senate Impeachment Court ang paglalabas ng mga record ng AMLC bilang bahagi ng paglilitis. Ayon kay Tulfo, paulit-ulit ng binabadger ng depensa ang testigo kahit ilang oras na itong sumasagot sa mga tanong. Sinabi naman ni Senator Pangilinan na iniuugnay ng depensa sa posibleng criminal liability ang disclosure ng AMLC records

0: bilang ang mga nilabas ng House Prosecution. Sinabi niyang maaring maiuwi rin ito o mauwi rin ito sa pagbanggit ng posibleng pananagutan maging ng mga senator judges sa cross-examination ng AMLC witness. Gitpa ni Pangilinan, may ruling ng presiding officer na pinapayagan ang disclosure ng naturang record sa impeachment court. Kaya kung tututulan ito ng depensa, maaari nitong dalhin ang usapin sa Korte Suprema. Samantala, pinaalala naman ni Senator Judge Tito Soto sa mga counsel sa impeachment court ang konsepto ng parliamentary immunity. Narawagan naman si Senator Judge Riz Ontiveros na huwag magkaroon ng anumang pagbabanta, direkta man o hindi, sa media sa pagganap ng tungkulin nitong mag-cover ng impeachment proceedings. Dahil kay Ontiveros, mahalagang malayang may parating sa publiko ang mga nangyayari sa paglilitis para mapag-usapan, mapag-isipan at makabuo ng sariling opinyon ang mga mamamayan. Gayet nga, hindi dapat magkaroon ng anumang chilling effect, sinadyaman o hindi, sa hanay ng media o ang tinatawag na Fourth Estate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Allocables sa mga projects ng Department of Public Works and Highways, wala na. Ito yan kay Public Works Secretary Vince Dizon. Narito ang balitang atin sa atin ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: So wala nang allocable sa budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ang binigyan din ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon patapos itong inspeksyonin ng isang drainage improvement project sa Maynila. Ayon kay Dizon, direkta na kasing nanggagaling sa mga operating units ang request para sa budget ng mga proyekto. Matatanda na noong kasagsagan ng flood control scandal ay nabunyag na ilang mga politiko ay may mga allocated budget para sa kanilang proyekto. Ito yung tinatawag noon sa Senate hearing na allocables o nakalaang budget ng DPWH para sa proyekto ng isang politiko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinagtibay ng Pilipinas at Brazil ang kanilang bilateral relations sa idinaos na 7th Bilateral Consultation Mechanism Meeting sa Brazilian Ministry of Foreign Affairs. Pinagunahan ni Foreign Affairs Undersecretary for Policy Leo Herrera Lim ang delegasyon ng Pilipinas, habang pinangunahan naman ni Ambassador Susan Kleebank ang panig ng Brazil. Tinalakay ng dalawang panig ang pagpapalawak ng kooperasyon sa negosyo, agrikultura at enerhiya, depensa at climate change. Malugod ring tinanggap ng Pilipinas ang kahandaan ng Brazil na magbahagi ng kalaman sa sugarcane at ethanol production. Kabilang dito ang technology transfer at pagsasanay sa mga magsasaka.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Halos 50 minor de edad na iligtas ng Philippine National Police. Groomers, patuloy namang pinaghahanap ng polisya Narito ang balita natin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Abot sa 49 ng mga minor de edad ang nasa gitna ng Philippine National Police mula sa mga tinawag nitong cyber threat o yung mga bantang nagbumula sa internet. Ito ang iniulat ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Batay na rin sa kanilang datos nitong Setyembre mula na mangyari ang sunod-sunod na insidente na karahasan sa loob ng mga paaralan na sinasabi nila impluensyahan ng cyber threats. Kabilang narito ayon kay Nartates ang mga napipigilang banta ng karahasan ng mga mag-aaral kung saan ang ilan pa nga sa mga estudyante ay nakukumpiskahan ng armas. Dagdag pa ng PNP chief, patuloy nilang tinutugi sa mga hinihinalang groomers ng kabataan na ang ilan na ayon sa TAPCAP ay accounted o tukoy na pero hindi na idinitalye pa.
6: Ang Philippine National Police ay laging nandito. We will do our best. Kung meron tayong 100%, we'll make it the double, triple ang effort such that maramdaman at totally mawala yung ganitong mga insidente as well as yung mga minors natin, estudyante ay maprotektahan.
5: Nakako naman ang PNP chief na magti-triple kahit pa sila upang tuluyan masawata ang mga insidenteng kinasasangkutan ng mga minor de edad. Bukod sa online groomers sa mga miyembro ng True Brown Style o TBS, tina-target na rin malansag ng PNP ang recruitment ng mga teenager na isinasabak sa krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Bumaba ng 29.75% ang focus crime sa bansa mula Hulyo hanggang Setyembre kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., umabot na lang sa 7,233 ang naitalang kaso mula sa 10,296 na kaso. Kabilang sa 8 focus crimes ang murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, theft, carnapping at motorcycle theft. Sa buwan ng Setyembre, bumaba ng 36% ang mga kaso sa 2,063 mula sa 3,226 noong nakaraang taon. Iniugnay ni Nartates ang pagbaba ng krimen sa patuloy na pagbabago ng PNP bilang organisasyon. Kinatuwa niya ang magandang resulta pero tiniyak niyang hindi magpapakakampante ang pulisya. Mas palalakasin paan niya ang police visibility at operasyon laban sa illegal na droga, loose firearms at terorismo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Patuloy ang pag-agapay ng pamahalaan kay Mary Jane Veloso at sa kanyang pamilya matapos siyang mabigyan ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng National Reintegration Network na pinangungunahan ng Department of Migrant Workers. Makakatanggap si Veloso ng tulong mula sa psychosocial support hanggang sa pag-aaral at kabuhayan. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, layunin itong matulungan si Veloso na makapag-adjust at makapagsimula muli kasama ang kanyang pamilya. Kaugnay nito, pinuntahan ni Veloso ang mga kawani ng DepEd Division San Rebay Siha para may pagpatuloy niya ang pag-aaral sa ilalim ng Alternative Learning System. Nabatid na nag-aral na noon si Veloso habang nasa pitan. Katuwang naman ang Department of Trade and Industry sa paggabay sa negosyong nais niyang simulan habang nagbigay rin ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ni Veloso. Bukod dito, tumutulong din ang lokal na pamahalaan ng General Mamerto Natividad Nueva Ecija para sa kanyang maayos na pagbabalik sa komunidad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng mga kabataan. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Teachers Month, sinabi ng Pangulo na katuwang ng mga magulang ang mga guro sa paggabay sa bata sa disiplina, malasakit at tiwala sa sarili. Anya, kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang paglikha ng karagdagang teaching positions, pagpapalakas ng non-teaching workforce at pagbawas sa administrative requirements upang mapagaan ang trabaho ng mga guro. Sinabi pa ng punong ekutibo na patuloy din ang pagpapalawak ng career advancement professional development, allowances, incentives at iba pang benepisyo para sa mga guro.
7: Para po sa inyo, ang pagtuturo ay isang bukasyon sa araw-araw ninyong paggabay sa ating mga mag-aaral. Pinipili ninyong magbigay ng higit sa hinihingi sa inyong mga tungkulin. You give more than you receive. You give your time, your patience, your knowledge, and often a part of yourselves to every child that you teach.
0: Samantala, sinabi rin ni Pangulong Marcos na pinapalakas ng pamahalaan ang guidance at mental support sa mga mag-aaral. Anya, nagdagdag na rin ang school associate para at pinaigting ang mga hakbang laban sa bullying at iba pang mga uri ng karahasan.
7: Nagtutulungan ang buong pamahalaan upang maiwasan ang ganitong insidente sa ating mga paaralan. Kailangan natin lahat na maging mulat at handang kumilos. Ang kaligtasan ng kabataan ay tungkulin nating lahat. Pamahalaan, paaralan, magulang, guro, komunidad at bawat isa sa atin.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Buknok. Posibleng palawakin sa pakikipagtulungan ng National Book Development Board at National Museum of the Philippines, Marinduque. Yan pong balitang atin sa atin ni Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Posibleng gamitin ng National Museum of the Philippines, Marinduque bilang bagong espasyo para sa mga reading initiative ng Buknok. Ang Buknok ay programa ng National Book Development Board o NBDB na naglalayong magatid ng mga libro at reading activities sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na limitado ang access sa mga babasahin. Nakapagpulong ang NBDB Leadership Development Division o RID kina OIC Architect Marjanir Malabanan at Information Officer Gianmarco Pitlo upang pag-usapan ang posibleng pagtutulungan ng dalawang institusyon. Layunin itong may ugnay ang mga programa ng Buknok sa mga aktibidad ng museo. Sa kasalukuyan, mayroon ng Buknok site sa Marinduque State University. Bahagi ang pagbisita ng NBDB team sa serye ng mga pag-iikot nito sa mga Buknok site sa Mimaropa at Calabarzon. Patuloy naman ang sinusulong ng Buknok ang pagpapalapit ng mga libro at reading activities sa mga komunidad. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, pamahalaan ng Yemen, inanunsyo ang paglulunsad ng military campaign laban sa mga Houthis. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang hatid ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inanunsyo ng pamahalaan ng Yemen ang paglulunsad ng isang military campaign na layong bawiin ang mga teritoryong nakubkob ng militanteng grupong Houthis. Ayon kay Yemeni President Rashad al-Alimi, magtutuloy-tuloy ang opensiba ng kanilang hanay hanggang sa mapalaya ang kanilang bansa mula sa kamay ng teroristang milisya. Sa bukod na pahayag na nawagan ng tagapagsalita ng Yemeni military sa mga miyembro ng Houthis na isuko na ang kanilang armas. Maaalalang na sa lampas isang dekada na ang digmaan sa Yemen buwat sa awayan ng internationally recognized government at ng militanteng grupo. Ang pamahalaan ng Yemen ay suportado ng Saudi Arabia habang ang Houthis naman ay kaalyado ng Iran. Matapos ang ilang taong tigil putukan, muli na namang sumiklab ang gulo sa Yemen noong nakarang buwan at isa ngayon sa bagong suliranin sa galaw ng langis at iba pang kalakal sa Middle East. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Max Verstappen nasungkit ang kanyang unang Formula 1 race win sa Bahrain Grand Prix na ginanap sa Sepang Circuit sa Malaysia. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
10: Tagumpay si Max Verstappen ng Red Bull Ford sa ginanap na Bahrain Grand Prix sa Malaysia noong Linggo sa Sepang International Circuit, ang 16th na round ng 2026 season. Nanaig si Verstappen sa kabila ng mga naging software issues sa mga race cars at pag-uulan sa Sepang Circuit. para talunin ang mga karibal sa karera na sina Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes at Lewis Hamilton ng Ferrari. Ito ang unang panalo ngayong season ni Verstappen. Ginanap ang Bahrain Grand Prix sa Malaysia. Talik na sa Sakhir International Circuit dahil sa ongoing na tensyon sa Middle East. Susunod na karera ngayong season ang Singapore Grand Prix na magaganap sa ngayong darating na weekend. Wala sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
12: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
11: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan at posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simulan na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga guro sa Lawag City, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa mga benepisyong natanggap kaugnay ng National Teachers Day. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Ronnie. Malaking tulong ang World Teachers Day Incentive, medical allowance at ang paglalabas ng 2024 PBB ng mga guro at personnel ng Department of Education hinggil sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 National Teachers Day Celebration na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Ito ang naging reaksyon ni Principal Vreni Joy Pedro ng siyang Tumarag Elementary School sa Lawag City. Ayon kay Pedro, dati ay walang medical allowance ngunit dahil kay Pangulong Marcos ay masisigurong malusog ang mga guro lalo ngayong papago-bago ang klima. Pinasalamatan din ng principal si Pangulong Marcos sa mga insentibo para sa kanila dahil tinitignan ng Pangulo ang kapakanan ng mga guro dahil sa sakripisyo, mga responsibilidad na kanilang nagagawa at sa pagiging second parent sa mga estudyante. Nagagalit din si Principal Pedro sa announcement ng Pangulo hinggil sa performance-based bonus para sa taong 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Aktibong pakikilahok sa National Statistics Month Celebration. Panyaya ng PSA La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo La Union. Narito ang balitang hatid ni Antoniette Lingsit.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Antoniette.
7: Inanyayahan ni Chief Statistical Specialist Danny Testemiedo ng Philippine Statistics Authority La Union Provincial Office ang publiko na patuloy na suportahan ang selebrasyon at aktibong makilahok sa 37th taong selebrasyon ng National Statistics Month ngayong buwan ng Oktubre. Layunin anya ng selebrasyon na ma-promote, ma-enhance at ma-instill ang nation wide awareness at appreciation sa kahalagahan ng estadistika sa iba't ibang sektor at sa komunidad. Inanyayahan din ni Tenyido ang publiko na makilahok sa open house sa Oktubre 8 sa kanilang tanggapan kung saan makikita ang statistical booth, national ID booth, civil registration booth at career booth para sa lahat ng kliyente na nagnanais na mapalawig ang kaalaman sa mga serbisyong inihahandog ng Philippine Statistics Authority. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: BJMP Naga City, handa na sa banta ng El Nino at Dengue. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Darito ang report ni Jerome Toledo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Jerome.
8: Inilatag ng Bureau of Jail Management and Penology, Naga City District Jail Male Dormitory ang mga paghahanda nito para sa Super El Nino phenomenon. Sa panayam ng media, sinabi ni BJMP Naga City Acting District Jail Warden, Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bobis na isa sa mga ipapatupad nito ay ang pagtitipid sa konsumo ng tubig sa loob ng pasilidad. Nararanasan rin anya ang mahinang supply sa loob ng pitan kaya mag-iimbak na sila ng supply ng tubig. Magkakaroon din anya ng limitadong galaw ang mga personnel at mga persons deprived of liberty o PDLs upang hindi masyadong maapektuhan ang kanilang kalusugan. Patuloy na imomonitor ng BJMP Naga City District Jail ang kondisyon ng mga matatandang PDLs sa gitna ng epekto ng Super El Nino. Binibigyan sila ng atensyong medikal mula sa mga jail nurses upang maagapan ang mga posibleng epekto ng matinding init ng panahon sa kalusugan. Samantala, bilang tugon sa kaso ng dengue, nagsagawa ang mga ito ng fumigation at cleanup sa ilang bahagi ng jail facility upang hanapin at sirain ang pinamumugaran ng lamok. Bagamat walang naitatalang kaso roon ay isinagawa ito bilang bahagi ng preventive measures upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mahigit sa 16 billion pesos na alaga ng tulong pinansyal mula sa Office of the President na ipamahagi na sa mahigit sa 300 barangay sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito ang report ni Juris de la Rosa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Juris.
9: Umabot sa 63 million pesos ang ipinamahaging pinansyal na tulong sa 315 barangay sa Catanduanes sa ilalim ng Bawat Barangay Makikinabang Program o BBMP na bahagi ng Social Civic Project Fund o SCPF ng Office of the President. Isinagawa kahapon sa Provincial Capital ang pamamahagi na pinangunahan ni Deputy Executive Secretary Attorney Denny Santiago. tig 200,000 pesos ang natanggap ng bawat barangay. 100,000 dito ay maaaring gamitin para sa mga proyektong naaayon sa pangangailangan ng komunidad. Ang natitirang 100,000 pesos naman ay nakalaan para sa educational assistance. Sa kabuuan, 1,575 scholars ang makatatanggap ng tig 20,000 pesos mula sa lalawigan. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Governor Patrick Azanza kay Pangulong Marcos. Ito ay para sa direktang paglalaan ng tulong hanggang sa level ng mga barangay. Ayon kay Azanza, mahalaga ang programa dahil ang mga barangay mismo ang makapipili kung saan higit na kailangan ang pondo batay sa kanilang aktual na pangangailangan. Nagpasalamat din sa Pangulo ang mga dumalong opisyal, punong barangay at mga eskolar. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 46 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Babalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DTI at ang LGU ng Tigmawan, Iloilo, naglunsad ng One Town, One Product Hub. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni JP Harba.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: JP.
14: Formal nang binuksan ng Department of Trade and Industry o DTI Iloilo katuwa ang Municipal Government of Tigbawan ang One Town, One Product o AutoPub sa Tigbawan, Iloilo. Layunin nitong maglaan ng regular na lugar para sa mga maliliit na negosyo upang maipakita at maipakilala sa publiko ang kanilang mga lokal na produkto. Sa Tigbawan AutoPub, makikita at mabibili ang iba't ibang produkto gawa sa bayan, kabilang ang mga processed goods, artwork, homestyle products at wearable items. Itinatag ang AutoPub alinsunod sa Republic Act No. 11960 o Auto Philippines Act na nag-aatras sa mga lokal na pamaraan na magtatag ng AutoPub upang suportahan ang micro, small and medium enterprises o MSMEs sa kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Maigit naman sa 100 dengue cases na itala sa Northern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang report ni Charmaine Perito.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Charmaine.
15: Umabot sa 110 ang dengue cases sa Northern Samar para sa 35th Morbidity Week ayon sa Department of Health. Bumaba man sa 39 ang kaso na naitala sa sumunod na linggo. Patuloy ang panawagan ng DOH na maging alerto ang publiko dahil maaaring dumami ang breeding sites ng lumok kapag may naiipong tubig sa mga lalagyan, kanal, gutter at iba pang lugar. Pinaalalahanan ang mga residente na regular na magsagawa ng search and destroy sa mga posibleng pamugaran ng lumok at agad magpakonsulta kapag may sintomas ng dengue. Kabilang sa 5S strategy against dengue, ang search and destroy, self-protection, seek early consultation support fogging o misting sa mga hotspot at stay hydrated para sa Bagong Pilipinas. Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cambayog.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Hakbang upang maibsan ang epekto ng very strong El Nino, tatalakayin sa isa sa gawang handa Pilipinas, Mindanao Leg sa Davao City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City, narito report ni Armando Feniquito.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Armand.
13: Tatalakayin sa isa sa gawang handa Pilipinas, Mindanao Leg sa Davao City na pangungunahan ng Department of Science and Technology o DOST ang ilang mga hakbang paano maibsan ang epekto ng El Nino. Ito ay inihayag ni DOST 11th Regional Director Dr. Anthony Sales sa isinagawang kapihan sa Davao sa SM City Davao Annex. Ayon kay Sales, napapanahon ang nasabing aktibidad dahil layunin nito na pag-isahin ang mga impormasyon, early warning system at response mechanism upang mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad sa iba't ibang panganib kabilang na ang epekto ng El Nino. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas mapalakas ang koordinasyon ng mga ahensya, local government at iba pang sektor para makapaghanda bago pa man maramdaman ang mas matinding epekto ng El Nino. Inilahan nito na posibleng maghatid ng malalang epekto ang El Nino, partikular na sa mga komunidad na nakadepende sa agrikultura at pangisdaan. Patuloy naman ang paglabas ng pag-asa ng mga advisory at gabay sa publiko kung paano makapaghahanda at makapagpapagaan sa epekto nito. Nakikipag-ugnayan sa mga local government unit magsasaka, mangingisda, kabilang ang ibang sektor na direktang naapektuhan ng matinding init, kakulangan sa tubig at iba pang epekto nito. Binigyang diin din ni Sales na maaring mapalala ng climate change ang epekto ng El Nino, kaya mahalagang makapaghanda ang mga komunidad sa pamamagitan ng mga sistema at mekanismo magpapalakas sa kanilang resilience. Gaganapin ang Handa Pilipinas Mindanao Leg mula Oktubre 15 hanggang 17, 2026 sa SMX Convention Center sa Davao City. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Senior citizens sa Bonavista, Gugsan del Norte, nabigyan ng tulong ng DSWD, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Reggie Tanyare.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Reggie.
16: 29 na senior citizens sa Poor Cristo Home for the Abandoned Elderly sa Barangay Abilan, Bonavista, Gugsan del Norte, ang nabigyan ng tulong bilang bahagi ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week 2026. Pinangunahan ng National Commission of Senior Citizens ang outreach activity, katuwang ang DSWD Caraga at iba pang ahensya ng pamahalaan. Namahagi ang DSWD Caraga ng hygiene kits at pagkain para sa mga residente, habang nagbigay naman ng karagdagang suporta ang Department of Health at PhilHealth. Naghatid din ang City Government of Butuan sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Department ng isang sako ng bigas at mga wheelchair para sa mga senior citizens. Ipinakita ng aktibidad na hindi dapat napapabayaan ang mga senior citizens, lalo na ang mga nasa residential care facilities. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, mas naipadarama sa mga senior citizens na mahalaga ang kanilang buhay, karapatan, dignidad at kapakanan. Patunay na sa bawat yugto ng buhay, may serbisyong handang umagapay. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Very strong El Nino, pinangangabahang makakapekto sa Iligan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito report ni Sheriff Timhar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Sheriff.
17: Nakaapekto na ang El Nino sa 16 sa 44 na barangay ng Iligan City, kung saan nakaranas ng matagal na kakulangan sa tubig na nagresulta sa pagbaba ng produksyon ng mga magsasaka. Ito ang kinumpirma ni City Agriculturist Office Focal for Agriculture Kevin Fernandez, na nagsabing kabilang sa matinding naapektuhan ang mais, kung saan isang magsasaka ang nakaani lamang ng isang tonelada mula sa 6 na ektarya kumpara sa karaniwang 3 tonelada bawat ektarya. Batay sa pinakahuling ulat ng tanggapan, mahigit 60 magsasaka at producer mula sa 16 na barangay ang apektado, na may 65.75 hectares na napinsala, karamihan ay mais at palay. Bilang tugon, sinabi ni Fernand na naghanda na ang tanggapan as City DRRM office ng mga binhi, water drums, hose at power sprayer para sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Ibinahagi rin niya na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa national government kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may nakahandang pondo para sa mga hakbang laban sa epekto ng El Nino. Nagbabala rin si Fernand sa posibleng sulong sa kagubatan sa mga tuyong lugar, lalo na sa mga liblib at kabundukan lugar gaya ng Rogongon, at hinikayat ang mga magsasaka na maging maingat upang maprotektahan ang kagubatan, supply ng tubig at kalusugan ng mga komunidad. Inaasahan namang magpapatuloy ang El Nino hanggang unang bahagi ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, October 7 o October 6, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
20: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
21: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
20: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
22: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
23: Ampalaya!
24: Ampalaya!
23: Kumakain kayo, ampalaya!
20: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
23: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Metro Base si Jam Satira. Traffic. Jam, good morning.
1: Good morning po, Sir Alan Alianige, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Traffic update po tayo. Unahin po natin yung EDSA. Southbound Monumento Circle po natin. Traffic po tayo hanggang A Bonifacio. Heavy traffic pa rin po tayo. Southbound Balintawak hanggang Cloverleaf. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Balintawak Market. After naman po niyan, lulubog po tayo hanggang makarating po tayo ng EDSA Kamuning. Pagbaba naman po ng EDSA Kamuning, makakaranas po tayo ng heavy traffic hanggang makarating po tayo ng EDSA Montilipidad. At ito po ay magtutuloy-tuloy hanggang EDSA Tuason, pababa ng Main Avenue, hanggang paket po ng EDSA Santolan, at tutuloy-tuloy pa rin po ito hanggang Connecticut. Southbound pa rin po na tayo ng EDSA Show. At heavy traffic naman po tayo ng EDSA Show. After naman po ng show, bahagyan luluwag hanggang makarating po ng EDSA Guadalupe. At mag-moderate, heavy na po tayo after Estrella hanggang makarating po ng EDSA Ayala. After naman po ng Ayala, makakaranas naman tayo ng may maluwag na doon yung traffic. At ito po ay mag-moderate, heavy na po sa southbound ng EDSA Cabrera patungo po ng EDSA Tap. Dumako naman po tayo ng EDSA Northbound ng FB Harrison hanggang makarating po ng EDSA Tap. Ito po ay heavy traffic na po tayo. After naman po ito, luluwag po tayo hanggang EDSA Northbound Magallanes. Magmamoderate to heavy naman po tayo mula Ayala hanggang makarating po ng EDSA Buendia. After naman po noon, magkakaroon po ulit tayo ng heavy traffic. Papunta po ng Pioneer hanggang makarating po ito ng Northbound ng EDSA Ortigas Fleet. At ito po ay magtutuloy-tuloy ng medyo maluwag na dali na trapiko hanggang makarating po tayo ng EDSA People's Power Monument. At ito po ay muling bibigat o heavy traffic na po tayo sa Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang magtuloy-tuloy po ito papunta ng Santolan Flyover hanggang makababa po ng Northbound ng Main Avenue. Medyo luluwag po at akit ng Pituason, doon ba ulit tayo mag-heavy traffic. After naman po noon, luluwag na po tayo Cubao area hanggang makarating na po tayo ng North EDSA. Ngayon po ay araw ng Martes. May pinapapatupad po tayong number coding at ito po ay bawal lang ang mga number na 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito naman po ay magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa iba katanungan or emergency assistance, huwag po kayong magtabilang tumawag sa MMDA Hotline 136. Mula pa sa Metro Base, ako po si Jam Satira. Magandang umaga.
0: Thank you si Jam Satira. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Yes, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 12 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, narito mo ng update mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Nakapagpabot na po ng mahigit sa 56 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng El Nino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ang detalye hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary, good morning!
3: Good morning, Ala. Ano nga, sa higit 56 na milyong piso, itong kabuang halaga ng humanitarian assistance na nailaan ng Department of Social Welfare and Development sa nagpapatuloy na El Nino response ng ahensya. Bukod dito, may 1.3 milyon na ring tulong ang nagmula naman sa mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa ipinamamahagi ng DSWD ang family food packs, supply ng tubig at emergency cash transfer para sa mga pamilyang apektado na ng El Nino. Patuloy din ang

0: ay nasa 84,000 pamilya na. Ito nga na itala ng DSWD na apektado ng El Nino sa higit 800 barangay din sa Regions 2, Mimaropa, Region 5 at Caraga. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastansa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Mary Ann Bastansa. Update po yan mula sa Department of Social Welfare and Development.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office. Yan, meron pong gaganaping tinatawag na Safe School Summit. Yan, pag-usapan natin yan mamaya with the Chief ng Regional Public Information Office ng NCRPO, Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Yan po ay sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mainit na usapin ngayon ang Paksilika. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paksilika? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paksilika ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paksilika ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 18 minutes na makalipas pong 7 AM. At gaya ng nabanggit ko earlier, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office. Baka kausap natin ang Chief ng Regional Public Information Office ng NCRPO. Uy, Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Ma'am, magandang umaga po.
8: Yes, Sir Alan, magandang umaga po.
1: Uy, congratulations muna, ha? Lieutenant Colonel, ma'am. Thank you.
8: Maraming salamat po.
1: Congratulations, ha? Okay. Una, ma'am, makikibalita kami. We understand na magkakaroon ng tinatawag na Safe School Summit And

0: This is scheduled this coming Thursday and Friday. Bigyan mo nga kami, Lieutenant Colonel, ma'am, ng updates o mga backgrounder muna tungkol dito sa isa sa gawang summit na ito sa pangunguna ng ating National Capital Region Police Office, please.
1: Opo, ito pong ating first Metro Manila School Safety and Security Summit ay isang two-day summit na nakafocus po dun sa pag-strengthen po ng ating school safety and security dito po sa atin sa Metro Manila. So pinagsama-sama po natin dito yung mga schools, mga estudyante, mga parents, yung LGUs, law enforcement at saka emergency responders po. Ganun din po yung ating iba pang government agencies para po magkaroon tayo ng coordinated approach sa prevention, preparedness at response po natin sa mga posibleng threat po sa ating mga paaralan.
0: Ayun, so ika nga ang pangunahing tututukan dito sa summit na ito ay ang kaligtasan ng ating mga estudyante sa mga paaralan, Lieutenant Colonel, ma'am.
1: Tama po, isa po sa ating kumbaga ang main purpose po ng ating summit na ito ay palakasin yung ating mga paaralan bago po maganap ang isang insidente. Gusto po nating i-identify yung mga possible vulnerabilities, improve po natin yung reporting at coordination, maging yung pagkakaroon po natin ng malinaw na standards at procedures para po mas maging handa yung ating school community sa anumang security threat or emergency.
0: Ayun, at ito po, inaasahan ang higit na mas malakas na ugnayan among the various sectors o among the various stakeholders na may kinalaman sa pagpapatupad ng kaligtasan sa ating mga schools, Lieutenant Colonel, ma'am.
1: Yes, sir. Bali po, ito po ay parang ang gagawin natin dito is whole of nation approach, lahat po ng posibleng apektado or mga ganun din po kung sino ang mga dapat makatulong, sino ang mga dapat gumagawa ng hakbang para po ensure na yung ating mga paaralan dito sa Metro Manila ay maging safe para sa atin, hindi lang po para sa ating mga estudyante, maging sa ating mga guro at magulang na nandun po sa ating mga paaralan. So ito po ay pinagsama-sama natin ang lahat ng mga concern sa ating mga schools para po ensure na lahat po tayo ay iisa po yung hakbang natin at alam po natin yung mga dapat natin gawin at kumaga po yung ating pag-solve or pag-resolve at pag-prepare dun sa mga possible threats na ito ay iisa din po, kumbaga iisa yung tinatahak po natin is yung security and safety ng ating mga paaralan.
0: Okay. Siyempre, pag binanggit natin, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, na security and safety, nandito yung aspeto ng seguridad na physical. Ibig sabihin, yung mga premises, naroon in place yung iba't ibang mga assets, mga tauhan man yan, equipment man yan. Kasama rin ba sa mga topics na matatalakay dito ay ang online security o online safety ng ating mga estudyante, Lieutenant Colonel, ma'am?
1: Yes po, kasama po yung ating tinatawag, yung online threats natin ay maa-address din po natin dahil alam naman po natin na hindi lamang po yung kung ano yung nakikita natin physically ang dapat pong i-address sa ating mga paaralan, kundi kung ano po yung excuse po, kung ano yung nagiging reason kung bakit po nagkakaroon ng threat or saan po nag-emanate at saan nagsisimula yung mga emergencies dito sa ating mga paaralan.
0: Ayun, so talagang holistic ang approach pala rito, ma'am, ano ho?
1: Yes po, tama po. Gusto po nating tingnan lahat ng angulo para po ensure po natin na wala po tayong makakaligtaan. Lahat po ay titingnan natin.
0: Okay, at so Webes na nga pala ito, no? Webes at Biyernes na ng linggong ito. So, yung bang mga local government units, halimbawa dito sa atin sa National Capital Region, lahat sila ay kasali o nagpahayag na ng kanilang pag-confirm sa pagdalo dito sa summit na ito, Colonel Asilo, ma'am?
1: Yes po, kasama po yung ating iba't ibang partner agencies at sila naman po ay suportado po nila at sila po ay mag-a-attend dito sa ating gagawing two-day summit. Nandyan po yung ating DILG, syempre yung ating DepEd, maging ang CHED po at ang DSWD, yung ating iba pang agencies kagaya po ng ating DOH, yung ating Commission on Human Rights, maging ang Bureau of Fire, OCD, yung ating Regional Peace and Order Council at ang MMDA, kasama pa po yung iba pa nating mga local government units na magre-represent po sa kanika-nila mga city at municipality para ensure po yung para po ipakita yung suporta nila doon sa gagawin po nating School Safety and Security Summit, kasi meron po tayong mga representative schools mula po doon sa mga malalaking paaralan po natin dito, yung mga high school and elementary. Opo. Para po ensure po, ganun din po yung ating mga colleges, para po ensure na lahat po ng level ng ating mga estudyante ay mabibigyan po natin ng tamang edukasyon kung paano po nila maiiwasan, mapaprevent at kung paano po magiging action nila dun sa mga security threat or emergency sa kanilang mga paaralan.
0: Okay, ayan, may nag-text dito. Siyempre, ang mga magulang ay tinuturing natin ang mga frontliners pagdating sa pagbibigay ng gabay at proteksyon sa kanilang mga anak. Meron ho bang mga magulang na maaari ding tumalo dito sa summit na ito? Para of course, from the point of view of parents, they would know yung mga impormasyon na matatalakay dito po sa summit na ito, ma'am.
1: Yes po, meron po tayong mga magulang na in-invite dahil alam naman po natin yung role ng ating mga magulang ay malaki pagdating po dun sa security, sa school safety po. Yung ating po mga magulang ang nakakaalam kung ano yung nangyayari sa labas po ng kanilang mga paaralan. Kaya importante po yung communication ng ating mga magulang at ng ating mga estudyante para po doon ma-report nila yung mga legitimate concerns at ma-address po as early as possible.
0: Okay. In closing, Lieutenant Colonel Asilo, pakiimbita ang ating mga taga-subaybay ngayong pong umaga ng Tuesday para dito sa summit na ito. At kung sakaling interesado at magtatanong yung iba, saan po sila maaaring makipag-ugnayan para kung sakali makadalo sila either by Zoom o face-to-face? Please go ahead po, Colonel Asilo, ma'am.
1: Magandang umaga po sa lahat. Sa araw sa Thursday and Friday po, excuse po, ay magkakaroon tayo ng first Metro Manila School Safety and Security Summit kung saan po ay address natin at aalamin natin kung paano po natin palalakasin yung ating school safety and security po dito sa buong Metro Manila. So, sa mga gusto pong dumalo or makinig po dun sa mga magiging discussion, magkakaroon po kami ng announcement sa mga susunod na araw kung saan po kayo maaaring dumalo or maaari po kayong makadalo via Zoom para po magkaroon po tayo ng interaction dun sa mga magaganap po na mga workshops. Pero yung first part po ng ating programa kung saan po ilalahad natin yung primary goal ng NCRPO kung bakit po natin gagawin itong summit na ito is maaari po nilang mapanood via sa live coverage po namin sa Facebook sa araw po ng Thursday ng umaga. So ilalabas naman po natin yan via live, kaya po mapapanood po nila yan.
0: Okay. Ma'am, salamat na marami sa mga impormasyon na ito mula sa National Capital Region Police Office, ma'am.
1: Maraming salamat po.
0: Thank you. Good morning, Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang Chief ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 27 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. #panatag ang may alam.
4: kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagkakaya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
5: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
4: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga kaibigan, kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami na sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time, 31 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.

0: Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, medyo yung tumatawag natin malawakang pag-ilip ng temperatura ng karagatan na posible po maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig and also mas mainit yung temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habaga, particular sa western section ng bansa. Nakaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS at PAGASA para tama information at tubig.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik ang El Nino at ito ay maging stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito, na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadesenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OECD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas, para sa bayan, sa bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng servisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: 35 minutes makalipas pong 7 a.m. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Department of Social Welfare and Development. Ngito ay ng update sa patuloy na pagtugon ng DSWD dito po sa El Nino. At yung posibleng maging epekto pa ng very strong El Nino. Makakausap natin ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Irene, ma'am, magandang umaga po.
7: Alan, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
6: Opo. Well, of course, ang DSWD, alam natin, anticipate na ng gusto itong mga posibleng maging epekto ng El Nino and the possibility of a strong El Nino. Hingi lang kami ng update, sir, ma'am, sa mga preparasyon ng DSWD, please.
7: Well, Alan, ang Department of Social Welfare Development ay hindi lamang po naghahanda kapag may kalamidad na, no? In fact, in anticipation of the effects nga of the El Nino phenomenon and other calamities or disasters that may affect our country, patuloy ang pag-produce at pag-preposition ng mga family food packs at mga non-food items sa mahigit 1,000 warehouses across the country. Sa katunayan, Alan, nasa mahigit 4 million family food packs na yung nakapreposition, and sabi ko nga, araw-araw pa rin po tayo nagpo-produce ng goods para ma-reach natin yung target stockpile na around 5.2 million family food packs. Gayun din po, mas pinapalakas pa natin ang implementasyon ng local adaptation to water access to break and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished o yung lawa at dinhi.
5: Opo.
7: Na kung saan kinakapacitate natin yung mga vulnerable sectors para maunawaan ang epekto ng climate change, makapaghanda at matiyak na meron silang mga water access and mapagkukunan ng pagkain. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga small farm reservoir o yung mga imbakan ng tubig, mga impounding facilities. Gayun din po yung pagtatanim ng mga climate resilient crops o yung mga tanim na hindi nangangailangan ng maraming tubig o yung pagdidilig ng maraming tubig. So ilang lamang ito sa mga ginagawa natin para matuto ang ating mga vulnerable communities na ma-address yung effects ng El Nino. Gayun din, meron tayong mga water facilities
5: yan,
7: sa ilalim ng Kalahi Seeds o yung pagkilos program. Isa sa mga inilunsad natin recently o pinasinayaan natin ay yung air-to-water technology sa Barangay Gilotongan sa Masbate, na kung saan nako-convert ang humidity to potable water. No, adapting technology, we're able to ensure that the community is supplied with potable water. Gayun din, may

0: Opo, ma'am, balikan ko lang konti, Asek ka Irene, ma'am, yung nabanggit nyo ng mga water filtration system. Mahalagang papel ng mga ito, ibig sabihin, yung mga tubig, pag dumaan sa proseso nitong filtration system, ay pupwede nang inumin. Ganun po ba yun, Asek, ma'am?
1: Tama, yung air-to-water technology, literal, Alan, na ang solusyon ay nanggaling sa hangin. So, there's a technology that was adopted and it's being used by the community. Parang ano eh, parang sa water refilling station, meron siyang, ano, no, may filtration, may reverse osmosis din. But the source actually was from the, ano, is from the air. So, humidity converted to water. It goes through that water process na kung saan nga na ko-convert, ano, essentially that's it, na-convert yung hangin into water.
0: Okay. Ang isa pa, of course, yung aspeto naman ng ating mga warehouses all over the country. Asek, kasi syempre, in anticipation dito sa El Nino or maaaring umabot sa strong El Nino, abay mag-iibang temperatura sa mga warehouse natin. Eh, alam naman natin ang iba sa mga naka-imbak dito, although hindi naman perishable, ay mga family food packs. Yung aspetong yan, kumusta po ang pangangalaga sa ating mga warehouses, ma'am?
1: Well, yes, tama ka dyan, Alan. Kahapon, nasa Pototan, Iloilo tayo at isa sa mga in-inspection ng kalihim natin, Secretary Rex Gachalian, ay yung warehouse dyan nga sa Pototan. At nakita naman natin, yung ceiling ay merong heat insulator.
0: Yun.
1: Aside from that, mag-i-install sila ng high ceiling grade fan, yung pang mga industrial fan na malalaki, ano? Kasi tama yung sabi mo, kinakailangan din natin na mabantayan ng temperatura ng ating mga warehouses kasi naglalaman po iyan ng mga essential goods kagaya na nga ng mga food items natin. Gayun din sa mga ibang warehouses na

0: na magbukas tayo ng karagdagang mga ceiling fans o mag-install ng karagdagang pang mga industrial fans, kasi meron naman lahat ng ating mga warehouses yan. But ang mahalaga, no, na paghandaan natin yung insulation, heat insulation mechanisms ng mga ito.
1: Opo. Sa ngayon ba, ma'am, well, nararamdaman ng araw ang epekto rin ng matinding taginit in some parts of the country.
0: Mm-hmm.
1: Meron bang mga request, halimbawa, galing sa ating mga LGUs na pinapadala sa DSWD na humihingi sila ng kung pwede po request mas maraming supply ng inuming tubig o bottled water? Sa ngayon, may mga ganun na po bang mga request na dumarating, sir? Ay, ma'am.
0: Yes, yes. Alan, meron na po. In fact, meron na rin tayo mga pinakatiran ng mga food and non-food items.
1: Opo.
0: At meron na rin po tayong pinakatiran ng emergency cash transfers, particularly dyan po sa Isabela at sa Cagayan, kasi mga nakaraang buwan na ay apektado na ng lubha yung mga corn farmers, hindi po sila nakakapag-produce, kaya tinutulungan po natin sila. In fact, ongoing pa rin yung payout ng ating emergency cash transfers for them, kasi while we understand that the Department of Agriculture is also assisting them in terms of their agricultural activities, but on the aspect of social welfare, ano, yung dahil wala po silang kinikita at walang naiuwi sa kanilang mga pamilya, we're providing cash transfers. Now, yung total nga na naipahatid na natin na cash transfers ay umaabot na sa mahigit 720 million pesos. And patuloy pa din po iyan. Now, in some parts then of Ilocos Norte, of Cagayan, Isabela, Oriental Mindoro, parts of Albay, Camarines Norte, and Catanduanes, parts of Northern Samar, parts of Mountain Province, and parts of Dinagat Islands, tayo rin po ay nakapagpahatid na ng mga family food packs as part of the request, ano, or in response to the request of local government units. So we have more than 45,000 family food packs already distributed. We've also distributed close to 5,000 bottled water.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga water container natin, kagaya ng mga jerry cans, tayo rin po ay nakapagpahatid na yan. Kasi in Region 10, if I'm not, in Region 10,
1: opo,
0: na i-dispatch natin yung ating water truck and yung water filtration truck. Take note, meron tayong mga specialized disaster equipments

0: Okay. In closing, Asek Irene, ma'am, mensahe, message of assurance sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga mula po sa DSWD, please.
1: Alam mo, Alan, batin po ng ating pong pamahalaan sa pamumuno ng Pangulong Marcos Jr. yung pong mga challenges na kakaharapin o kinakaharap na ng ating pong mga kapwa Pilipino dahil nga sa El Nino phenomenon at yung dulot nito na matinding tuyot. And we recognize the effects, and kami po sa DSWD ay patuloy na naghahanda, patuloy na nagsasagawa ng iba't ibang mga activities para matulungan ang ating mga kababayan to cope with the effects of this climate hazard. Unang-una po dyan yung pagtitiyak na meron po tayong sapat na makakain kung nagkukulang ang ating pong mga food supplies, and nakaka-apekto sa mga communities. Kami po ay may mga naka-preposition na goods. Pangalawa, meron po tayong mga water systems, may mga water equipments po tayo na maaring makatulong sa pag-supply ng mainom na tubig sa ating mga kababayan. Pangatlo, patuloy din po yung implementasyon ng Lawa at Binhi, at patuloy tayong nagtutukoy ng iba pang mga lugar na maaari nating ma-implement ito para mas makapacitate nga po yung ating mga kababayan to respond to the effects of El Nino. So nakahanda po ang ating pamahalaan, nakaready po ang DSWD, and for additional info regarding the programs that we are implementing,
0: opo,
1: bisitahin lamang po ang official communication platform ng DSWD sa Facebook. That's at DSWD Serves. Alan, with that, magandang umaga muli. Maraming salamat.
0: Thank you, ma'am. Asek Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 47 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ayan, ha? Pagkaho ganitong pabago-bago ang panahon, noticeable na tumataas ang cases nitong malatrang kasong sakit. Ha? May kasamang ubo, may kasamang sipon. Ito ho'ng tinatawag na mga influenza-like illnesses, ha? So mahalaga sa tamang pag-iingat po, mga kaibigan, kaya naman nating mabawasan yung pong pagkalat ng ganitong sakit, yung influenza-like illnesses. Tulad po ito ng halimbawa, yung bigla na lang lalagnatin, bigla na lang magkakaroon ng trangkaso, ha? So tandaan po natin ang mga simptomas, ha, at ang mga paraan ng pagkalat, at sundin natin yung mga simpleng steps para maiwasan po ang pagkakaroon ng sakit. Kinakailangan protektahan ang ating mga sarili, protektahan ang pamilya at ang komunidad laban po sa influenza-like illnesses. So pag lumala ho ang simptomas, gaya halimbawa nang nahihirapan na kayong huminga, ha, magpakonsulta ka agad sa pinakamalapit po na medical facility sa inyong lugar.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Meron tayong 48 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Subukan nating makipag-ugnayan kay Ms. Annalisa Solis, ha, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Ayan, tungkol dito sa ano na bang status ng El Nino sa kasalukuyan sa Pilipinas. At saka ito, unti-unti na nagsishift, eh. Di ba? From Habagat to Amihan. Ayan. Okay. Amihan na. Ha? Hindi na Habagat. Ayan, alamin natin. Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Ma'am, good morning po.
3: Good morning po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng programa natin. Good morning.
0: Yes, ma'am. Una, the other day, nandiyan na yung anunsyo ng Pag-asa. Unti-unti na nagsishift from Habagat to Amihan, Ma'am Annalisa.
3: Yes, tama po kayo, Sir Alan. So, formal na pong dinikwara ng DOST Pag-asa yung pagkatapos po ng ating Habagat kahapon. At ngayon po ay nasa transition period na tayo towards po dun sa anihan. So ito po yung seasonal shifting ng ating wind system, yung major wind system, na nakaka-apekto po o nagbibigyan ng ating climate and weather po sa pandemya.
0: Okay, so ibig sabihin nito, yung pag-shift na to amihan, paano po? Unti-unti, kumbaga yung winds galing sa Siberia, yun na yung umiihip patungo rito sa atin. Ganun ba yun, ma'am?
3: Yes, tama po kayo. So sa ngayon po ay meron po tayong intertropical convergence zone na nakaka-apekto po sa ating bansa, lalong-lalong po dyan sa may Palawan, Visayas, and Mindanao.
0: Mm-hmm.
3: So yung po yung ITC set na ito, nag-shift po yan southwide kapag po nagkakaroon na po tayo ng transition tungo sa amihan season. At sinasabi nga po natin yung mga, yung naandun sa tinatawag na Siberian High, dyan po sa may East Asia.
0: Opo.
3: Yan po ang nagbibigay sa atin kung paparating na po o maaapektuhan na tayo ng amihan.
0: Ayun. Pag sinabi ba natin unti-unti na nagsishift to amihan, hindi na habagat, ito ba ay nangangahulugan din na more or less tapos na ang panahon ng tagulan dito sa atin?
3: Tama po kayo. Tapos na po yung panahon ng tag-ulan sa areas under typhoon climate o yung pong naandito sa western section ng ating bansa.
0: Mm-hmm.
3: Kapag northeast monsoon naman po or amihan, medyo mas maulan naman po yung nasa eastern section ng ating bansa. So yan naman po yung medyo magiging maulan pero hindi ka distinct ng tag-ulan po nung ating habagat season.
0: Ayun. So eastern section naman ang magiging mas maulan. Ang western section nababawasan ng mga pag-ulan.
3: Yes po, tama po. At normally po, magiging dry season na po dito sa western section ng Luzon. Kasama na rin po yung ibang areas dito sa may Panay area.
0: Ayun. Okay. Ngayon, ang tanong ho namin, ma'am, i-relate natin dito. Ito, nandito rin ang El Nino sa atin. Ano ho? Sa kasalukuyan, anong level na ang El Nino dito sa ating bansa, ma'am Annalisa?
3: Well, dun po sa El Nino condition, dun po sa Tropical Pacific ay strong to very strong na po. So, yun po yung ipapalabas po nating advisory ngayong buwan, a strong to very strong El Nino na po yung possible po na mananatili po ngayong buwan na ito. Patungo po by end of 2026 ay mararating po natin yung tinatawag nating very strong El Nino. Pero yung impact po ay unti-unti na natin din nararamdaman sa ngayon. Impact marami na pong areas under dry spell, dry condition at drought as of September 30. And patuloy po na madadagdagan yung mga areas po na apektado nitong may mga kakulangan din sa tubig ulan, din sa normal niya pong mararanasan.
0: Okay, so ibig sabihin kung uulan man, mas kakaunti na ang volume ng rainfall na papatak dito sa mga areas na dito sa Pilipinas. Isa yun sa mga factors, Ma'am Annalisa.
3: Isa po yung tinatawag natin labi sa kakulangan sa tubig ulan, so yung mga significant rainfall reduction, posible na po natin maranasan. And also yung po mga temperature natin ay unti-unti rin pong umiinit, nagbabalik meron po tayong umihan, yung doon pa rin po yung tinatawag natin warmer than usual na hindi pa rin naman anihan ng nakakaranas po tayo palagi ng mga cold weather. Although, iyan pa rin po, yung malamig na sinulungan ng anihan, but then meron pong mga days or times na nag-dominate pa din po yung mainit na temperature during daytime.
0: Ayun, and usually naman, yung talagang lumalamig ang panahon towards the end of December, patungong Enero, hindi ba ma'am?
3: Opo, so mararamdaman natin both ang malamig na sinulang hangin at medyo mainit na sinulang hangin.
0: Ayun, okay. Nako, Ma'am Annalisa Solis, salamat sa mga update na ito at sa mga impormasyon na ito. So sa Pacific region, binanggit niyo ang status ng El Nino sa kasalukuyan, strong to very strong. Tama po ba?
3: Yes po, yan po ang papalabas po natin. Advisory rin ang DRST pag-asa ngayong linggo.
0: Mm-hmm. Okay, salamat po ng marami, Ma'am Annalisa Solis. Thank you very much.
3: Good morning.
0: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: O ito, kaugnay nga na, itong bilang naman ng mga lugar sa bansa na sinailalim na sa state of calamity dahil po sa very strong El Nino, pumalo na sa 106. Yan po'y base sa tala ng NDRRMC.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Balita natin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
4: Yes, Busaran, pumalo na nga sa 106 na mga lungsod at bayan ang isinilalim sa state of calamity dahil sa epekto ng very strong El Nino. Batay sa datos ng National Disaster Reduction Management Council, NDRRMC, pinakamarami sa mga ito ay buhat sa lalawigan ng Cagayan Valley na nasa 66. Sinundan ito ng Caraga na may 23, Bicol Region na may 12, Calabarzon na may 4, habang isa naman sa Sokcerjan Region. Sa ilalim ng state of calamity, magagamit na ng mga apektadong lokal pamahalaan ang kanilang mga quick response fund para sa mabilis na relief operations. Nabatid na sa pagtaya na pag-asa ay nasang titindi pa ang hagupit ng Super El Nino na tatagal hanggang sa kalagitnaan ng susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, J. Mark Dagala.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, October 6, 2026. Bukas, October 7 na, 2026. Parang merong magbe-birthday bukas eh. Bukas na natin i-announce. Okay, announce na raw natin. Advance, happy birthday. Bukas birthday po ng isang sa ating mga executive producer, si Paola Antolin. Happy birthday, advance. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, ang ating mga executive producer, Paola Antolin, Glory Fe Bagon, thank you, mga co-pilot natin sa technical side, Jo Marie Refarial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you Uy, Ethan, good morning. Thank you rin ha. Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Ang Presidential Broadcast Service,
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Best friend!
8: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
7: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission, magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
8: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
7: Talaga ba?
8: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo!
7: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
8: Madali lang! Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumite ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
7: Naku! Buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
8: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon corresponding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
7: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuhin ko na ang requirements.
8: Walang anuman, best friend.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million